0: May mga pagkakataon po sa buhay natin na napapatanong tayo, ano ba talaga yung purpose ng lahat ng mga nararanasan natin? At habang tumatagal po, ano, nakakaranas tayo ng saya, ng lungkot, ng success at ng mga kabiguan sa ating buhay. At kung minsan sa dami po ng ating pinagdadaanan, naghahanap tayo ng direksyon at ng pag-asang atin pong kakapitan. Kaya po sa episode na ito, patuloy niyo lamang po kaming samahan at mapapakinggan po natin ang ilang mga awitin na magre-remind sa atin kung saan ba tayo inaako ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako naman po si Jeyush Madayag. At sa episode po natin ngayong araw ay pagninilayan natin ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos, ang kanyang pag-aaruga sa panahon ng ating pagluha, at ang layunin ng buhay na pinagkaloob niya sa atin, at ang pag-asang maaari nating panghawakan habang tayo ay naglalakbay dito sa mundo. Dito lang po yan sa
0: Music and Praise. Sa atin pong mga viewers, sa atin pong Facebook page at YouTube channel, magandang araw po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang atin pong live stream na ito at pwede rin po kayo mag-comment ng inyong pong reflections habang tayo po ay nakikinig sa mga awitin.
1: At sa atin pong mga listeners sa AWR 89.1 FM, magandang araw din po sa inyo at maaari po kayong magpadala ng inyong reflections or mga katanungan sa mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777 at sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At binabati rin po natin ang lahat ng nakikinig at nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay pangungunahan ni MJ sa isang panalangin.
0: Tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa inyong pagpapala sa araw ng Sabat na ito. Salamat din po sa pag-ibig na amin pong patuloy na nararanasan. Hiling po namin na kayo pong patuloy na magpatnubay, kayo pong patuloy na manguna sa amin pong mga awiting mapapakinggan. Buksan pong aming puso at isipan at nang sa ganon ang mga mensahe na ito ay matanim at ganon din magamit namin po sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Maunawaan namin ito at lalagit Panginoon maibahagi namin sa ibang mga tao. Salamat po sa pagdinig at pagsagot ng aming dalangin sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Amen. Ayan, ano, sa mga awitin pong ating mapapakinggan ngayong umagang ito, maaalala natin na hindi po tayo nag-iisa doon sa mga tanong na meron tayo, sa mga pagsubok na nararanasan natin, at doon sa mga paghahanap ng kahulugan natin dito sa mundong ito. At sa bawat awit po na mapapakinggan natin, makikita natin na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng direksyon, layunin at pag-asa na hindi po kayang ibigay ng mundo. Minsan, di naman natin sinasadyang

0: Itong awit po na ito, no, isang simpleng panalangin ng bawat tao na ilapit muli tayo sa ating Panginoon. Minsan kasi hindi naman material na bagay yung mga kulang sa atin eh. Minsan kasi akala natin kulang ako sa ganito, kulang ako sa ganyan, pero yung nararamdaman pa pala nating kakulangan sa ating mga puso ay yung pakiramdam na pagkaroon ng closeness sa atin pong Panginoon, yung relationship natin sa Kanya. At kapag napapalayo po tayo sa Kanya, minsan doon natin nararamdaman yung pagod, yung pangamba, at kawalan ng direksyon sa atin pong mga buhay. Diba parang kasi kapag yung na-entertain tayo ng mga bagay na katulad ng mga temporary na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, parang wala lang sa atin yung gap. Pero once na ma-realize natin na napalayo na pala tayo sa Panginoon, parang sobrang laki pala na kahit na anong gawin nating pag-fulfill doon sa gap na yun, hindi natin kayang gawin. At mahalagang paalala sa atin na, at magandang ano rin sa atin na, kumikilos pa rin yung Holy Spirit sa buhay natin, nare-realize natin na napapalayo na pala tayo sa Panginoon.
1: Pero kahit napapalayo tayo sa ating Panginoon, kapag bumalik tayo, ay handa pa rin siyang tanggapin tayo. God welcomes us back. Kaya napakagandang paalala po ito na

0: Ayan, napakabilis po ng panahon, ano? Parang kailan lang marami pa tayong mga pangarap, parang kailan lang gusto ko lang ng ganito. Pero ngayon, iba-iba na po yung mga responsibilities natin. Hindi na natin napapansin na yung araw pala ay lumilipas na lang, ano? Minsan, sa sobrang pagod natin sa isang araw, nakakalimutan na rin natin na mag-give back doon sa Panginoon or kausapin yung Panginoon. Or di kaya naman ay hihiga na lang tayo sa kama natin at nakakalimutan na rin natin na mag-reflect doon sa manangyari sa buhay natin. And nakakalimutan natin or baga natitaken for granted natin yung araw na binigay sa atin ng Panginoon. Pero ang paalala po sa atin, ano, that this life or itong araw na ito ay pinagkaloob po sa atin ng Panginoon at ito po ay regalo niya sa atin. Kaya po kahit ano man yung pagod na nararamdaman natin, naway patuloy nating maalala na bigyan nating halaga yung bawat araw na ibinibigay sa atin po ng Panginoon. At pwede natin itong magamit na pag-share ng magandang balita at pagmamahal ng Panginoon.
1: Gamitin natin yung buhay natin sa tama at sabi nga nila, you only live once. So, gamitin natin yung buhay natin. Hindi para magsaya kung sa hindi karapat dapat na gawin, kundi yung dapat mag-serve tayo sa ating Panginoon at gawin na, mag-serve din tayo sa ibang tao at iparamdam natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya mahalagang tanungin po natin ang ating sarili, paano natin ginagamit ang buhay na pinagkatiwala niya sa atin? At dahil sa huli po ay hindi lamang kung gaano tayo katagal na buhay ang mahalaga, kundi kung paano natin ginagamit ang ating buhay para sa mabuti at para sa Diyos. So binabati rin po natin ang lahat po ng ating viewers sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45 at sa mga viewers din po natin sa Hope Channel North Philippines, Northern Luzon Philippine Union Mission at Adventist World Radio Facebook pages. At kapag pinag-uusapan po natin ang kahulugan ng buhay, may isang aklat sa Biblia na diretsyang tumatalakay sa mga tanong na ito. Pakinggan po natin ang Ecclesiastes rendered by Nelvin Alavanza.

0: Tunay nga po na life without God is empty. Maraming tao po ang naghahanap ng kahulugan ng buhay sa iba't ibang bagay tulad ng tagumpay, ng pera, ng kasikatan o mga pangarap. Pero pinapaalala po sa atin ng Ecclesiastes na awit ay na kahit makamit natin ang lahat ng iyon, may bahagi pa rin ang puso natin na hindi mapupunan kung wala ang ating Panginoon.
1: Amen. And dito ano, siguro yun yung dahilan kung bakit maraming tao yung parang nasa kanya na lahat pero hindi pa rin siya masaya. 'Di ba doon kasi papasok yung parang kataga na mayaman ka pero hindi ka naman masaya, pero mahirap ka pero masaya ka. Pero yung mga nararanasan natin na yun, pwede tayong maging masaya anuman yung sitwasyon natin. Basta alam natin or nalalaman natin yung tungkol sa ating Panginoon, kasi ito yung magbibigay sa atin ng inner peace, 'di ba? Ano man yung nasa paligid mo, ano man yung sitwasyon mo, masaya ka pa rin. Dahil ang tunay po na kahulugan ng buhay ay matatagpuan po lamang natin kapag nakilala natin ang ating Diyos at isinama natin siya sa bawat bahagi ng ating pong paglalakbay. Kaya sa umagang ito po, paalala sa atin, ano, na patuloy po natin kilalanin ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at katulad din ng paalala ng aklat ng Ecclesiastes na tayo po ay patuloy na magbigay ng time sa atin pong Panginoon para mas makilala natin siya. At sa umaga pong ito, gusto po naming batiin sina kaibigang Danmar Ubaldo, kaibigay Sagani Verceles, George Serra, at syempre ganun din sa lahat ng BJMP Sanose at kanila pong mga kasamahan na nanonood sa atin sa umagang ito. At bilang pagtatapos nga po ng episode natin, pakinggan naman natin ang isang awit na nagpapaalala na may mas magandang hinaharap na inihanda ang Diyos para sa kanyang mga anak, para po sa ating lahat. Pakinggan po natin ang ating pong huling awitin, Until Then, rendered by Sharda Thompson.

0: Amen. May mga pagkakataon talaga na dumadating sa buhay natin na hindi natin maunawaan or hindi natin maintindihan bakit ba natin naranasan yun o bakit ba nangyari yun sa ating buhay. Marami tayong mga questions na hindi agad nasasagot. Pero merong pag-asa na ang atin pong mga katanungan ito ay naririnig ng ating Panginoon. At napakaganda pong paalala na ng kantang ito na yung buhay natin dito sa mundong ito ay hindi po ito yung end ng kwento. Kaya nga nakakalungkot minsan kapag nakakarinig ako na parang sinasabi nila na wala na silang pag-asa doon sa mga problema nila. And siguro iyon yung chance or opportunity natin bilang kilala natin yung Panginoon to reach them na meron pang kumbaga beyond doon sa kaalaman natin and meron pang masigit pa doon sa mga situations na nararanasan natin, mga problema natin, at iyon ang atin pong Panginoon. Kaya magandang paalala sa atin na kumapit lang po tayo sa pangako ng atin pong Panginoon dahil itong mga pangako na ito ay tiyak at tiyak na matutupad.
1: At isa po sa mga pangako niya ay upang bumalik siya at para makasama tayo at kunin tayo kung nasan man siya. At habang hinihintay po natin yung araw na iyon ay maaari tayong mamuhay ng may pag-asa at pagtitiwala sa Kanya dahil alam natin na ang Diyos na naging tapat noon ay mananatiling tapat hanggang sa katuparad ang lahat ng Kanyang pangako. At sa mga awiting ating napakinggan po ngayong araw ay napaalalahanan po tayo ng kahalagahan ng paglapit sa Diyos, pagdadala sa Kanya ng ating mga luha at paggamit ng buhay na pinagkaloob niya sa atin ng may layunin. Napag-isipan din natin na ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi matatagpuan sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa ating relasyon sa ating Panginoon at sa Kanyang mga pangako para sa atin.
0: At kung may isang bagay po tayong maiuuwi ngayong araw, sana po ay ito. Ano man pong ating pinagdadaanan ngayon, may Diyos na handang tumanggap sa atin, umunawa at gumabay. At habang tayo po ay patuloy na naglalakbay sa buhay natin dito sa mundong ito, naway manatili tayong nakatingin sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya pong mga pangako. Muli ako po si Myra Jim Paniedo.
1: At ako po si Jayush Madayag. Sama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo ay makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. At binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa Bayong Dagat. Ating binabati ang ating mga kapatid dyan sa Kapatalan Church, Siniluan, Laguna, sa Malagsang Second Church, Imus City, Cavite, sa Sakbit Church, Taytay, Rizal, sa San Jose del Monte SDA Church, sa Ilasan, Tayabas, Quezon, sa Balayan, Batangas, sa Canada, sa Tanay, Rizal, sa Dilasag, Aurora, sa Kawayan, Isabela, sa Taytay, Palawan, Nara, Palawan, sa Paklolo, Magsaysay, Occidental, Mindoro, sa Infanta, Quezon, sa Matnog Church, sa Europe, sa San Jose, Occidental, Mindoro, sa Paris International Seventh-day Adventist Church, sa Pennsylvania, sa Australia, dyan sa Prince George, British Columbia, Canada, at sa Bansud Oriental, Mindoro City. At ang mga kapatid natin dyan sa Dilasag, Aurora. Sana'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. At sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at ibig na igit na pag-ibig sa kanyang mga pangako. At sa ating paglalakban ng pag-aaral ngayong oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang special na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIAL Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Pagbati, Pastor Jules, Pastor Edimar. At ganoon din si Brother Ruel at Banzi Di Malanta na masugid na sumasabaybay sa ating programa. At sana lahat ng mga nakikinig ito ay maging blessing po itong programa pong ito sa inyong pag-aaral.
0: Amen. At siyempre kasama din natin si Pastor Edimar Balido, ang Sabbath School Personal Ministries and the RIEL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Edimar?
2: Isang pagbati sa aming pong mga taga-subaybay ng ating pong oras ng pag-aaral. Naway maranasan niyo muli ang isang panibagong kasiglahan sa ating pong pananampalataya samantalang tayo lumalago. Akin din ang mga binabati ang aking mga pinsan dyan sa Canada na patuloy din sumasabaybay sa ating pong oras ng pag-aaral.
0: Amen. Tayo ay nasa third quarter sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat una at pangalawang Korinto. Tunay na kamangha-mangha patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Ikayat ko kayong lahat na ilabas ng inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Ilingin natin si Pastor Edimar Balido na pangunahan tayo sa panalangin.
2: Tayo'y manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, ang amin pong pag-aaral sa oras na ito ay amin pong itinatagubilin ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Pagkaluban kami ng isang masaganang kaisipan na ang lahat ng mga bagay na amin pong papag-aralan ay amin pong magampanan, may sakabuhayan at maging bahagi ito ng amin pong paglago bilang mga banal na anak ng Diyos na naihahanda sa nalalapit ng pagdatingan ng Panginoon Jesus. Ang aming po pag-aaral ay sana'y magkaroon kami ng isang masaya at matututunan namin ang mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating leksyon sa third quarter nito na may pamagat ang mensahe ng krus. Malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Unang Korinto 1:18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, bago tayo dumiretso sa ating tatlong pangunahing punto para sa araw nito, balikan muna natin ang sitwasyon ng lungsod ng Korinto noong sinulat ni Apostol Pablo ang sulat na ito. Alam niyo ba na ang mga tao sa Korinto noon ay nabuhay sa isang lipunan na baliw sa talino, filosofya at husay na magsalita? Kung mayaman ka, sikat at maraming nararating sa buhay, idol ka ng lahat. Sobrang hinahangahan ng mga Griyegong mga matatalino at intelektual, habang ang mga Hudyo naman laging naghahanap ng mga himala at pambihirang signs bilang patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya isipin nyo na lang kung gaano kagulat ang lahat ng dumating si Pablo. Sa gitna ng kulturang ito, may dala siyang mensahe na para sa marami ay isang malaking kalokohan at insulto. Ang mensahe tungkol sa isang Mesiyas na ipinako sa krus. Sa ating pangalawang leksyon, ipapaliwanag ni Pablo na ang plano at misyon ng Diyos ay hindi nagtatagumpay sa pamagitan ng utak o lakas ng tao, kundi sa pamagitan ng krus ni Kristo. Ang tinuturing ng mundo na kahinaan at kamangmangan, iyan ang mismo na ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan at pagbabago. Kaya naman, handa ka na ba, aking kaibigan? Narito ang tatlong mahahalagang punto na ating hihimayin at pag-aaralan sa sandaling ito. Ang unang punto ay Christ crucified. Ang pangalawang punto ay contrary wisdom. At ang pangatlong punto ay chosen community. Isa-isahin po natin ito, mga minamahal. Sa unang punto, Christ crucified. Pinili ng Diyos ang mga karaniwang tao pang ang kanyang kaluwalhatian ang may tampok at hindi ang tagumpay ng tao. Isang napakalalim na katotohanan na humahamon sa ating pananaw. Kanya naman upang mas lalo nating maunawaan kung paano ito na nagiging totoo sa ating sariling buhay, narito ang ilang mga mahalagang tanong na ating pag-isipan at tatalakayin sa sandaling ito sa pamagitan ng dalawa nating mga panauhin. Una, bakit naging katisuran o insulto para sa mga Hudyo at Griego ang mensahe ng krus? Panglawa, ano ang pinapahayag o ipinapakita ng krus tungkol sa tunay na katangian ng Diyos? At ang pangatlo, bakit kinakailangang manatiling sentro ang krus sa misyon ng bawat Kristiyano? Ating tingnan ang mga sagot ng mga tanong na ito sa pamagitan ni Pastor Marvin at Pastor Edima. Pastor Marvin.
1: Nung panahon ni Pablo, Pastor Jules, pag ikaw ay lagsot ng krus na kwentas, nakakahiya. Pero ngayon, pag nagsuot ka, para bang napakasanto mo.
0: Banal.
1: Napakabanal. Para bang ganoon. Pero ano bang dahilan? Bakit naging katitisuran o insulto para sa mga Hudyo at Griego ang mensahe ng cross? Ano bang sabi dito? Natingnan natin ha. Doon sa Unang Korinto 1:17, pababa tayo. titingnan natin anong sabi doon.
0: Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo pang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ng krus ni Kristo.
1: Ganda nun eh. Ang sabi dito, pumunta ako dyan, hindi ko kayo binyagan. At ang dahilan na pagpunta ko dyan, ang aking ibabahagi ay ebanghelyo. Hindi sa pamamagitan ng magandang salita, philosophy, because, kasi yung mga Grego, they love wisdom. At pag maganda yung, nung napintas yung pagbitlam. Pag maganda yung pananalita mo, para bang
0: nakaka-ikayat.
1: Parang ganun eh. Pero sabi ni Pablo, hindi. Hindi yan. Na ayaw ni Pablo na mahikayat yung mga taga-Corinto ayon sa magandang argument, ayon sa magandang pananalita. Ayaw ni Pablo yun. Ang gusto ni Pablo, mahikayat sila that they will be rooted in the Word of God sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang sabi doon sa last phrase, lest the cross of Christ should be made of no effect. Para bang, pag yung magandang pananalita, at doon na-convince yung mga kapatid doon, at hindi sa Ebanghelyo, para bang walang saysay yung Ebanghelyo. Kaya, minsan, sa buhay mo nanampalataya, sabi na, parang mas magaling ito na magsalita kaysa dito. Nagkakaroon siya ng comparison nito ron, makikita natin yan. Pero, pag ano pa doon? Ang makikita doon sa verse 18, doon sa memory verse natin kanina, anong sabi doon?
0: Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas.
1: Bakit kamangmangan? Offensive, yung term doon sa English, offensive. Yeah. Bakit offensive? Ang dahilan ay dito sa verse 22 at saka 23. Anong sabi diyan?
0: Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinapangaral ay ang Kristo na pako sa krus na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan.
1: Maganda eh. Pagtitingnan natin dito, Pastor Jules, Pastor Dimar, yung cross, ito yung God's missionary strategy to save humanity. hindi nito, pag na-reveal yung cross, the wisdom goes beyond doon sa philosophy. Pagtitingnan natin, kasi doon sa verse 22, ang sabi doon ay nagre-request ng yung Diyos. Anong hinahanap nila?
0: Mga tanda.
1: Mga tanda. Ano ba yung tanda na hinahanap ng mga ito? Ang hinahanap nito ay isang conquering Messiah na ilapsut da. Parang they will give them freedom under slavery. Ito yung titignan nila. Kasi yung king, na conquering king, yun ang kanilang inaabangan. Pero ang pumunta na king, napako sa cross. Kaya sa kanila, wala. It's foolishness. Yung in-expect nila na hari ay dumating man, pero hindi naman nagkaroon ng trono. Hindi naman nagkaroon ng territory. Bagkos, ang kanyang trono ay doon sa cross at napako pa. Doon sa kanila, it's foolishness. Then, doon naman sa mga Grego, they love wisdom. They love to conceptualize. They love their philosophy. Kaya, nung dumating si Kristo, napango doon sa cross, stumbling block. Bakit? Hindi pala marunong magipag-debate yan eh. para bang ganun yung nangyari. Ito yung sin. Ito yung mga audience na kung saan si Pablo nakihalubilo. Paano niya i-present si Kristo? Kaya doon sa verse 23, anong sabi dyan? But we preach Christ crucified. To the Jews, stumbling block. Stumbling block. Pakakatisuran. Pakaitublakan. And to the Greeks, foolishness. Kasi walang argument. Walang argument. Pero si Pablo, ang sabi niya, pag bumalik tayo doon sa verse 18, but it is a power. Power. Kailan magkakaroon ito ng effect? Magkakaroon lang ito ng effect.
2: Power of God.
1: Doon sa tao na ibinibigay niya at tinatanggap niya yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon.
0: Amen.
1: Di ba? Ganon din tayo sa mga nanampalataya eh. Sa panahon natin ngayon, nagkakaroon lang yun ng effect na mabago ang isang tao kung siya'y sumampalataya do.
0: Amen. Pastor Edimar?
2: Ang nakita ko sa ating pong lesson, mga kapatid, ay mahalaga po na tingnan natin sapagkat nawawalan ang saysay ng cross kapag ka ang pananaw natin ay kagaya ng pananaw ng mga Griego at saka mga Hudyo. Sapagkat sa ating pong pag-aaral, nakita ko dito na ang cross, o yung tinatawag nating related kasi ito sa crucifixion, ay isang kaparaanan ng torture, kaya sa English, system of torture. Kaya kung titignan natin, ay hindi katanggap-tanggap pagka cross ang pananalita sapagkat ang pumapasok sa isipan nila ay ito'y kaparaanan ng isang torture sa mga tao. Kanya nga kung titignan natin, ang cross ay wala pong saysay ito kundi natin makita si Kristo. Kanya ang mahalaga dito kung papansinin natin, sabi nga doon sa ating memory text sa 1:18 ng aklat ng Unang Korinto. Bal, ulitin mo nga Pastor yung pagkakasabi kanina.
0: Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas.
2: Ito'y magandang pagtanaw sa ating pong Panginoong Hesus. Kapagkat kung iyon ang ating pananaw na ang sistema ng krus ay isang kaparaanan upang pagpapahirap sa mga tao, ay hindi natin nakita yung sakripisyo ng kahirapan ng ating Panginoong Hesus. Doon pa lamang sa kaparaanan yun, nakikilala na natin na sa pamagitan ay nagtatagumpay upang tayo'y tubusin sa ating pagkukulang pagkakasala. Kaya nga, crucified Christ is a picture. Ito'y larawan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sakripisyo. Ito'y pagpapakilala ng kanyang hangarin ay pagtubos sa mga tao. Kaya kung susumahin natin, mga kapatid, ay wala tayong kakayanan upang ating gampanan ng ating sariling pagkatubos, kundi sa pamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. At ito'y nailalarawan doon sa krus ng Kalbaryo.
1: Kaya, titignan natin, Pastor Edibar, yung krus is the solution of the division.
2: Yes.
1: Doon sa Corinthian Church. Kasi ito yung kanilang mga background eh. Ito yung kanilang background na we love philosophy, we are waiting for the coming king. Pero sabi ni Pablo, pwede ba yan? pwede ba itabi nyo yan? Kasi yung pangalawang tanong natin doon, anong pinapayag at pinapakita ng cross tungkol sa tunay na katangian ng Diyos? Kaya yung katangian ng Diyos yan, anong pinapakita niya? Ipinapakita niya ito, yung gang God self-sacrificing love. May sabi ng Panginoon, yung cross, ipinakita ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Dapat kayo
0: magkaisa
1: na kung ano-ano ang
2: kaisa pa.
1: Uh, tinitignan nyo sa mga tao, sabi niya, dapat magkaisa kayo. Doon sa krus, ito yung paniniwalaan natin. Hindi kung yung mga argument na magaganda. Oh, kaya yun yung katangian na ipinakita ng Diyos, yung kanyang character doon. At hindi lang yun, ayan o, yung kaligtasan is not grounded on human philosophy. Is not grounded on the miracle that they're expecting. Salvation is always grounded in God's, in Christ's atoning Christo. Sacrifice. Oh, yun yung sinasabi ni Pablo. Yung mga yung ito, kaya sa inyo ay stumbling block sa Hudyo, foolishness sa Grego, pero sabi niya, to those of you, to those of you who are looking for salvation, Greek man kayo, Hudyo, ang sabi ni Pablo, it gives you power. Yan ang kapangyarihan. Kaya yan yung kapangyarihan ng cross, the crucified. Kasi minsan, ang emphasis yung cross, hindi yung napako sa cross. Di ba?
0: Yun yung kahit na yun yung tinitignan ng mga tao na pag meron kang cross na kuan, parang banal ka na ngayon. Pag merong cross, na hindi naman yung napako sa cross sana ang
2: makita,
0: ang makita ng mga tao.
1: Para bang anting-anting ba?
0: Meron kang agimat kung meron kang cross ngayon na hawak. Pero hindi yun yung sinasabi natin dito. Dahil yung sinasabi natin dito ay ito yung sagot sa sinabi mo na kanina sa division sa loob ng iglesia sa Corinto. Una, binanggit ni Apostol Pablo na kailangan tingnan ninyo kung paano kayo magkaisa sa Panginoong Hesus. Una, yung bautismo ninyo, sinabi niya sa 1 Corinto 12:13. Pangalawa, itong cross na dapat ninyong tingnan. Kanya, merong tatlong respond dito na ating makikita. Una, yung Hudyo na binanggit mo na kanina, na sa kanila ay ito'y katitisuran. Pangalawa, sa mga Grego, they laugh at the cross. Kasi sino ba namang tagapagligtas ang may pako sa cross?
1: Walang wisdom.
0: Walang wisdom. Yan yung binabanggit nila. Wala sa kanilang filosofya yon. Pero dito sa verse 24, ang sabi, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, the believers experience the cross. Ito rin sana yung maranasan ng bawat isa sa atin. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, pinagkakaisa sana tayo doon sa ating nararanasan na pinagkatiwala sa atin ang Diyos na biyaya na sa pamagitan ng kanyang pagkapako sa cross, ikaw at ako ay naligtas. Tayo ay parehas na doon sa cross.
1: At saka, sa usul, pag napako ka doon, wala kang magawa eh. Kaya nasabi ni Pablo, minsan yung pride ninyo dapat wala kasi wala kayong magawa dyan sa cross eh. Di ba? Kaya yun, it's a missionary pulpit ng ating Panginoong Hesus.
0: Okay, napakaganda yung unang punto natin. Titingnan naman natin ngayon ang pangalawang punto, contrary wisdom. Kanina ay crucified, Christ crucified, ang pangalawa ay contrary wisdom. Ang karunungan ng Diyos ay madalas na sumasalungat sa karunungan ng tao. Ito ay isang katotohanan na madalas ay mahirap unawain ng ating makamundong pag-iisip. Kanya, upang mas lalo nating masuring ating mga sarili at ang mga ating pananaw, ay meron na naman tayong tatlong bagay na tanong na ating sasagutin mula sa ating mga guests ngayong oras na ito. Una, paano nagkakaiba ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao? Pangalawa, bakit hindi kayang akayin ng karunungan ng tao ang mga tao patungo sa kaligtasan? At ang pangatlo, ano-anong makamundong pagpapahalaga ang hinahamon at binabahagi ng ibinabali ng cross. So ating atalakayin ang mga tatlong katanungan nito. Pastor Marvin?
1: Pagtingnan natin, Pastor Jules, paano ba nagkakaibang karunungan ng Diyos at karunungan ng tao? Parang may comparison.
3: May comparison.
1: Ito ang sabi doon sa verse 19.
0: Okay.
1: Sa unang Korinto 1:19.
0: Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait.
1: Yeah, ganito yung ang sabi dito, I will destroy the wisdom of the wise. Mm-hmm. I will destroy, pero walang silbi yan, compare to the wisdom of God and bring to nothing. Mm-hmm. Yung pagkaunawa na ma-uproden yan, wala yan. Oh. Bakit sinasabi ito ni Pablo? Kasi pag titingnan natin yung contrast nito between the wisdom and the human wisdom. Mm-hmm. Kasi yung human wisdom, it seeks self-sufficiency. Mm-hmm. Na nagtitiwala ka sa kwan eh. Nagtitiwala ka sa sarili. Sabi mo, mas magaling ako dyan. Mm-hmm. Parabang ganon na palaging ginagaya mo yung I. Mm. Mm. So it's self-centeredness. But on the divine wisdom, ito ay ini-encourage niya na we should be dependent to God. Not independent to Him, but dependent. Titingnan natin na ang karunungan lang ay galing sa Panginoon. Kaya ang sabi doon ay, I will destroy the wisdom. Mm-hmm. And ang sabi doon sa verse 20-21, Pastor Jules?
0: Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan?
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamagitan ng kamangmangan ng pangangaral.
1: Yeah. See, ito yung bugas. Mm-hmm. Bugas kung natitilukan. Ito ba yung
3: core
0: sentro.
1: Ito yung sentro na minsan yung wisdom, if you compare it to the wisdom of God, yan pala ay kamangmangan. Kaya maganda ito eh. Doon sa isa sa nagkukos ng division doon sa loob ng church, yung bang pagalingan sila, pasiglahan sila. Kaya in-address ni Pablo ito na itong worldly wisdom, anong sabi ni Pablo? The worldly wisdom did not know God. Kasi minsan, pag yung tao ay alam niya mas magaling pa siya sa Diyos, then hindi niya re-recognize ng Panginoon. Kaya yung tanong natin dun ay, bakit hindi kayang akayin ang karunungan ng tao, ang mga tao patungo sa kaligtasan? Kasi hindi naman yung karunungan ang nagkukonvert dyan eh. Ang nagkukonvert dyan, yung ebanghelyo, yung banal na espiritu. Kaya kinakailangan na ito, ang sabi pa doon sa verse 25, Pastor Jules.
0: Verse 25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao.
1: Oh, ang ganda nito. Kaya pagtitingnan natin na what appears weak from human perspective is stronger than all human power. At pagtitingnan natin ang foundation sana ng karunungan ay yung pagkaalam natin sa Panginoon.
0: Amen.
1: Yun sana ang foundation. Hindi yung marunong ka, but in the end, hindi mo naman kilala ang Panginoon, it's useless. Kaya sa ating mga
3: kapatid, mga kaibigan na sumasabay-bay na programming ito. Ang pinakamalaga dito, bagamat ang karunungan ay mahalaga, pero pag yung karunungan natin, ayun ang ating doon tayo nagdidepende at hindi natin nire-recognize yung karunungan ng Panginoon, yun ang problem. Ang gospel ay walang power.
2: Maganda yung nakita ko din sa ating lesson, mga kapatid. Sapagkat madalas na ginagamit natin kasi ang karunungan, kuminsan, yung tinatawag nating reasoning, yung pagdadahilan. Kumbagay, kagaya ng kapanahonan ni Pablo, ay marami ding mga marurunong talagang pantas na magagaling, makapangyarihan at nagdadahilan. At maraming madalas na kanilang dahilan ay ito'y sa pamagitan lang ng pansanlibutang karunungan. Kaya kung titingnan natin, maganda yung pagkakasabi kanina ni Pastor Marvin, yung self-sufficiency. Parang ang alam ay marunong talagang pantas na pantas, pero nagkukulang pa rin. Ibig sabihin, kapag ka ito'y reasoning natin o kaya yung pagdadahilan lang natin na hindi tayo nakadepende doon sa talagang yung tinalanat contrast doon sa wisdom o kaya karunungan na nagmumula kaya galing sa ating Panginoong Diyos, ay hindi kailanman natin nakikita yung kalalagayan ng ating panahon o kaya maging doon sa panahon ni Pablo. Kaya kung titingnan natin, mayroon tayo sa ating lesson na nakalagay yung parang kaisipang makalupa at kaisipang makalangit. When we go over and study, kapagka ginamit natin ito, ay mas madalas na ang paghahambing ay mas madalas na ginagamit natin yung ating pansariling karunungan. Kaya kung titingnan natin doon sa 1 Corinto 3:19 yata yung pagkakalaga, yung 3:19, this is what you call the wisdom of the world. Parang ganun yung lumalabas na dadahilan, mga kapatid.
0: Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan.
2: Kaya maganda po yung pagkakasabi, if we did not discover yet God's wisdom, mga kapatid, hanggat hindi pa natin nakikita yung karunungan na nagmumula sa Diyos, yung plano ng kaligtasan ay hindi natin ito napapansin. At di natin kailanman, talagang di natin kailanman ito makikita na hanggang sa ating kaisipan. Pero kung pahintulutan natin na yung panukala ng Diyos ay mangyari sa atin, makita natin yung karunungan, makita natin yung pagliligtas natin.
3: Kasi minsan ang nangyayari, ang measurement ay yung worldly
0: wisdom.
3: Oh. Yan ang measurement niya siya eh. Hindi yung measurement ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na magdagdag ng degree after your next. Walang one yun siya. Walang problema yun. Kahit 10 ban may dagdag yan. Pero wag natin kalimutan na ang standard pa rin ng wisdom
2: Panginoon
3: ay ang ating Panginoong Jesus. Kasi minsan ang nangyari, the more na you add titles of your name, the more na...
2: Tumataas din.
3: Ha?
2: Magpataas din.
3: Tumataas din. Di ba? Yun ang problem eh. Kaya sabi doon sa 3:21, doon sa Corinto, doon binasa mo kanina, Pastor, yung 19.
0: Kaya huwag ipagbapuri nino man sa mga tao sapagkat ang lahat na mga bagay ay sa inyo.
3: Kaya, sabi ni Pablo,
0: huwag ipagbapuri.
3: Sabi ni Pablo, therefore, let no one boast in men. Yun ang wisdom ng, yung sinasabi natin kanina na, yun ang worldly standard. Na, oops.
2: Panukat na tao.
3: Yeah. Para bang, mas marami akong degree sa'yo, kaya, pero hindi na nilam na the more, I don't know, pero in my experience, the more I learn, the more I do not know. The more you need to depend on the wisdom of God.
2: Reasoning kasi.
0: Merong salita na sinasabi nila, educated but unlearned. na habang dumarami yung kaalaman, dumarami yung degree, ay parang wala namang natututunan. Kanya habang tumatanda, paurong naman.
4: Paurong.
0: Yun yung sinasabi nila.
3: Kaya yung ito yung mission ng cross eh. Mm-hmm. Yung mission ng cross ay to make us humble. You gain man yung mga wisdom, kung ano man ang naging natin in the worldly point of view. Pero ang sinasabi sa atin ni Pablo, still, the message of the cross is still the same. Kung ito yung message ng cross doon sa panahon ng Corinto, ito rin yung message ng cross sa panahon natin ngayon. Na we all the worldly standard, wisdom or what, it must be subjected to the what crucified in the cross.
0: Yeah. Ay yung sinasabi natin dito na kung saan kailangan natin magtiwala sa ating Panginoong Diyos even when they seem contrary to human reasoning. Dahil kailangan nating isubmit yung ating thinking doon sa kung ano ang sinasabi na naipakita na sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pero minsan kasi yung nangyayari, mas magaling pa yung sumasamba kaysa yung sinasamba eh. Ito yung nangyayari kung minsan. Kanya yung ating wisdom talaga ay it contradicts sa wisdom ng ating Panginoong Diyos. Kanya merong solusyon dahil dito sa cross ng Kalbaryo ay magkakaroon tayo ng totoong kaalaman. So napakaganda yung ating talakayan sa una at pangalawa na punto. Tatutungo na tayo sa pangatlong punto, chosen community. Pinipili ng Diyos ang mga karaniwang tao upang kanyang kaluwalhatian na ang may tampok at hindi ang tagumpay ng tao. At tunay na kamanghamanghang disenyo ng ating Panginoong Diyos. Ibinaba niya ang mapagmataas at itinataas niya ang mga mapagpakumbaba. At upang pas mapagnilayan natin kung paano natin isasabuhay ang napakahalagang katotohanan ito, ay ating titingnan muli ang tatlong katanungan na sasagutin natin sa oras na ito. Bakit kaya pinili ng Diyos ang mga taong madalas na pinanggolang bahala o lagpasan ng sanlibutan? Pangalawa, anong ibig sabihin ng katotohanan ng si Kristong ating katuwiran at katubusan? At ang pangatlo, sa anong paraan pinapawi o inalis ng cross ang anumang pagmamabayabang ng tao? Pastor Marvin.
3: Ito yung maganda eh. Sabi mo, bakit kayo pinili lang Diyos ang mga taong para bang walang pakinabang?
4: Pangkaraniwan.
3: Yung pangkaraniwan. Ano ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Hesus? Ito ang sabi niya sa verse 26 at saka 27 sa chapter 1 ng Unang Korinto.
0: Okay, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo ay pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na pahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas.
3: Sabi ni Pablo sa Corinto, you see your calling. Para bang sinasabi niya, hindi niya kayo pagkatawag niyo sa inyo. Para ba ginaganon ni Pablo? Bagaman ito, yung sulat ay itong sulat, ay para ito ay binabasa in public doon sa church. Maganda ito eh. Hindi yung nagsulat lang, pero nung nakarating ito sa church, binasa. Kaya ang sabi doon, you see? Para sinasabi ni Pablo, baka matin, tignan nyo nga. Your calling ay hindi para sa laman. Kasi pag doon sa laman, the tendency is we boast. At may pagkati-hati. Your calling, sabi, hindi sa laman. Oo. At anong sabihin sa verse 27? For God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. Mm-hmm. Bakit foolish things? Yung foolishness na yan, yan yung mga Grego, yan yung hinahanap nila. Pero si Mayor, yung foolish things of the world, ginamit yan ng Panginoon to shame.
0: Mm-hmm.
3: Kaya doon sa cross, it's foolishness to the Greek. To put shame, the wisdom of the Greeks. Nasusunod yun yung one nung pag-aaral natin. And not only that, ano pang sabi doon? The weak things.
0: Mm-hmm.
3: Weak things. Hinahanap nila yung conquering king eh. Pero ang pumunta, yung crucified king. Eh, anong rational yun? Anong pag-rational niya? From the conquering king to the crucified king. So, it's weak things. But ang sabi ng Panginoon, to put shame the things which are mighty. Kaya pagtitingnan natin, God chooses deliberately the weak, the foolish and the insignificant, but on the world standards, anong kanyang dahilan para sa ganun, ano, that His grace may see, not human merit. Kasi minsan, ang nangyayari is the human merit eh. Hindi lang yon. Ano ang sabi niya dun sa verse 30 sa 31, Pastor Jules?
0: Datapuat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magpapuri sa Panginoon.
3: Kaya sinasabi ni Pablo dito, kayo, mga kapatid, mga taga-Korinto, ang sabi niyan, you are now in Christ. Nasa kay Kristo na kayo. At pag naka kay Kristo na kayo, then you have your righteousness. Meron na yung katwiran nyo. Napabanal na kayo. At kayo naligtas. Yun ang sinasabi ni Pablo doon sa verse 31. Then, he who glories, let him glory to the Lord. Pag gusto mong magyabang,
0: sa Panginoon.
3: Sa Panginoon ka magyabang. Huwag yung personal achievement mo. Huwag yung ikaw ang bida. Sa Panginoon. Misan, ang nangyayari kasi, pag hindi tayo nare-recognize yung masama ang loob mo, kaya para maalala ka, ilagay mo doon, donated by. Kasi pag hindi nabanggi yung pangalan mo, masamang loob mo. Pero ang sabi dito ni Pablo, no, sabi ni Pablo, doon sa Panginoon ka lang, sa Panginoon, at your righteousness, sanctification, and redemption sa Panginoon. That, yun yung pagkatawag nyo, sabi niya.
2: Iba po yung panukat ng ating Panginoon Diyos sa panukat ng tao. May standard yan eh. Ang Diyos, ibang standard niya. Eh, sa ating kasi, kuminsan, napakataas na yung ating panukat. Eh, hindi naman pala yung panukat ng Panginoon. Kaya balikan mo yung verse 25 yun, Pastor, sa 1 Corinthians. Kung titingnan natin.
0: Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao.
2: Sa kamangmangan ng Diyos, ayun pa lang nag-uumpisa yung karunungan ng tao. Samantalang yung kahinaan ng Diyos, doon pa lang yung pag-uumpisa rin ng kalakasan ng tao. Kaya sabi ko, nakakaiba itong bagay na ito pagka ganito mangyayari.

0: mga mahina. Wala nang pagkakataon na matawag at mahirang din sila. Kanya, sa panukat ng Panginoong Diyos ay kakaiba sa ating pansariling panukat.
1: Kaya, yung paanong tanong, Pastor Jules, ay sa anong paraan na pinawi o inalis ng cross ang anumang pagmamayabang ng tao? Ano ba yung cross para yung kayabangan ng tao ay matanggal? Kasi minsan pati ako mayabang. Di ba? Minsan yun yung
0: may mga pagkakataon.
1: Yung human nature.
0: No.
1: Bagamat aminin man natin o hindi, yun ang human nature na minsan lumalabas yun eh. Di ba? Lumalabas yun doon sa Korinto. Lumalabas yun. Kasi pag hindi ka marunong makipag-argue to the Greek, useless ka.
2: Eh parang,
1: di ba?
2: Parang yun din ang nakikita ko ngayon na nangyayari sa loob ng church.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na pag nag-aaral ng leksyon. Parunungan talaga. Pero napakahalaga yung ating leksyon na sinasabi dahil dito hindi nagkakaunawaan yung mga taga-Korinto eh. Nabasa ko itong unang Korinto sa 4:6. Sinasabi dito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa limbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nga nasusulat. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So dito parang nakikita ko yung iglesia sa Korinto, parang sa iglesia rin natin kung minsan ito eh. May mga parang magaling pero mangmang naman. yun yung ating nakikita sa loob ng iglesia.
1: Kaya pag ito lang, yung cross, pag yun ang standard natin, we should value according to God's
3: standard.
1: Not human standard. Kasi minsan ikinocompare, ito yung worldly standard. Yun nawawala yung value ng cross. Kaya sinasabi ng Panginoon, ito yung the mission of the cross is to destroy the pride. The mission of the cross ay tanggalin yung division. And the mission of the cross is to make us humble. And the mission of the cross ultimately ay iligtas tayo. Dapat yun sana yung one eh, matutunan natin. And pag yun yung mission ng cross ay nakita natin, then every day in our personal life, in our daily routine, ang kinakailangan diyan ay we need to humbly depend upon Christ. Yun ang remedyo eh.
2: Kanya pala sinasabi ni Craig Kinner sa akin na basa, sabi niya, the gospel leaves no room for personal boasting.
1: Mm-hmm.
2: Because God is not impressed by worldly achievements or social status. So kanina ay ating nakita, una ay pinakita ni Pablo what they were, kung sino sila, yung humble origin nila. Pangalawa, why God called them, kung bakit tinawag sila ng ating Panginoong Diyos. At yung pangatlo, what they have in Christ now.
1: Yeah.
2: Yun yung sinasabi niya rito, na every believer is in Christ, yung verses 30-31 na pinabasa niyo kanina sa akin. Binabanggit dito na kung saan, sa ating Panginoong Jesus lamang, tayo makahanap ng karunungan, kaligtasan. Dito lang tayo magkakaisa sana sa cross ng ating Panginoong Jesus Kristo.
1: Kaya mahalaga yun eh. Yun sana ang hindi natin ma-miss, na the mission of the cross should always be the transforming power doon sa araw-araw natin na pamumuhay. Kasi yung effect ng cross sa buhay ng isang mananampalataya. it's a

0: day-to-day struggle, day-to-day crucifixion.
1: Hindi mo makikita yung identity mo, Pastor Marvin, doon sa degree mo na kinuha mo na doktor.
0: Yeah.
1: Kundi makukuha mo lang, makikita mo lang yung identity mo, yung worth mo in Christ alone. Sa pamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo.
0: Gusto ko dito eh, yung sabi ni Pablo eh.
1: Pinapahayag ko, alang-alang sa ikalwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako.
0: Pero dito sa English, ang sabi dyan ay, I die daily.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa English, sa New King James Version.
1: I die daily.
0: Kaya kung si Pablo, ang prescription niya, I die daily, yun din ang prescription ng cross. That we need to see, and I need to die daily, you need to die daily, and every one of us need to die daily. And only then that the cross, yung cross has a power, and that's the mission of the cross. Na daily na namamatay ka, then the mission of the cross will be fulfilled in the believer's life.
1: So, hindi pala problema kung magmapuri ka. Ang magmapuri ka sa Panginoon lamang. Iyon yung sinasabi ng ating leksyon ngayon. Napakagandang ating naging talakayan, kaibigan. Kaya bilang pagtatapos ng ating pinag-aralan ngayon, muli nating balikan ang mga bagay na dapat nating alalahanin at mga hamon na dapat nating pamuhay. Una, mataas ang pagpapahalaga ng mundo sa kapangyarihan, sa estado, sa lipunan at mga narating ng tao. Ngunit sa kabila nito, patuloy na isisinakakatuparan ng Diyos ang kanyang dakilang misyon sa pamamagitan ng mensahe ng cross. Kanya naman ang hamon at katanungan para sa bawat mananampalatay ito. Magtitiwala ba tayo sa karunungan ng mundong ito? O yayakapin natin ang karunungan ng cross? Gaya ng sinasaad sa 1 Korinto, Kabanata 1, Versikulo 31, ang nagmamapuri ay magmapuri sa ating Panginoon. Kaibigan, salamat at naandyan ka na kasama namin na nakinig at nag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At bago tayo magtapos ay makikinig muna tayo ng isang awitin at pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Marvin na siyang manguna sa ating panghuling panalangin.

0: Kapag pinag-uusapan ng relasyon, madalas emotions agad ang naiisip. Love, compatibility, communication. Pero habang tumatagal ang relationships, may mga usaping unti-unting nagiging seryoso. Future plans, responsibilities, at isa sa pinaka-sensitive sa lahat, pera. Minsan kasi, okay naman kayo emotionally, pero kapag usapang gastos, priorities, or future goals na, doon lumalabas ang differences. May isang mahilig mag-save, habang yung isa madaling gumastos. May isang planner, habang yung isa bahala na. At minsan, hindi ito agad na pag-uusapan habang maaga pa. Pero ang tanong, gaano ba kahalaga na magka-align kayo pagdating sa pera, bago pa man dumating yung I do sa altar? At paano kung mahal ninyo ang isa't isa, pero magkaiba naman ang values ninyo pagdating sa finances? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin po sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yan, welcome po sa inyo pong panonood ng What Do You Think? Binabati po namin kayo sa inyo pong pagsubaybay sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa ating pong mga social media platforms na Hope Channel North Philippines na Facebook page at YouTube channel. Ganun din po sa mga nanonood sa ating pong telebisyon sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At syempre sa mga nakikinig ngayon sa ating pong radio sa AWR 89.1 FM. Kami po ay masaya at nagagalak na makasama po kayo sa mga oras na ito. Kung mayroon po kayong mga katanungan or magiging karagdagan sa mga magiging usapan natin mamaya, feel free to type it in sa ating pong comment section or di kaya ay contactin po ninyo ang mga numbers na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Sa Globe, yung po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At sa ating pong serye na may temang There's More to Love, kung saan ay nadidiskubre at nakikita natin na higit pa sa kilig at emosyon ay may mga sikreto pang dapat nating malaman upang magkaroon ng relasyong nagtatagal at lumalagong panghabang buhay. At para sa topic natin ngayon, ito po ay may pamagat na Money and Missions. At muli, ako po ang inyong host, Wilmer Estrito. At para sa patuloy na pagsama sa ating serye ay makasama pa rin natin ang couple na nakakatulong natin sa ating mga usapan upang mas maintindihan ang love, courtship at relationships, hindi lang sa kilig at emosyon, kundi pati sa mga prinsipyo at realities na dapat nating maunawaan sa totoong buhay. Kasama pa rin po natin ngayon si Iris Angelica Alves at si Pastor Sam Andre Pagaw. Pero para mas makilala po natin sila, ay panoorin po muna natin ang video nito. Si Pastor Sam Andre Pagaw ay isang batang pastor at digital missionary na may pagnanais na ipakilala ang mabuting balita ng Diyos at bumuo ng mga disipulo para kay Kristo. Siya ay nakapagtapos ng kursong AB Theology sa Nagaview Adventist College noong 2022. Pagkatapos nito, naglingkod siya sa loob ng 2 taon sa Adventist World Radio Center for Digital Evangelism, kung saan naging aktibo siya sa pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng online platforms. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang church planter sa ilalim ng Cavite Mission at naka-assign sa Kaong Silang Cavite. Sa pamamagitan ng pangangaral at discipleship, committed siya sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, na magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Kristo at maging aktibo sa pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Si Iris Angelica Alves naman ay lumaki sa Thailand, kung saan niya nakumpleto ang kanyang pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Siya ay nakapagtapos sa Asia Pacific International University sa kursong English for Communication with a minor in Education. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, naglingkod siya ng 1 taon bilang digital missionary sa AWR CDE, kung saan niya nakilala si Pastor Sam. Sumunod nito, nagturo rin siya bilang teacher sa Ekamay International School bago niya tinanggap ang panawagan upang maglingkod sa Adventist World Radio Manila. Sa kasalukuyan, siya ay isang host at DJ sa AWR 89.1 FM habang naglilingkod din bilang admin assistant sa ilalim ng Education Department ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa Pasay City. Kaya ngayong bagong serye ng What Do You Think, makasama natin si Pastor Sam at Iris upang magbahagi ng kanilang experiences, insights at mga aral mula sa pananampalataya at pag-ibig na nagtatagal at lumalago. So Iris, Pastor Sam, welcome back po sa What Do You Think? Meron po ba kayong mga gustong batiin sa atin po mga viewers and listeners?
1: Ayan, binabati ko po lahat ng nakikinig po sa ating radio ano sa AWR 89.1 FM. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung kayo man po ay nakikinig sa inyong mga tahanan, sa biyahe or sa trabaho, ayan, magandang araw po sa inyong lahat.
0: Ayan, salamat Iris. Pastor Sam.
2: Ayan, binabati ko po ang aking mga magulang na ngayon po ay nasa Pampanga at ang aking mga kaibigan na nanonood ngayon at ang mga kapatid po natin dyan sa Kaong at ganyan din po sa Tubuan, Seventh-day Adventist Church. Binabati ko rin po kayo. So.
0: Ayan, salamat Pastor Sam at saka Iris. At sa pagpapatuloy natin ng ating magiging discussion ngayon, hilingan muli natin ang pangunguna at paggabay ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos na nagkakaloob, Ikaw ang aming Ama na provider sa amin. At sa bawat mga pangailangan namin, patuloy na Ikaw ang nagpupuno at tumutugon, Panginoon. At ngayon, sa mga oras nito, habang pag-uusapan namin na may kinalaman sa pananalapi at kung paano kami magpaplano bilang mga couple, ay patuloy, Panginoon, na Ikaw ang manguna sa amin upang magkaroon kami ng clarity at ganoon din ng wisdom sa kung paano i-handle ang mga nitong klase mga usapin at sitwasyon individually at bilang pagpasok sa relasyon. Panginoon, nawa ay patuloy na ang panguna mo po ang ay maranasan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, habang tayo ay magpapatuloy nga sa ating discussion, ang tema nga natin ay kinalaman sa money and missions. At sisimulan natin dito, kapag relationship pa lang, di ba, madalas hindi agad na pag-uusapan yung pera. Pero, gaano nga ba kahalaga na magka-align kayo ng values pagdating sa finances bago pa man dumating yung I do pagdating sa altar?
1: For me, napakalaking factor talaga ang money management sa kahit anong relationship man yan. Kasi the way you handle your finances tells a lot about you. It shows kung ano yung pinapriority mo sa buhay. It shows kung paano ka mag-allocate ng kung ano lang yung meron ka. And it also describes ano kung mabuti ka bang steward sa ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon. So, napaka-importante talaga yan. Ito, isa rin yan sa very sensitive topic na mahirap pag-usapan. Hindi lang sa romantic relationships, kahit sa friendship, no? Nakahiya nga magtanong, magkano sahod mo? Di ba? May hiya kang magtanong. May hiya ka rin magtanong na, magkano budget mo sa grocery sa isang buwan? Di ba? Kasi, may kita natin na iba-iba talaga tayo ng estado ng buhay. Iba-iba tayo ng pag-allocate, iba-iba tayo ng priority. That's why it's very important na before ka talaga pumasok sa marriage, alam mo kung paano mag-handle ng finances yung partner mo. Kasi panghabang buhay na yung ganong klaseng prinsipyo, kung ano man yung principle sa pera ng mapapangasawa mo. So, yeah, that's why it's very important. Kasi, alam mo, nung nag-research pa ako, nung studyante pa ako, isa yan sa reason sa US, yung one of the reasons ba't nagde-divorce ang mga married couple. Because of how they handle finances. Kasi hindi sila magkatugma ng prinsipyo when it comes to money. That's why it's very important.
0: Napakaganda. Anong gusto mo idagdag doon, Pastor Sam?
2: Napakahalaga. Kasi kung hindi mo alam sa ano yung values ng partner mo sa pagdating sa pera, wala, mahirapan kayo ikasal. Mahirapan kayo ikasal, mahirapan kayo mag... Marami, may madaming ano, mag-date, di ba? Maraming bagay siya. And, yun nga, sabi nga ni Iris, apektado yung... Ano eh, yung future decisions nyo. Ano yung priority? Ano ba yung trabaho dapat, di ba? Kano ba dapat kalaking income natin? So, kailangan, ano siya? Ganun siya kahalaga. Na maapektuhan lahat. Yung bubuin mong family, ikaw, yung mga tao nakapaligid sa inyo. So, yun, sa pagiging steward mo, apektado talaga siya.
0: So, ibig sabihin yung values pala talaga pagdating sa pera ay kailangan clear sa pagpasok sa relationship, di ba? Anong ba yung mga iba't ibang values na yun, di ba? Yung iba, iniisip nila na yung pera ang palagi ay para sa future yan, di ba? Investment para maging okay yung future. Yung iba naman, iniisip nila na yung pera, dapat enjoyin mo yan kasi pinaghirapan mo yan. Paano ba yun nagkakaroon ng nabubuo yung mga values na yun pagdating sa priority sa pera?
1: Anong sensitive. Alam mo, hindi ko alam. Siguro, hindi ko alam if kultura lang ba natin. Or ano. Pero sensitive topic talaga ang money. Pero ang daming core questions na dapat alam nyo na bago pa kayo pumasok sa marriage. One of those questions include, paano nyo i-handle ang income? Paano kayo mag-handle ng utang, ng debt? At paano kayo mag-handle when it comes to giving or, alam mo yun, generous giving, tithing, offering, lahat yan. Paano ang inyong sistema? Those are the kind of discussions na habang maaga pa lang, aware ka na. Kasi mahirap na mag-asawa na kayo, dun mo lang malalaman kung paano ba mag-handle ng income, paano mag-handle ng utang yung partner mo. Hindi ka na makakaano kasi you're already married eh. Yun na yun, you have to adjust kung paano na ba. Compared to if hindi pa kayo married,
0: pag-uusapan.
1: Ang dami pang areas na pwede niyong ma-improve para yung improvement na yun, yun na yung madadala niyo sa marriage. Mas refined version na siya ng principles na kinalakihan natin.
2: I think kung paano siya parang budgetin, hindi namin masishare dito eh kasi yun, wala pa naman. Wala pa
1: iba budget.
2: So ngayon, more on biblical principle about being a good steward of God pagdating sa finances natin. Diba, sabi nga sa 1 Corinthians 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. So including money, diba? Including finances, makitaan tayo na faithful tayo. Hindi lang tayo, kasi di yun sa atin eh. Diba? Sabi nga, even yung lahat ng natatanggap natin na finances na pera, hindi talaga sa atin. Diba? Sabi nila, yung 10% daw sa Panginoon, hindi.
1: 100%.
2: Including the 90%. Lahat yun ay sa Panginoon talaga. So I think, kailangan, paano tayo, grounded in the Bible, di ba? Kung papaano, ano yung principles pagdating sa stewardship of finances.
0: So, ibig sabihin, whether yung isang value ay binavalue niya yung future or yung isa naman ay binavalue niya yung present, ang values na pinag-uusapan natin dito ay kung papaano natin tinitake na bilang katiwala yung pinagkakaloob sa atin na pananalapi ng Panginoon, di ba? Hindi lang pananalapi, kundi yung kabuuang mga aspeto ng ating buhay, yung iba't ibang mga avenues ng buhay natin.
2: Totoo, Pastor. For example, parang basic principle na dapat aware kayong dalawa. Ano ba sa pananaw niya yung finances? Siya ba yung owner or siya ba yung manager lang? Parang ganun. So, halimbawa ako, nasa isip ko, manager lang ako ng pera kasi ang owner ang Panginoon. Siya pala iba. Hindi, ako ang owner.
0: Pinaghirapan ko yun eh.
2: Diba? So magkakaroon ng challenges. Parang maliit lang siyang bagay, pero malaking ano siya, mukha lang siyang maliit, pero napakalaking prinsipyo sa buhay na maapektuhan lahat.
0: Yung buong family na mapubuo ninyo, diba? Parang mangyayari, whether natandaan natin ko last time yung pinag-usapan natin about sa conflict management, diba? Whether ang magyari ay mag-burst out ng kanyang sariling pananaw o kaya naman ay magkaroon lang ng resentment dahil kinikip lang niya sa kanyang sarili. Pero either or, ang mangyayari ay magkakaroon lamang ng hindi healthy na relationship kung hindi nagiging settled yung kung ano yung values natin pagdating sa pera. Diba? Kasi tanggapin natin o hindi, talagang malaki yung role na ginagampanan ng pera sa realidad nating pang-araw-araw na buhay sa panahon noon at maging sa panahon natin ngayon. Diba? Kaya parang sa pag-build, kagaya ng sinabi ng Panginoon sa Luke 14:28. Diba? Parang kagaya ng sino man na gustong magtayo ng isang tower. Hindi siya basta lang tatayo. Kundi umuupo muna siya at binibilang muna niya kung ano yung magiging mga gastusin bago siya magtayo. Kasi yun, sabi nga, magiging katawa-tawa siya sa mga taong dadaan kapag nakita na itinayo tapos hindi naman natapos. Diba? Ganun din maging sa pagtatayo ng ating family at maging sa pagpa-plan sa finances, kinakailangan na hindi lang basta-basta barbara, kundi sa simula pa lang ay napag-uusapan na, di ba? So ngayon, mahalaga pala yung pagkakaroon ng alignment pagdating sa values, di ba? Ngayon, dadako tayo sa practical side no, ng values na yon. Gaano ba kaimportante na mapag-usapan na maaga yung pagdating sa spending habits? Kasi di ba yung values yung mag-determine kung paano ka nag-i-spend. Di ba? Paano ka mag-ungutang, paano ka mag-save, at ano yung mga financial na mga priorities mo. Yan. Gaano ba kahalaga yon?
1: Napakahalaga niyan kasi if babalikan natin yung design ng Panginoon sa marriage, it's two becoming one, diba? Mm. Two becoming one flesh. And gusto kong basahin sa Genesis 2:24, if you have your Bible, sabi po dyan, "Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh." Mm. Paano kayo magiging one flesh kung hindi nyo nga alam kung paano mag-spend ang inyong partner, diba? It will hinder God's design for marriage. Isa yan. If hindi kayo aware sa isa't isa when it comes to attitude towards money. Another one as well is that sa Proverbs 21:5, sabi po sa Bible, ano, "The plans of the diligent lead surely to abundance." Mm-hmm. If nag-a-agree kayo sa financial goals ng isa't isa, alam niyo yun, sobrang clear din ng pathway na lalakaran nyo if nag-a-agree kayo sa kung paano kayo mag-spend, paano kayo mag-a-allocate ng ano. Kasi it doesn't just show discipline, it shows your ano, relationship with the Lord, kung paano mo i-handle yung pinagkaloob niya sa'yo. That's why it's really very important habang maaga pa na nati-discuss nyo na siya together.
0: Amen.
2: Yeah,
0: amen.
2: Totoo po. Since she mentioned ano, Genesis 2:25. Yung sa Genesis 2 verse 15 naman, ang sabi doon, "Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it."
0: Mm.
2: So, ganun kahalaga sa finances as steward ng Panginoon na pag-usapan na siya.
0: Mm.
2: Kasi ano na eh, kumbaga managers kayo nung blessings na natatanggap nyo. And as you are planning to have ano, magkaroon ng isang family, syempre yung mga blessings sa inyo, kailangan mamanage nyo siya tulad ni Adam and Eve ng ano, ng maayos, di ba? Na you tend of it, you keep it properly, na habang sa early stage ay napaghahandaan nyo din, di ba? Sabi nga sa Luke 16 verse 10, "He that is faithful in that which is least is faithful also in much." So yun, sa nung single ka pa, syempre dapat faithful ka na rin na steward ng Panginoon eh. Kasi pag meron ka ng family, mas malaki na yung responsibility, mas marami na pati, di ba? Most likely mas babawas yung ano mo, yung para sa iyo na iniisip mo na pera, di ba? Kasi magkakaroon ka na ng family. So doon pa lang sobrang halaga niya na ma-practice na ano, na maging maayos ka na steward ng Panginoon. So yun, di ba yung sabi dito yung spending habits, ano pa?
0: Yung savings, yung debt,
2: yung mga utang, di ba? Yung financial priorities. Sobrang halaga na po talaga kasi ano siya, magiging para sa akin magiging basis mo din siya ng ano eh, ng kung anong gagawin mo in the next years to come, parang ganun.
0: Tsaka parang nagiging ano rin siya eh, basihan din ng spiritual maturity mo rin, 'di ba? Yung pagiging mature mo rin sa pag-handle ng pera, 'di ba? Kasi kung tutusin, kapag nakikita natin na tayo ay mga managers, kapag sinabi natin kasi financial, parang pakiramdam natin iwala yung sa spiritual eh. Diba? Pero kapag naunawaan natin na yung financial life natin ay part ng spiritual life natin dahil lahat ng yon ay ipinagkaloob lang sa atin ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng sense ng kailangan mapalago ko to, mapag-grow ko to sang-ayon sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Diba? I mean, kapag isipin natin na yung parable of the talents, at actually marami pang mga ano sa Bible na may kinalam sa pera na pinapakita kung gaano ka-concern ng Panginoon sa atin sa, maging sa pag-handle natin ng pera. Pero sa parable of the talents, hindi yun yung talento na kagayang pagkanta or inaisip natin ngayon na talent, di ba? Pag sinabing yung talent ng time na yun, talagang pera talaga yun, di ba? At ang ginawa ng isa ay, di ba, pinalago niya yung dalawa, pinadoble, yung lima, pinadoble, ginawang sampo. Yung isa naman, tinago niya lang, Di ba? Tinago niya lang, inilagay niya sa ilalim ng lupa at hindi niya pinalago. At ang sabi niya, kasi kilala kita eh. Ikaw kasi yung Diyos na natakot ako sa'yo kasi ikaw yung Diyos na kumukuha ng hindi sa'yo. Di ba? Nagtatanim tapos kumukuha ng hindi sa'yo. Parang mali yung picture niya ng Diyos nung hari, di ba? Kaya naging mali rin yung pagtrato niya sa kung anong pinamanage sa kanya. Pero yung dalawa, malinaw sa kanila kung sino yung master nila, pinalago nila yon, di ba? So, whether lima or dalawa yung natanggap natin, ang mahalaga ay kung paano natin pinapalago. Di ba? Kasi, at ang makikita natin dito, pagdating sa actual na pagiging katiwala ng Panginoon, ay hindi lang siya nagfo-focus sa kung paano tayo nagpaplano sa ating sarili ng mga future plans natin, insurance or investments or ano pa man, kundi nakafocus sa kung paano tayo mananatili na tapat sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang magpapalago nun. Di ba? Ang kailangan lang natin ay katalin sa garden, ang kailangan lang natin ay maging tapat sa kung paano didiligan, maging tapat sa kung paano bubungkalin ng lupa, maging tapat sa kung paano aalagaan yung garden, pero hindi naman natin control kung paano mamumulaklak yun eh. Hindi naman natin control kung paano mamumunga yun eh. Panginoon ang magkocontrol nun, pero ang kailangan natin ay maging faithful, di ba? Doon sa kung anong pinagkaloob sa atin ngayon. So, napakahalaga ng ating napag-usapan, no? Nakita natin na ang usapin tungkol sa pera ay hindi lang pala tungkol sa amount, kundi tungkol sa values, priorities, at pagiging responsible together bilang mga katiwala ng ating Panginoon. At mahalaga rin pala yung honesty at transparency habang maaga pa, habang tayo ay nagsisimula na kilalanin ang isa't isa bago tayo umabot doon sa commitment sa altar, di ba? At kung meron po kayong mga naging katanungan, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan po ng pag-comment sa ating pong comment section, o pwede rin po kayong mag-greetings dyan, di ba? At kung meron po kayong mga gusto din na mga special na mga katanungan, pwede nyo po kami kontakin sa ating mga contact number. Sa Globe, yun po ay 0917-564-3777. At sa Smart naman ay 0919-0001-777. Magbabalik po ang What Do You Think pagkatapos po ng isang maiksing musical break.

0: Welcome back po sa What Do You Think? Kasama nyo pa rin po kami. Ako po ang inyong host, Wilmer Strito, at tinutulungan pa rin po tayo sa ating discussion ng ating mga guest na si Iris Angelica Alves at ganoon din si Pastor Sam Andre Pagaw. So, katulad nga ng kanina, ay ang topic natin ay may kinalaman sa money and missions. Mm-hmm. No? Kanina ay napag-usapan natin kung gaano kahalaga ang financial alignment, honesty at transparency sa relationship, lalo na habang maaga pa. Ngayon naman ay dadako tayo sa isa pang mas practical at minsan debated ng mga usapin tungkol sa pera, no? Yan. So, Sam, bilang couple, yan. Paano ba nagiging bahagi ng stewardship at spiritual life yung pag-handle ng pera sa relationship?
1: Yung ano po, disiplina. Disiplina at sa kung paano mo, paano ka mag-react sa mga bagay na gusto mo, sa mga bagay na wala ka, at sa mga bagay na meron ka, ganun. Paano ka mag-react, ano yung character mo, di ba? Sabi nga, kapag wala ka daw pera, mas yung iba mas mainitin ang ulo, ganun, di ba? Tapos, yun, apektado lahat. Especially, yung pagiging good steward kasi, ano siya, nakadepende siya sa spiritual life mo.
0: Maturity.
1: Oh, spiritual maturity mo. Nakapag hindi okay yung spiritual condition mo, again, lahat apektado. How you manage your money. Kasi di mo na naiisip kung kanino talaga yun. Paano ba dapat yun ayusin? Saan mo ba dapat gagastusin? Parang ganun. So, ano na siya? Kumbaga, as a couple, ganun din, di ba? Sabi nga ni Iris kanina, siguro, pag hindi ko pa naman naranasan eh, pag mag-asawa, di ba? Siguro ganun nga, na kapag walang pera, di ba, mas madalas mag-away. Siyempre, wala kang makain eh, di ba? Gutom ka na, wala ka pang pera, huwag yung mga ganun. Tapos, pinag-aawayan nyo, biglang gagastos yung asawa mo ng ganito, di ba?
0: Samantala, mayroon pang ibang priorities.
1: Mayroon pang ibang priority. So, malaking ano, malaking factor talaga yung pagiging connected sa Panginoon. Hindi lang yung ano, hindi lang yung emotional aspect. Pati ito, sobrang halaga na mapag-usapan nyo na, pasensya ka na, di mo na kita madi-date ngayon. Diba? Parang ganun, wala akong panggas. Yung mga ganun, diba? yung mga ganung bagay, mga simple lang siya, pero pag na-practice nyo na maging open, transparent sa isa, na parang, okay lang yan, may plano ang Panginoon, diba? So yung mga ganun, mas matutulungan nyo rin yung isa't isa as a couple.
0: Paano lumago? Diba?
1: Paano lumago?
0: Magtiwala sa Panginoon. Paano even magtiwala? Sa time ng ano, sa time ng shortage, seemingly shortage, no.
2: And balikan natin yung sinabi kanina ni Pastor Sam, yung isa talaga yun sa pinaka-important, yung shift ng mindset from owner to manager. And it really helps with our spiritual life pag alam natin na there's a verse, diba, sa Bible, sa Matthew, na about worry, if familiar kayo doon, para sa lahat na nakikinig, na huwag kayong mag-alala kung anong kakainin nyo, ano pang susuotin nyo, yung ano nga, maya nga eh, tsaka yung mga bulaklak, ang garbo ng mga ano nila. Pero paano pa kaya tayo sa mata ng Panginoon, mas mahalaga tayo kaysa sa kanila? If alam natin na ang Panginoon talaga ang may-ari ng lahat ng meron tayo, if aware tayo na ano lang to eh, in-entrust lang sa atin eh. Ang Panginoon pa rin talaga ang magbibigay ng mga kakulangan natin. Grabe yung financial freedom na mafe-feel mo kahit wala kang funds as of the moment. If aware ka talaga na ano, kasi nga grabe ang yung math ng Panginoon, hindi katulad ng math natin, 'di ba? He was able to feed the 5,000 ng kapiranggot lang na tinapay at isda, di ba? And the same way, ang Panginoon din, He's still that same God who was able to feed, you know, thousands of people. Siya din ang Panginoon na magpapalago kung piso lang bang meron tayo, 5 piso, ano. But it takes great faith na, and it takes humility din. It takes humility to acknowledge na, Lord, ito lang pong meron kami, pero alam ko po na papalaguin niyo po ito in accordance to your will. So, alam niyo yun, money itself, it could either make or break your faith din eh. Yung ano, depende sa kung anong attitude mo dun.
0: Ang ganda na mention mo yung about sa story nung fishes at saka loaves na, na ginamit ng Panginoon para mapakain yung 5,000, di ba? Kasi pinag-usapan natin yung pagpapalago sa kung ano yung interest natin ng Panginoon. Misa kasi kapag pinag-usapan sa business yung pagpapalago ay paano mong na-scale yung business at nakapagpundar ka ng sasakyan, nakapagpundar ka ng bahay, or kaya ay nagkaroon ka ng early retirement kasi pwede ka nang hindi magtrabaho for the rest of your life. Minsan ganun yung pinag-uusapan natin pag pinag-uusapan natin yung pagpapalago. Pero kapag titingnan pala natin sa Bible, title natin yun, Money and Missions, ay nakikita kung paano yung maliit na bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay nagagamit natin sa mas malaking paraan para sa mission ng Panginoon. Diba? Yung simple na loaves of bread at saka yung fishes ay nagamit para mapakain yung 5,000. Paano kaya yung simple na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng mga salapi at saka iba pang mga resources ay magagamit natin na mapalago, palalo at mapalawak yung maaabot ng gawain ng ating Panginoon. So, yung pagpapalago pala ay hindi ko paano, uy, mas lumawak na yung bahay namin na. O kaya pagpapalago na, uy, naging yung dating motor ay naging four wheels na. Although, yung lahat ng yon ay pwede rin makita na faithfulness ng Panginoon, pero kung yung lahat ng yon ay ginagamit para sa gawain ni ng Panginoon. Kung dati, naaangkas mo lang ay yung girlfriend mo papunta sa church. Ngayon, uy, yung isang mga kapitbahay mo nakasama kasi nakavan na kayo. Diba? Kumbaga, marami na yung nagagampanan na kayang gawin noong mga resources na pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. So, ganun yung pinag-uusapan natin na paglago. Hindi lamang paglago na parang pang-material.
2: For our own benefit,
0: kundi para sa benefit ng mga tao na mas nangangailangan din na makilala yung pag-ibig ng Panginoon na yun, yung katapatan na yun ng Panginoon.
1: So, ibig sabihin, Pastor, ano siya? Ang pagiging good steward ng Panginoon, it's not about gaining more, but it's about managing better and managing faithfully yung mga binigay ng Panginoon.
0: At saka, giving more din.
1: Yun, giving more.
0: Giving more. Napakaganda na makita rin, no, na misang kasi katulad sabi ni Iris kanina, yung math kasi natin, iba sa math ng Panginoon eh. Sa atin, kailangan natin mag-keep na mag-keep para mas malaki yung ating pangkapital. Di ba? O kaya mas malaki yung ating savings. Di ba? Pero sa Panginoon, kailangan natin mag-give na mag-give para mas lalo na magkaroon ng room ang Panginoon na maglagay pa para sa atin. Di ba? So, dun papasok yung sinatawag natin na faithfulness. Kailangan natin na magtiwala sa Panginoon na bilang Diyos at bilang Ama na nagpo-provide, ay hindi tayo magdadalawang isip na patuloy na magbigay para sa kanyang gawain. Kasi alam natin na magbibigay pa rin naman ng Panginoon. Hindi naman siya magpapabaya. Kagaya ng sinabi natin kanina na kung paano yun ng mga lilies ay dinadamitan ng Panginoon, pero kinabukasan, mawawala na rin. Diba? Yung mga bulaklak ay kinabukasan, malalanta na rin. Pero ang gaganda ng mga bulaklak, o yung mga maya na hindi naman nagtatrabaho pero patuloy na pinapakain ng Panginoon. Sino sa inyo, sabi niya, sino sa inyo yung nakapagdadagdag sa inyong mga buhay? Sa inyong pag-aalala sa kinabukasan, sabi ni Jesus. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sa kinabukasan. Hayaan ninyo na mag-alala sa kanyang sarili yung kinabukasan. Sapagkat yung Diyos ay tapat na magkakaloob naman sa atin para sa ganang araw na ito, di ba? So napakaganda na makita natin yung katapatan ng Panginoon ang ating motivation kung bakit din naman tayo magtatapat sa Kanya. So parang hindi ano yung i-offer ko sa Panginoon, kundi ano yung response ko sa kung ano i-offer na ng Panginoon. Di ba? So napakagandang makita na bilang mga couples ay makita natin yung value nito even at the early stages of our relationships. Di ba? So ngayon naman dadako tayo sa practical naman na aspeto ng financial life pagdating sa isang relationship. Pinag-uusapan natin yung isang bagay na madalas pinagdedebatehan ng iba. Okay lang ba na magkaroon ng joint savings account bilang mag-boyfriend at girlfriend para sa future wedding or sa mga future plans, or too much too soon ba yun? Hindi tayo mga financial na mga experts, pero madalas kasi na nangyayari. Okay lang ba yun? Ano sa palagi ninyo?
2: Wala namang masama, 'di ba? Wala namang masama sa pag-iipon, lalo na kapag parehas kayo ng goal na nakikita niyo na this is for our marriage. Pero may risk 'yun. 'Di ba? May risk talaga 'yun. I learned this when I was still in college, yung dangers ng pagkakaroon ng joint account haba pag hindi pa kayo kasal. Mag-asawa, kasal, kasi according sa ano ng mga bangko, okay, pag may joint account kayo, it belongs to the both of you. You're liable to that account. Now, since hindi pa nga kayo one flesh, according to Genesis 2:24, diba, a man shall leave his mother and father, and then two become one. Hindi pa kayo one flesh, pero nagwa one account na kayo. That's already like a... tumatalon ka na agad sa parang nagja-jump ahead ka sa proseso. Ngayon, again, it's not wrong. Sabi nga ng teacher ko dati, hindi siya mali. Pero you have to be aware of the risk that will take pagka nag-open na kayo ng ano. Kasi paano pag naghiwalay kayo? Let's just say, hindi naman natin alam kung ano ang future, diba? Pag naghiwalay kayo, anong mangyayari dun sa funds na nilagay nyo dun? So, I remember my teacher saying na, it's not wrong to open a joint savings account, but then you also have to discuss the possibility kung paano yun i-handle pag naghiwalay kayo. Dapat meron kayong plan B. Ang sinuggest nung professor namin nung college, business class kasi yun, isa rin yan sa mga natanong eh. Sabi niya, the best way na lang to approach this is that you have a budget or an allocated amount na gusto nyong pag-ipunan, but you save for it separately. Pero, transparent sa inyong dalawa kung magkano na yung naiipon to reach that goal. Para wala kayong ano eh, wala kayong liability if in case may mangyari man. Compared to if meron na kayong bank account, mahirap siya. Though, then again, hindi siya mali. Hindi talaga siya mali. It's just up to your personal conviction, up to your personal ano talaga, and kung paano mo siya titignan.
1: Sa akin, ano, kung dapat ba, hindi naman dapat, siguro one of the best, ano, approach marriage is itong paraan na to, parang ganun. So, yun nga, alam mo, tulad yan, magkaiba kami ng ano sa part na yun. Sa akin, ano, kumbaga, okay lang naman kung meron kayong, depende sa pag-usapan nyo, kasi isa doon niko-consider nyo, yung ipapasok nyo yung pere, di ba? Pareho ba? Di ba? Paano kayo magkaiba yung sweldo nyo? Tapos, diba? So, marami niko-consider, pero pwede naman na hindi. Di ba? Alat lang. At the end of the day, kung gaano kayo kadesidido, hindi naman mababase doon sa
0: joint account.
1: Kasi magtatabi at tatabi ka kahit kung disidido ka dun para sa isang tao na yon, kahit wala kayong joint account. Okay lang kahit hindi. But at the same time, para both kayo may alam and knowledge dun sa part na yon, pwede naman, di ba? Pwede naman kayo mag-joint account. So for me, hindi siya basihan kung good steward ka, kung may joint account kayo or what. Pero, yun nga, sabi nga ni Iris, ano siya, kumbaga, dapat

0: ganun yung perspective ko pagdating po sa joint account. Mm. If someone advised me to do that, then gagawin ko siya, parang ganun. Mm. Kung nakikita kong mas advantage siya para sa relationship namin. And nakikita ko na hindi, I'll pray for that, di ba? So, ganun ko siya nakakita. Mm. But, again, the desire to have joint account should be right. Di ba? Mm. Kasi possible na, gusto ko lang malaking sahod ni Iris, di ba? Joint ako, tapos, joint account tayo, tapos kukunin mo in the future. Parang ganun. So, at the end of the day, yung outward action na yun, dapat makita natin bakit natin siya gagawin.
1: Depende talaga sa sitwasyon din, di ba?
0: Yeah, depende
1: sa sitwasyon. Pero hindi siya ang sukatan ng pagiging faithful steward at hindi rin siya ang sukatan ng pagiging kung talagang invested kayo sa isa't isa or hindi.
0: Yeah, yeah.
1: Di ba?
0: Kung may plano talaga.
1: Kung may plano talaga or hindi. Katulad na sinabi natin, iba't iba yung mga situations.
0: Yeah.
1: Hindi siya ang sukatan, pero ang pinakang prinsipyo ay kung paano tayo magiging good steward, di ba? Kailangan ay paano kung ang magiging risk kasi ay paano kung nakapagbuo na kayo ng joint account pero along the way ay nakita kayo ng mga red flags, di ba? At naging reason para pwede nang hindi ituloy yung kumbaga yung
2: marriage
1: na yon. Pero ginawa mo ay pinalipas mo na lang yung red flag kasi meron na kayo na invest eh, di ba? So mangyayari parang in-overlook na yung magiging long-term na effect ng hindi pagiging compatible dahil lang meron na kayo na i-invest. At magiging long-term din yung effect nun kapag na pumasok kayo sa marriage tapos hindi pala kayo nagkakasundo, di ba?
0: Yeah.
1: So, makikita natin, depende talaga sa sitwasyon, di ba? Kapag talaga namang nakita ninyo na talagang sure na kayo, pero kasi ang hirap sabihin nun eh. Kasi marami mga sinasabing sure na sila pero hindi pala. So, naging discreet talaga tayo sa kung whether gagawin natin to or hindi, di ba? Pero mahalaga, meron tayong intention na paano ako mapapakita yung aking katapatan bilang isang steward. Good steward sa aking Panginoon, di ba? So, tingnan naman natin kung ano yung mga thoughts ng ating kabataan about sa topic natin today. So, kabataan, what do you think?
3: Yes, dapat po talaga pag-usapan yung pera, dating stage pa lang, para maiwasan po yung problema pag kayo ay mag-asawa na. Kasi sa pag-aasawa, alam naman po natin maraming problema yung pwedeng ma-encounter at isa na nga sa magiging dahilan doon ay ang pera. So, halimbawa na lamang, kapag pares kayo nagtatrabaho, sino ba yung dapat magbayad sa mga bills, halimbawa sa kuryente or sa tubig? Another example ay halimbawa kung payag pa rin ba yung asawa mo na magbibigay pa rin kayo sa parents nyo or sa suporta pa rin kayo sa parents ninyo. So, payag ba na ganun yung maging setup? So, kailangan talaga, dating stage pa lang, mapag-usapan na yon para pag mag-asawa na kayo, alam ninyo na yung agree siya or disagree siya sa mga decision nyo in terms of money.
1: Maraming salamat sa ating kabataan na nag-share what does she think about sa topic natin today. So, ano yung gusto niyo na i-share na feedback about sa insights na sinare ng ating kabataan?
4: Thank you so much kay ate na nag-share. Totoo yan, if na-discuss na siya early dating stage pa lang, it really does avoid problem. Though magkaka-problem pa rin, pero at least mas minimize na yung damage ng problem pag aware na kayo sa financial attitude ng isa't isa. Maganda rin yung brought up niya na pag-support sa family.
1: Support parents.
4: It's a Filipino, it's an Asian culture na paggawa, yung pagpapadala sa mga magulang. May mga ibang tao na they are already independent from their family pero may iba na nagsusupport talaga. So, if aware din talaga kayo sa kung ano yung upbringing ng partner nyo na na gusto nyo din magbigay pa sa kanyang parents, at least mababudget nyo siya, aware kayo sa priority. Kasi makikita mo na hala, ang priority talaga ng asawa ko yung family niya. So it's also a good thing na aware tayo dun. Kasi kahit pa kahit anong gawin nyo to have a unified financial attitude, hindi talaga yan magiging isa. Nabanggit nga kanina sa introduction ng ating episode, may isang mahilig mag-spend.

0: may isa naman na mahilig mag-save. Pero it's one way to work around that. Yes, it could still work out. Kahit magkaiba tayo ng financial attitude, you have to work around it in such a way na yung mga weaknesses nyo, yun yung gagawin yung strength.
1: Mm.
0: Halimbawa, sabihin natin na magastos ako, tapos yung partner ko pala ipon. Eh di yung partner ko na pala, yung siya na pala ipon, siya yung magtatabi ng savings ng family, magbabudget ng pera. Tapos ako naman na wala gastos, ako na yung in charge sa, oh, ito bigay natin sa church, bigay natin sa family, enjoy naman natin yung buhay natin together, ano, hindi laging parang ipon. So may balance na nakikreate. Compared to if isa lang kayo, ang boring ng life nyo din, di ba? So, yun, siguro.
1: So, pagdating sa attitude sa finances, okay lang na merong differences, merong variation, pero hindi ibig sabihin na kailangan magkaiba yung values, di ba? Attitude, okay lang, pero yung values na ibig sabihin ang mahalag sa atin, kung paano natin paglilingkuran ng Panginoon sa pamamagitan nito, dapat dun tayo nagkakasundo, yes. Di ba? May gusto kayo dagdag doon. Pastor Sam?
2: Yun, napakaganda po nang sinabi ni ate yung kanina na kailangan siyang pag-usapan kasi yun nga sinabi din ni Iris na para yung mga problema ay hindi na mag-arise yung mga problema na dapat nouna pa lang ay napag-usapan na. So possible din naman kahit napag-usapan nyo may tendency na magkaka-problema. Yun. Ano pa din? Prayer, constant connection with the Lord because He's the provider naman. He's the owner of everything. So even managing the money, we don't have the knowledge talaga. The knowledge or the capacity na to handle it perfectly. So every day, prayer pa din, Lord, ano bang gagawin namin dito? Diba? Ano pong gusto nyong gawin namin dito? Na we're struggling, but we want to do this, we want to give that person some amount, parang ganun. So still, praying and being faithful to God.
1: Amen.
2: Kasi kahit anong plano natin, if we are not connected to the Lord, all our plans are
1: in vain.
2: Yeah, in vain. Wala talaga. It will fail. Saka, ang pinaka-goal naman natin is to glorify Him. Diba?
1: Hindi lang magpalago ng pera.
2: Hindi yung part na napakita mo sa mga tao na, oh, diba? Di ako na problema sa ano ko. Diba? Parang ganun. Hindi yun yung goal. Ang goal is to glorify Him. Diba? If it means having nothing, are we willing to do that? That's the question, diba?
1: Naalala ko tuloy yung prayer ni Solomon na sabi niya, Panginoon, huwag mong hayaan na maging sobrang hirap ko
2: para magnakaw ako.
1: Para sumumbat ako sa'yo. Diba? O kaya naman ay sobrang yaman ko para kalimutan naman kita.
2: Yeah.
1: Diba? Kumbaga, at ganoon naman talaga ang pinapakita palagi na plano ng Panginoon na sapat lang yung bibigay para sa araw na to.
2: Yeah.
1: Gusto kasi natin magkaroon ng security na kinabukasan meron pa tayo eh.
2: Diba?
1: Pero ang kailangan na security natin ay security na kinabukasan nandiyan pa rin ng Panginoon para sa atin. Diba? Security na alam nating tutulungan tayo ng Panginoon sa bawat araw. Security na palaging hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Diba? Yun yung security natin eh. Yun yung security na kung yun ang magiging values natin na say couple, magkakaroon tayo ng sense of peace kahit sa seeming shortage ng pagdating ng buhay natin. Diba? Although hindi natin sinasabi na huwag na tayong mag-invest or hindi natin sinasabi na huwag na tayo problemahin kung anong magiging ano mangyayari sa pera natin sa mga susunod na mga araw. Pero sinasabi natin na hindi yun yung pinagkukunan natin ng security. Ang pinagkukunan natin ng security ay yung faithfulness ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ang ganda no, ng sinabi ni ate kanina na talagang kinakailangan na pag-usapan siya early stages pa lang, dating stage pa lang para napagkakasunduan na. At yun nga, maging sa pagtulong sa magulang yun yung binrot up niya no, na hindi natin masyado na pag-usapan. Pero talagang kahit nga si Jesus sinabi niya yun, no, wag yung iba sa inyo, sabi niya, wag hayaan ng iba sa inyo na ginagamit nyo yung pagbibigay ninyo sa sinagoga para pabayaan ninyo yung pagbigay ninyo sa inyong mga magulang. Di ba? Kumbaga, kahit kay Jesus, hindi lang siya, ibig sabihin, hindi lang siya Asian culture. Di ba? Kundi kahit kay Jesus, mahalaga na andyan tayo para tumulong din sa ating mga magulang. Diba? At kahit sa writings ni Ellen White, sinasabi niya na ito siya yung mga magulang natin yung gumabay sa atin nung mga bata pa tayo, umaruga sa atin. Diba? Tayo rin yung tutulong sa kanila sa late stages ng kanilang mga buhay. Diba? So, napakaganda na hindi lang pala yung money natin ay para lang sa future family or para sa present na ministries na gusto nating suportahan, kundi maging sa ating parents, part din sila ng ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, di ba? Minsan na ang hirap isipin noon kapag inisip mo, parang unti lang nitong unti lang nitong pagka-assign ko, unti lang nitong tinatanggap ko, pero habang tayo nagtitiwala sa Panginoon at iniuna natin siya, yung konti na yon ay patuloy na nakikita natin na nakakapag-suffice, di ba? Na nakakapagpuno sa bawat mga pangangailangan na kailangan natin, di ba? At doon natin nakikita ang totoo na tapat ng Panginoon. Katulad ng sinabi natin kanina, yung maliit, kapag ipinagkatiwala sa Panginoon, nagiging malago at nagagamit sa malaking aspeto ng kanyang gawain. Di ba? Yung parang seemingly tinapay lang, o kaya ay isda lang, libo-libo pala yung kaya na mag-benefit dahil dun, dahil pinagkatiwala natin sa Panginoon. So bilang couple, napakahalaga na maging value natin, na maging sentro ng ating finances ay ang ating Panginoon. Hindi lang bilang couple, magsimula tayo ngayon bilang mga individual. Di ba? Magsimula tayo ngayon na ipagkatiwala sa Panginoon yung ating mga finances, ipagkatiwala sa Panginoon yung ating future plans, ipagkatiwala sa Panginoon kung papaano niya napupunan ang bawat nating mga pangailangan. So, kung babalikan natin yung mga tanong natin kanina, nakita natin kung gaano bang kahalaga na magka-align kayo pagdating sa pera bago pa dumating yung I do. At nakita nga natin na hindi lang pala love at emotion ang kailangan na paghandaan sa relationship. Kasama din dito yung stewardship, honesty, transparency at pagiging intentional sa future. At sa huli, ang tunay na preparation ay hindi lang tungkol sa wedding day, kundi sa klase ng buhay na bubuin natin together kasama ang Panginoon. So bago tayo magtapos sa ating discussion ngayon, ay hilingan natin si Pastor Sam sa isang prayer.
2: Thank you po. Let's pray. Lord, maraming salamat po dahil ikaw po ang aming great provider, our creator and sustainer and redeemer of our lives. Panginoon, salamat dahil meron ka pong mga bagay na ipinagkakatiwala sa amin. Bilang pong mga kabataan, ang panalangin po namin, Panginoon, na sana po kami ay maging mga tapat na katiwala ninyo sa aming murang edad, sa aming buhay na nagsisimula pa lamang pagdating sa finances, Panginoon. Tulungan kami na mas matuto. Tulungan kami na magkaroon ng mapagkumbabang puso at patuloy na makita na ikaw po nagmamay-ari ng lahat, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming dalang, sa aming mga kasalanan. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen, amen. So muli, maraming salamat po sa inyo, Pastor Sam, at saka sa iyo, Iris. At salamat din sa ating po mga naging taga-subaybay sa mga oras na ito. Kami po ay masaya na kami po ay pinagpala dahil ang inyo pong presensya ay kasama namin sa mga oras nito. Kung meron po kayong mga naging katanungan or karagdagan sa ating mga napag-usapan, feel free to type it in sa ating pong comment section or di kaya ay contactin po ninyo ang mga numbers na naka-flash ngayon sa inyong screen. Sa Globe, yun po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At habang tayo magpapatuloy sa ating tema ngayon, sa susunod na episode ay pag-uusapan naman natin ng isang bagay na madalas na hindi napapansin, lalo na kapag parehong busy na sa ministry, church work o kaya mga responsibilities. Ang title natin next week, Wait, What About Us? How are we going to prevent burnout? Paano ninyo mapapanatiling buhay ang connection ninyo bilang magpartner kapag pareho kayong laging occupied sa mga ginagawa ninyo para sa ibang mga tao? At possible bang minsan, sobrang busy kayo para kay God, pero napapabayaan ninyo ang relationship ninyo sa isa't isa? Huwag po ninyo itong palalampasin. Muli, ito po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Welcome po kayo sa ating programa ngayong araw na hatid sa inyo ng inyong mga kaibigan dito sa Hope Channel Philippines. Binabati po namin ang mga nanonood sa ating Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pong pagtutok. Ngayon, samahan po din niyo kami sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya sa Kanya at sa pagpapagaan ng ating mga problema. Sa pasimula, tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos na nasa langit, lubos po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan sapagkat kayo po'y karapat dapat na papurihan. At sa mga oras na ito, kami po'y lumalapit at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pong pagkukulang at pagkakasala. Panginoon, sa kabila ng aming pong mga kasalanan, ang inyo pong pagmamahal ay patuloy po namin nadarama sa inyo. Maraming salamat po. At sa mga oras na ito, sa araw ng Sabbath, inihiling po namin na naway inyo pong isugo inyo pong mga libu-libong mga angeles na siyang magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. At gayon din, Panginoon, ang banal na Espiritu nawa ang siyang manahan sa aming pong buhay upang sa lahat po ng aming pong gagawin ay magkaroon ng pagpapala sa bawat isa na nakapaligid sa amin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong regalo ng buhay na aming pong natatamasa sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong mga kaibigan, sa aming pong pamilya, at sa lahat-lahat, Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat. At sa mga oras na ito, hinihiling ko po na naway kayo po ang magpatnubay sa bawat isa sa amin habang kami po ay nagkakaroon ng aming pong serbisyo sa araw ng Sabbath na ito. Naway niyo rin pong pagpalain ang lahat ng aming pong mga tagapakinig, at naway magkita po nila na mayroong Diyos na aming pong pag-asa. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, at patawarin kami sa aming pagkukulang. Ang lahat ng ito ay aming pong inihiling sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.

Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya at sa patuloy niyong pag-iingat sa amin sa araw-araw at sa pera ang aming nalikom. Amin pong hiling ang inyong patuloy na pag-abay at patnubay sa amin sa araw-araw at nawa po ang mga handog at ikaw pong ito ay ating magamit sa ating mga gawain at ito ay magpalakas ng ating mga pananampalataya. At patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.

fans at sa lahat ng nakakrosspost sa oras na ito. Ganun din sa mga television natin sa GSAT Channel 33 at Digital Receiver Channel 45. At hindi rin po natin malilimutang batiin ang atin pong mga listeners sa AWR 89.1 FM. Saan man po kayo papunta ngayon o nasa saan man kayo ngayon, naway ang pagpapala ng Panginoon ang maranasan po natin sa umagang ito. Ano po, sa pagsisimula nga sa bawat araw po na ating ginagalawan, napakarami pong bagay ang pumapasok sa ating mga isipan. Minsan puno ito po ng mga pangarap natin, yung mga plans natin in the future, pero may pagkakataon pa din pong napapalitan ito ano, ng mga takot, ng pag-alala at pagkakaroon ng panghihina sa atin pong mga kalooban. Kaya mahalagang itanong po ang sa atin pong sarili, ano nga ba ang laman ng ating isipan? At higit sa lahat, ito ba ay umaayon sa kalooban ng Diyos? Ano po? Kaya sa mensaheng atin pong mapapakinggan sa umagang ito, ibabahagi po sa atin ng 1000 Missionary Director at ng Adventist Mission Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission, walang iba po kundi si Pastor Raymond E. Chavez, kung bakit ba mahalagang magkaroon ng Christ-centered mindset. Isang pag-iisip po na hinuhubog ng salita ng Diyos at handang tanggapin ang kanyang pagbabago. Tutuklasin po natin kung paano ang tamang pag-iisip ay maaaring maging susi sa isang buhay na puno ng pag-asa, pananampalataya at layunin. Kaya naman mga kaibigan, ihanda po natin ang ating puso't isipan habang atin pong pinapakinggan ang isang awitin. Pakinggan po natin ito.

Kamusta mga kaibigan? Sa ating mga kaibigan doon sa ibang bansa, good evening. Sa ating mga kaibigan dito sa Pilipinas, good morning or good noon. Nagadepende yun kung saan ikaw ngayon. But we are so grateful today kasi po binigyan naman tayo ng ibang araw ng ating mahal nga Panginoon itong importante nga araw sa bawat isa sa atin. Nga tayo pong lahat mga kaibigan, itutuloy naman natin yung pag-aaral natin sa banal na kasulatan ng Panginoon. Today, I'm gonna share to you the topic entitled, What's in Your Mind? Ito po yung isang topic mga kaibigan kung minsan hindi natin tatanungin natin ang ating sarili. Ano kaya ang iniisip ko ngayon? Hindi ko alam kung anong iniisip niyo ngayon sa bahay ninyo. Hindi ko alam kung anong iniisip niyo ngayon kung saan nasulok ang mundo kayo ngayon. Siguro ang iba sa inyo nag-aisip kung paano kayo maging mayaman. O siguro nag-aisip tayo ngayon kung paano ayusin o paano ayusin ng Panginoon ang ating pamilya. O siguro iniisip natin sari-sari nga pag-isip kung minsan we ended up in something that is not good. That's why today, mga kaibigan, sa ating mga kaibigan, kung saan ikaw ngayon, isa po itong topic na makatulong sa bawat isa sa atin. Kasi po, ito po ang importante sa ating pag-iisip. According to one author, sabi ng isang author, mga kaibigan, the biggest asset in the world is your mindset. Ito pala ang ating pag-iisip, mga kaibigan. Ito pala yung nagabigay ng magandang asset. It is an asset that depends on how we use it. That depends, mga kaibigan, kung paano natin iisipin ang ating pag-iisip sa tama nga pag-iisip. That's why ang isang author nagsabi din, mga kaibigan, your greatest weapon is your mindset. Train it to see opportunities, not obstacles. Wow! Hindi ba ito pinakamaganda, mga kaibigan? Ito pala ang ating pag-iisip, isa itong weapon. So, kailangan pala mga kaibigan, mga kapatid, ititrain natin sa opportunity sa tama nga pag-train. Halimbawa, merong problema magdating sa ating buhay. Maya-maya, parang nag-overthink tayo. Maya-maya, parang ayaw na natin iisipin kasi wala na tayong tamang desisyon. And then we forget something, sabi ng isang author, mga kaibigan, na we need to train. I-train natin, mga kaibigan. To train, titingnan natin that behind these problems, behind these obstacles, there is an opportunity. So mayroon palang oportunidad, mga kaibigan. So nagadepende pala yun sa iyong pag-iisip. Kasi kung minsan, itong pag-iisip natin, it will bring us into destruction. That's why, mga kaibigan, importante itong tinatawag po yung mindset. How to equip, how to train our mind because it's an important thing sa ating mga buhay, sa ating tahanan, sa ating pamilya, kung saan ikaw ngayon. That's why, according to one author, nagsabi po, everything begins inside your mind. If you have the right mindset, you will succeed. Nagadepende pala ito, mga kaibigan. Kung magsabi ikaw, ay gutom ako, pero hindi ka naman gutom. O siguro may problema ikaw, ay hindi ko yun kaya. But if you have the right mindset, you will succeed. Nag-aumpisa pala lahat, mga kaibigan, sa ating pag-iisip. That's why, kung minsan, magdating yung mga problema, magdating yung anong sari ng trials, challenges, mga hamon sa ating pamilya, sa ating buhay, but we forget something. That something, mga kaibigan, nag-aumpisa pala sa ating pag-iisip. That's why importante ito, mga kaibigan. So today, I'd like to share to you yung dalawang klase ng mindset, mga kaibigan. May dalawa palang klaseng mindset. Itong tinatawag, the growth mindset
versus fixed mindset. Titingnan natin mamaya kung saan tayo dito ngayon. Baka maya-maya sa isip natin, ay okay lang itong pag-iisip ko. Ay okay lang ako ngayon. Siguro may mga ginawa tayo tapos mali pala yung pag-iisip natin. That's why titingnan natin ngayon. Ang una dito mga kaibigan, itong tinatawag growth mindset, failure is an opportunity to grow. So kung aliwawa lang, meron kang tinake na exam o siguro ikaw isang estudyante and then you fail and then you want to take again the exam and then it's opportunity for you to grow. Pero dito sa kabila, itong tinatawag fixed mindset, meron silang limit sa kanilang pag-iisip. Magsabi sila, ay, hindi ko na yun kaya. Kasi po, ganito, ganito, hindi ko yun kaya. Why? Because you forget to try sa another opportunity. You try again. Don't make the failure that will discourage you. But make failure is an opportunity. Kasi kung minsan, meron tayong mga limitations sa ating buhay, and then magsabi ta, ay, ayaw ko na. Madali tayong madiskoryo. Nakalimutan natin, mga kaibigan, mga kapatid, nag-umpisa pala dyan sa ating pag-iisip. Natandaan ko yung kaibigan ko matagal na nga panahon. May isang anak siya. Yung isang anak niya, every time itong anak niya mag-uwi sa bahay, tanungin niya, anak, kamusta anak yung exam mo? Sabi ng isang bata, zero pa din tatay. Sabi ng tatay, okay lang anak, you can do it. And then the following day, mga kaibigan, tinanong naman sa tatay, anak, kamusta yung quiz mo? Nag-smile naman ang bata. Sabi ng bata, zero pa din tatay. Sabi ng tatay, okay anak, magaling ka dyan. Still an opportunity. Tuloy-tuloy anak. And then of course, another weeks, another months, another year, nakalipas ang taon, hanggang ilang taon mga kaibigan, hindi na kami nagkita sa kaibigan ko kung anong nangyari sa kanyang anak. And then nagdating ang panahon mga kaibigan, 20 years after, nagkita kami itong kaibigan ko. Tinanong ko siya, kaibigan, kamusta po yung anak mo palaging nakakuha ng zero? Sabi niya sa akin, ah, yung anak ko? Siya ngayon, ang top-notcher sa engineering. Wow! Is that an opportunity, mga kaibigan? Nakita ng isang tatay, sinabihan ng hinamo ng isang tatay ang kanyang anak. Anak, tuloy-tuloy anak, because maski ma-fail ka anak, it is an opportunity for you to grow. It means, mga kaibigan, yung isang bata, meron siyang tinatawag, mga kaibigan, growth mindset. Maski rin yung tatay, meron siyang tinatawag growth mindset. Tinuloy niya, mga kaibigan, pag-encourage. Tinuloy niya paghamon ang kanyang anak. Why? Because it's important for the family. It's important for each one of us. That's why, mga kaibigan, umpisa lahat sa ating pag-iisip. That's why kanina tinanong ko kayo, ano po yung iniisip nyo ngayon? What's in your mind? And of course, number two, mga kaibigan, sa growth mindset, palagi ito siyang magasabi sa kanyang isip, I can learn to do anything I want. Kasi po, gusto niya mag-explore. Gusto niya, kaya niya. Kasi po, gusto niya mag-grow. Pero, in the other hands, mga kaibigan, itong merong fixed mindset. Nakita niyo yung parang mga close-minded. Yun sila po yung mga fixed mindset. Ang sabihin nila, mga kaibigan, I either good or not. Parang hindi ko yan kaya. Parang mabait siguro ako ngayon o siguro hindi. I don't know. Parang hindi sila sigurado sa kanilang pag-iisip. Parang hindi sila sigurado sa kanilang buhay. That's why, my dear friends, wherever you are now, whatever you do,
It is a challenge for you and me. Why? Kailangan pala itong ating pag-iisip, itong mindset natin. We will make it right so that we can succeed. And of course, pangtatlo, sa ating pag-aaral ngayon, mga kaibigan. Pangtatlo, sabi dito, challenges helps me to grow. Itong growth mindset, kung meron kang growth mindset, o ako, mga kaibigan, kung merong mga hamon sa buhay, merong mga challenge sa araw-araw mong trabaho, o ano yung mga challenge, and then it will help you to grow. So hindi ka ma-worry, mga kaibigan. Why? Kasi po, you want to grow. And if somebody sa iyong workplace may maghamon sa iyo, magbigay ng hamon, magbigay ng challenge, then be grateful. And then accept the challenge. Why? Because it will help you to grow. And then sa kabila, mga kaibigan, itong tinatawag fixed mindset, ito po silang palaging nag-iisip na magsabi sila, I don't like to be challenged. Ayaw ko yan, hindi ko yan kaya. Maganon sila, mga kaibigan. Parang madali sila ma-frustrated, madali sila ma-discourage. Ayaw ko yan. Ay, hindi ako. Kasi hindi ako pogi. Huh? Ayaw ko yan kasi hindi ko yan kaya. Ayaw ko yan kasi wala akong pera. Ayaw ko yan. Friends, remember, everything nag-aumpisa sa ating pag-iisip. So it is a challenge for us today, my dear friends. Isang hamon sa bawat isa sa atin ngayon nga araw, mga kaibigan. Kung saan tayo ngayon dito? Are you with that kind of person nga meron pong tinatawag growth mindset? O siguro sa kabila, ikaw yung tao nga ayaw mo yung growth mindset kasi gusto mo, ikaw lang, tama, ah, ito lang, okay na ito sa akin. Ah, ito na talaga yung buhay ko. Ito na talaga, hindi na ako magyaman. Ito na talaga, hindi ako maligtas. Ito na talaga yung binigay ng Panginoon sa akin. Ayaw ko na magawa ng ano. Friends, it's not too late for you to change. Hindi pa huli ang lahat, mga kaibigan. That's why, mga kaibigan, ituloy natin sa ating pag-aral. Ang sabi sa pang-apat, sa pang-lima, sa ating pag-aral, if you have that growth mindset, magsabi yung growth mindset, I'm inspired by the success of others. Wow! Is that wonderful? Kung may makita siyang kaibigan sa kanyang workplace and o siguro sa kanyang pamilya o siguro isa sa inyang mga anak and then nakita niya successful, naging presidente o nakagraduate ng abogado, and then you are inspired. Oh, praise the Lord. Salamat. And then you are that kind of person na meron kang tinatawag, mga kaibigan, growth mindset. Pero sa kabila, kung ikaw nakita mo yun, successful yung kasama mo, and then nakita mo yung kapitbahay mo, may bagong kutsi, bagong bahay, and then you are jealous. Jealous ka sa success sa others, mga kaibigan. Then, tandaan mo ito, kapatid. Meron ikaw, kapatid, yung tinatawag fixed mindset. Wow. Kung titingnan natin dito, mga kaibigan, ibalansin natin dito. Ito yung tinatawag dalawang klaseng pag-iisip. Two kinds of mindset that exists in our world today. Dalawang klaseng pag-iisip, mga kaibigan, nandito sa sanlibutan. Nagadepende yan sa iyo, kapatid. That's why, growth mindset ka ba? O dito ka ba sa fixed mindset? And then it's not too late for you to change. Why? Kasi importante ito sa ating pag-iisip, mga kaibigan. That's why I asked you a while ago, tinanong kita kanina. Nagtanong ako sa inyo kanina, mga kaibigan. What's in your mind? Ano po ngayon ang iniisip natin? Ang pag-iisip natin, mga kaibigan, hindi pa yan huli kung gusto natin baguhin. It's not too late for you and me, mga kaibigan. Why? Because ang kailangan natin ngayon, mga kaibigan,
Itong tinatawag, mga kaibigan, we need to reset our mind. Kasi po, sari-sari ang magpasok sa ating pag-iisip. Merong mga technology, merong mga ano-anong problema sa sanlibutan, nakita natin yung krimen, maski ano-ano lang, and then papasok yan lahat sa ating pag-iisip. Ang ating pag-iisip, mga kaibigan, kagaya ng computer. And then, kung hindi natin makontrol, mga kaibigan, kung hindi natin alam kung anong gawin natin, then, overload. Then, it will explode. And then, ang mangyari, mga kaibigan, madiskuryo tayo, ang mangyari, suicide, ang mangyari, lahat-lahat, ang ating pag-iisip, and then, we ended up our life, kasi po, inisip natin nga, we cannot do it. But the best thing for us, mga kaibigan, sa ating pag-aaral, ngayon nga araw, sa bawat isa sa atin, itong tinatawag, kaibigan, let us reset our mind. Importante pala ito, mga kaibigan. Why? Kasi if we reset our mind, mga kaibigan, makatulong ito sa atin. And of course, the challenge for us today, ang hamon natin ngayon nga umaga, ngayon nga araw, mga kaibigan, the challenge of change. Hindi ba napansin ninyo? Kung merong maghamon sa buhay nyo, ay magbago ka. Kasi yung buhay mo hindi na maganda kung minsan masaktan tayo sa ating damdamin. Kunwari lang sa bahay, sasabihan ka ng anak mo, ay papa, pangit ng itsura mo kasi matanda ka na, hindi ba? Kung minsan, mas lalo tayong magalit. Kasi mga kaibigan, kung may maghamon sa atin ng pagbabago, ito yung isa kabagay nga kung minsan mahirap natin tanggapin. That's why the challenge of change that depends on you. Nagadepende yan sa iyo, kaibigan, nagadepende yan sa akin. Nagadepende yan sa atin kung gusto natin babaguhin ang ating mindset. Nagadepende yan sa atin, kaibigan, kung paano natin i-reset ang ating mindset. That's why it's a challenge for you and me. Isang malaking hamon sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. Same thing what the Bible says, mga kaibigan. Gusto ng Panginoon na mag-aral tayo ng Bible. Kasi po ito, mga kaibigan, makatulong sa bawat isa sa atin. Ito yun ang manual sa ating buhay. Pero kung minsan ayaw natin tanggapin. Bakit po? Kasi kung

Importante ito, mga kaibigan. Why? According to what we'd learned earlier, everything begins in the mind. That's why when we talk about challenge, kung titingnan natin dyan, mga kaibigan, kita ninyo dyan ang ating slide. Sa gitna ng challenge, mayroong tatlong letter dyan, LLE. Kung kukunin natin yung LLE, mga kaibigan, yun ang tinatawag change. And then, if we want to have a change, then of course, lalagyan natin ang tatlong letter, LLE, challenge. That's why, mga kaibigan, challenge create change. Wow! Kung merong hamon, merong pagbabago, hindi ba? And then of course, change will only happens when you challenge your thinking. So ang pagbabago, mga kaibigan, mangyari lang kung ihamon natin ang ating pag-iisip. Halimbawa, may sakit kayo. Palagi mong inisip, ay mamatay na ako. Hindi na ako magtagal sa libutan ito. Palagi mong inisip, puro ihamon mo, mga kaibigan. Challenge your thinking. And then, you can just imagine. Marisit yung pag-iisip mo, mga kaibigan. Magsabi ka, ah, hindi pala ako mamatay. Buhay pala ako. That's why nagadepende yan sa'yo, mga kaibigan. It depends on you. Right now, ngayon siguro, hindi ko alam kung anong ginawa mo ngayon sa upuan mo. Siguro hanggang ngayon, andyan ka sa higaan mo. O siguro hanggang ngayon, malapit ng tanghali, wala ka pang ginawa. Andyan ka lang, palagi mong iniisip. Hindi mo alam kung anong iniisip. Kung minsan, na-overthinking tayo, mga kaibigan. But try to challenge your thinking, mga kaibigan. And then, I can guarantee you, sa ating pag-aaral ngayon, ihamon mo, kaibigan. And then, you can just imagine, when there is challenge, great change. And then change will only happen when you challenge your thinking. Tandaan niyo, change your thinking and then challenge your habits. Ihamon niyo yung ugali and then challenge your action. Wow! Hindi ba yan maganda, mga kaibigan, sa bawat isa sa atin? So siguro noon, ayaw mo mag-aral ng Bible kasi ayaw mo kasi Maraming magsabi sa iyo, ay mali yung ginawa mo, mali. And then, try to challenge it. And then, when you challenge yourself, maganda siguro magbasa ako ngayon. Kaya alam ko, babaguhin ako ng Word of God. Babaguhin ako sa salita ng Panginoon. And then, I can guarantee you, mga kaibigan, dahan-dahan, kapatid, you can just learn and then you can just realize, ma-realize mo lang kaibigan na merong pagbabago sa iyong pag-iisip and then merong pagbabago sa iyong habits and then mangyari dyan makita sa iyong gawa, makita sa iyong kapitbahay, sa iyong pamilya kasi po mga kaibigan, merong kayong tinatawag ni challenge mo ang iyong pag-iisip. Bakit po? Kasi gusto mo ang pagbabago sa buhay mo. That's why ngayon nga panahon, mga kaibigan, kung titingnan natin ang sitwasyon ngayon sa sanlibutan, it's not a safe place for us to live in this world, mga kaibigan. Pero nagpasalamat tayo. Bakit po? Kasi po, nag-remind ang Panginoon sa bawat isa sa atin that we need to reset our mind. I-reset natin ang ating pag-iisip. Kasi importante ito, kaibigan. That's why sabi ng isang author, every challenge is an opportunity for growth. So embrace each one that comes your way. Wow! Hindi ba, mga kaibigan, maganda yan? Ang sinabi ng isang author, every challenge, bawat hamon sa buhay mo, bawat hamon sa iyong pamilya, bawat hamon kung saan ikaw nagtrabaho, bawat hamon kung saan ikaw, mga kaibigan, tandaan mo, kapatid, it is an opportunity for you to grow. Embrace it. Embrace, mga kaibigan, kaya makatulong sa iyo. Makatulong sa iyo
nga babaguin ikaw ng Panginoon.

on. Makatulong sa akin, makatulong sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating iglesia, kung saan man ikaw ngayon, makaibigan, it will help you. Why? Because everything just begins in your mind. That's why, makaibigan, nagadepende yan sa ating pag-iisip. Nagadepende yan sa iyo. Nagadepende yan sa akin. So kung palagi kang nakasimangot, yung pag-iisip mo nakasimangot palagi. Pero kung palagi kang nakasmile, yung pag-iisip mo palagi nakasmile. Pero mag-ingat ka lang, kapatid, baka palagi kang nag-smile dyan, pero wala namang mga tao nakatingin sa iyo, baka akala nila ganun ka. But remember, friends, what we learned today, what's in your mind, nagadepende yan sa atin, makaibigan. Nagadepende yan sa atin if we want to have a growth mindset, if we want to have a change in a fixed mindset, or if we want to have to reset sa ating pag-iisip kasi tanggapin natin ang hamon, kasi gusto natin nga matuto sa salita ng Panginoon, then friends, it's not too late for you. It's not too late for you, my dear friends. That's why importante itong tinatawag, makaibigan, what's in your mind. Sabi ng isang author kanina, it is an asset. Ang ating pag-iisip, it is an asset sa sanlibutan ngayon. That depends on how we use it. That depends on what our mindset is thinking. If we think it right, we doing it right, makaibigan. That's why sabi ng isang author, sa ating pag-aaral ngayon, makaibigan, merong tinatawag po itong tatlong C sa ating buhay. Tatlong C, tandaan ninyo. It is a part of our thinking. Tatlong C, makaibigan. Yung una, choices. It's your choice. Iyan po, makaibigan, nagadepende yun sa iyong pagpili. And then, it's a chances. Meron ka ng tsansa. And then, of course, changes. So, sa pagpili mo, piliin mo ito na gusto mong baguhin ang iyong pag-iisip, then you have the chances na mabago ikaw, kaibigan. Is that wonderful, makaibigan? You must make a choice to take a chance so that your life will be changed. Wow! Makaibigan, nagadepende yun sa'yo, sabi ko kanina. Nagadepende yun sa akin. That's why, makaibigan, sa ating pag-aaral ngayon nga araw, importante ito. Bakit po? Kasi everything begins sa ating pag-iisip. That's why kung sino ikaw ngayon, ano yung galaw mo, ano yung action mo sa pamilya mo, kasi yun po ang inisip mo. That's why it's not too late sa iyo, mga kaibigan. It's not too late for you to change, to reset your mind. I-reset po natin ang ating pag-iisip, mga kaibigan. Sabi ng isang challenge, the challenge of change. Dito tayo, ituloy natin ating pag-aaral. Challenge and change, mga kaibigan. Isang step by step. Isang hagdanan, mga kaibigan. Isang tanong, which steps have you reached today? Ano ba nga hagdanan kung sa Bisaya pa? Ano ba nga hakbang ang na-reach mo ngayon, mga kaibigan? Siguro nandyan ka lang sa una na steps. I cannot do it. You know, I cannot do it. I'm not smart enough. Hindi ko kaya talaga kaya. Pasensya na po, kasi po hindi mo kaya. Kasi palagi mong iniisip nga hindi mo kaya. O siguro okay na, nandoon ka na sa pangalawang steps, and then nakaupo ka din. Pag-upo mo, magsabi ka, I can't do it, pasensya na po. Hindi ko yun kaya, kasi wala akong talento. Pasensya na po, kasi ganito yung buhay kasi namin, kasi yung lulo ko, yung lula ko, ganito sila, ganito din ako. Friends, you're wrong. Mali po kayo, kaibigan. O siguro nandyan ka na sa pangtatlo. And then magsabi ka, I want to do it. Wow. So first steps, magsabi ka, I won't do it. Hindi ko yung kaya. And then pangalawa, I cannot do it. And then pangtatlo, I want to do it. Pero umupo ka pa din. And then, you need to move forward. Ituloy-tuloy, mga kaibigan, pag-reset yung pag-iisip mo.
Siguro akyat ka naman. And then you're gonna say, how do I do it? Paano ko yung ginawa? Friends, is it not nice? Hindi ba maganda yung kaibigan? Paano ko yung nagawa? Siguro sa tahanan ninyo, hindi masyado improve yung finances niyo, mga kaibigan, and then later on, you try to apply this kind of concept sa ating pag-iisip. And then makita natin, ah, maganda na. How did I do it? Paano ko yung ginawa? Kasi po, nireset mo yung pag-iisip mo. And then of course, ang sunod, magsabi ka, I'll try to do it again. Wow! Is that wonderful, my dear friends? I tried to do it again. And then of course, sa sunod, magsabi ka na, I can do it! And then you're gonna turn around. Ah, nandito na ako sa taas. I already reset my mind. Wow, mga kaibigan. Hindi ba maganda, kaibigan? Mga kaibigan, nagadepende yun sa'yo. And then of course, nandun ka na sa pinakataas. I will do it. And then you reach the top. Nandun ka na sa pinakataas. And then sisigaw ka na, yes! I did it! Wow! Hindi ba maganda yung kaibigan? So ngayon, kaibigan, you try it in your family. O siguro, umpisahin mo sa sarili mo. O siguro, umpisahin mo sa pamilya mo. O siguro, umpisahin mo sa workplace mo. Umpisahin mo, i-apply mo ito sa negosyo mo, sa anong sari ng mga plano ng buhay nyo, itong tinatawag, mga kaibigan, we will reset our mind. Kasi po, importante ito, kaibigan. That's why ang sabi ng Biblia, mga kaibigan, the Bible says, in Romans chapter 12, verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Wow. Nagadepende yan sa atin, mga kaibigan. So ang salita ng Panginoon, mga kaibigan, nag-remind sa bawat isa sa atin. Nag-remind sa akin, nag-remind sa inyong lahat kung saan ikaw ngayon. Nag-remind, kaibigan, that we need not to be conform kung ano yung mga pag-iisip ng sanlibutan ngayon. Kung hindi, mga kaibigan, we will ask the Lord that the Lord will transform sa ating baguhin sa Panginoon ang ating pag-iisip para po bawat isa sa atin, mga kaibigan, ang ating buhay. It will be a blessing not only for God's work, for God's mission. Maging blessing din tayo, mga kaibigan, sa ating kapitbahay. Bakit po? Kasi nireset natin ang ating pag-iisip. Nirenew natin ang ating pag-iisip. Ang Panginoon mismo nagbabago, nag-transform sa ating pag-iisip. That's why, mga kaibigan, importante ito sa bawat isa sa atin. Sabi ng isang text ng Bible sa Philippians chapter 4, verse 8, ito yung pinakamagandang teksto, mga kaibigan, nagsabi, fill your minds with beauty and truth. Wow! Lagyan natin ang ating pag-iisip. Yung mga magandang pag-iisip. And then meditate on what is honorable. What is pure. What is right. What is lovely, yung pagmamahal. Yung good, virtuous, and praiseworthy, mga kaibigan. Ito bang sari ng pag-iisip natin, mga kaibigan? Nga ang importante nga, gawin natin, lagyan natin, ipasok natin yung mga magandang impormasyon sa ating pag-iisip. Impormasyon sa salita ng Panginoon. And then by doing so, mga kaibigan, kasi nareset na yung pag-iisip natin, then nakita natin, mga kaibigan, we can see a transforming power sa ating tahanan, sa ating buhay. Kasi meron ng pababago. Bakit po? Kasi tinanggap natin yung hamon sa pagbabago, and then the Lord
will be the one to transform you, transform me, transform all of us. Kasi mismo ang Panginoon, mga kaibigan, ang nakaalam. Sabi po, sa Philippians chapter 2, verse 5, let this mind be in you, which was also the mind of Christ. Gusto pala ng Panginoon, mga kaibigan, yung pag-iisip ni Kristo, yun din ang ating pag-iisip, mga kaibigan. Ang pag-iisip ni Kristo, mga kaibigan, ito yung tinatawag missional mindset. Ang pag-iisip ni Kristo, mga kaibigan, ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin, yung palagi tayong magmamahal, marunong magmahal, yung palagi tayong masaya sa ating pag-iisip. So kung mayroong pamamahal, madali lang tayong magpatawad sa ating kaaway. And then, kung meron tayong ganitong pag-iisip, mga kaibigan, sa ating pag-iisip, palagi tayong merong tinatawag kindness, mga kaibigan. Meron tayong self-control. Marunong na tayong magsabi, ayaw ko yan gawin kasi mali yun. And then meron tayong faithfulness. Meron tayong tinatawag, mga kaibigan, gentleness. And then meron tayong tinatawag, mga kaibigan, pasensya. Hindi ba maganda, mga kaibigan, magandang hamon sa ating pag-iisip ngayon ng araw? Hindi ba ito magandang hamon sa bawat isa sa atin, mga kaibigan, sa sinabi, sa binanggit ko kanina, what's in your mind? Gusto pala ng Panginoon, gusto pala ang Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kaibigan, na matutunan natin sa banal na salita ng Panginoon. Yung pag-iisip ni Kristo Jesus na dapat po susundin natin ang kanyang pag-iisip. Yung pag-iisip palagi siyang masaya. Yung pag-iisip palagi siyang marunong, palagi siyang nagmamahal sa kanyang kapwa-tao. Merong kindness, self-control, gentleness, yung lahat, mga kaibigan, kasi po ito yun ang makatulong sa bawat isa sa atin sa ating pag-iisip. That's why, friends, if we will accept the challenge today, kung tatanggapin natin ang hamon sa bawat isa natin ngayon ng araw, mga kaibigan, isa itong hamon sa bawat tahanan, isa itong hamon sa bawat pamilya, sa bawat persona o kung sino ka man, mga kaibigan, maski ako ngayon, isang hamon sa akin. Bakit po? Because we want the mind of Christ nga maging nandito din sa ating pag-iisip. That's why, mga kaibigan, isang hamon sa bawat isa sa ating pag-aaral. Para po araw-araw, bawat oras, mga kaibigan, para po maging reset, para po maging successful, para po meron tayong tinatawag, kaibigan, growth mindset. Because we believe that everything begins in the mind, mga kaibigan. Sa ating paggising ng umaga, we need to start with Jesus. Sa paggising natin sa umaga, mag-pray tayo, ang magsabi tayo, Panginoon, salamat! Thank you, Lord, for another life. Salamat, Panginoon, binigyan mo ako ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, binigyan mo ako ng pag-iisip na kagaya sa pag-iisip mo. Is that wonderful, my dear friends? And then, after sa ating pagising, we start with Jesus. Para po ating pag-iisip, mga kaibigan, tuloy-tuloy na merong pagbabago. And then, during the day, mga kaibigan, habang nag-busy tayo sa ating trabaho o ano yung ginawa nyo dyan, mga kaibigan, araw-araw, continue to stay with Jesus. Wow! Is that wonderful, my dear friends? Stay with Jesus. Si Panginoong Hesus lang talaga, mga kaibigan, ang makabigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Stay with Jesus, my dear friends. And then, kung may mga hamon, may mga challenges, merong mga problema, araw-araw nating ginagawa, and then it's easy for us to overcome. Kasi po, mga kaibigan, naka-overcome tayo sa mga malaking hamons.
Why? Because we continue to stay with Jesus sa ating puso at sa ating pag-iisip. And then, at the end of the day, and with Jesus, sa pagtulog mo, bago ikaw matulog, and then, you kneel down, read the Bible, basahin mo yung Biblia, and then pray to Jesus, and then say to Jesus, "Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ngayon ka po yung nagbigay sa akin na magandang pag-iisip. Salamat, Panginoon, na binigyan mo ako ng growth mindset. Salamat, Panginoon, na ikaw po nandyan palagi sa akin. Kasi po, makaibigan, ang sabi sa binanggit ko kanina, sabi ng Panginoon, 'Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.'" Gayahin natin, mga kaibigan, ang pag-iisip ni Panginoong Hesus sa ating buhay, kasi po, only Christ that can change us. Ang aking hamon ngayon nga araw, mga kaibigan, kung saan man ikaw ngayon, siguro gabi sa ibang bansa, o siguro sa ibang lugar ng bansa, siguro tanghali, o dito sa atin sa Pilipinas, lunchtime, isang hamon sa bawat isa sa atin, mga kaibigan, kung yung pag-iisip mo ngayon, parang hindi mo maintindihan. Yung pag-iisip mo ngayon, mga kaibigan, hindi mo maintindihan, and then gulo-gulo na talaga. Then remember, my dear friends, it's not too late for you. Hindi pa huli ang lahat, mga kaibigan. Ngayon, you need to reset your mind. We need to reset our mindset. Kailangan natin ngayon, mga kaibigan, ang pag-iisip ni Kristo. Gayahin natin araw-araw, because I can guarantee you, Christ is always there. And then after that, mga kaibigan, maging bagong buhay ikaw. And then you can be a living testament, living witness sa iyong pamilya, sa iyong tahanan, sa iyong kapatid, sa iyong asawa, sa iyong kapitbahay. Why? Because God gives you a mind of Christ, yung mindset ng Panginoon, nga siya pong mindset nga mayroong pag-asa. Merong pag-asa nga ibigay niya sa bawat isa sa atin. And then I can guarantee you, if we surrender to the Lord every now and then the Lord will change you, transform you. Mag-pray po tayo, mga kaibigan. Father God in heaven, we are so grateful, O Lord, indeed, that you always there for us. Reminding us, O Lord, that our mind is full of worries and sorrows. But we are so grateful, Heavenly Father, that you give us the mind of Christ. And that mind of Christ will help us to reset our mind, to transform our mind. And by doing so, we can be a living testimony, a living witness to our family, to our neighbors, to our children, and to the people around our community. And by doing so, Lord, we're gonna say, "Praise thee, O Father, that you are the one who transforms us." In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, mga kaibigan. May the Lord will bless us today.

Amen. Salamat po, Pastor Ed Chavez, sa isang napakahalagang katotohanan na amin pong natutunan sa umagang ito. Ito po ay ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula rin naman sa pagbabago ng atin pong pag-iisip. Mabigat po na salita, no? Pero it's all in the mind, sabi nga. Marahil po ay hindi natin kontrolado yung lahat ng mga nangyayari sa atin pong mga paligid o yun sa mga tao sa kapitbahay natin o di kaya man anong sitwasyon natin. Ngunit mayroon po tayong kakayahan na piliin kung paano po tayo tutugon sa bawat challenges na meron tayo. Ipinapakita rin po sa atin kanina ni Pastor Ed Chavez na yung pagkakaiba ng growth mindset at fixed mindset. Ano po kapag sinabi nating fixed mindset, ito po yung pag-iisip na nakasentro lamang dun sa mga limitasyon natin, madali, yung mga kakayahan lang natin, ano, hindi natin naisip kung ano pa ba yung kayang gawin ng Panginoon. Yung hanggang dito lang ako, ito na lang yung kaya ko, ano. At dahil dito, madali po tayong mawalan ng pag-asa at madali po tayong sumuko. Ngunit kapag hinayaan po natin na ang Diyos ang humubog sa atin pong pag-iisip, o ito po yung growth mindset, natututo po tayong makita na ang bawat pagsubok ay bilang pagkakataong lumago sa atin pong pananampalataya at sa atin pong karakter. Napakaganda rin pong paalala mula sa Romans 12 verse 2. Sabi po doon, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo, kundi hayaan po nating baguhin ng Diyos ang atin pong pag-iisip. Ganon din po sa Philippians 2 verse 5, inaanyahan po tayo na magkaroon ng parehong pag-iisip na mayroon po ang ating Panginoon. Isang pag-iisip na mapagkumbaba, mapagmahal, mayroon pong malasakit sa kapwa at lalong higit, lalong maging ahandang sumunod sa kalooban ng atin pong Diyos Ama. Dahil kapag po ang ating isipan ay napupuno ng salita ng Diyos, sa halip po ng takot, ng galit o di kaya naman ng pag-alala, unti-unti pong nababago yung atin pong mga decisions, yung kung paano po tayo magsalita at maging yung paraan po natin ng ating pong pamumuhay. Dahil ang pagbabago po ay hindi nangyayari sa isang iglap lang. Ngunit ito po ay nangyayari araw-araw. Dahil ito po ay araw-araw ding ginagawa ng Diyos na kumikilos siya sa atin pong mga puso na handang magpasakop po sa Kanya. Kaya po ngayong araw ang challenge po sa atin, ano? Ano ba yung laman ng ating isipan? Ito po ba ay puno ng doubts, ng pagdududa, ng takot, yung mga negative thinking natin o hinahayaan po natin na ang Diyos ang mag-renew ng atin pong isip araw-araw? Kaya po ang challenge sa atin, simulan po natin ang bawat umaga sa panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Habang dumarating po yung mga hamon sa atin pong buhay, piliin nating manatiling kasama si Jesus at hayaan siyang gumabay sa atin pong mga iniisip at desisyon. Sabi nga po kanina, no, hindi natin kontrolado yung maaring mangyari, pero kontrolado natin kung paano natin o kung paano tayo magre-respond doon sa sitwasyon na yon. Dahil sapagkat kapag ang atin pong pag-iisip ay nakatuon sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng lakas na harapin ang anumang pagsubok at nagiging buhay na patotoo tayo ng Kanya pong kapangyarihang magbago ng tao. Kaya po sa umagang ito, mga kaibigan, patuloy po nating ipinalangin ang bawat isa sa atin na magkaroon po tayo ng growth mindset, na magkaroon tayo ng paglago sa ating karakter. At ang lahat po ay naanyayahan ko na samahan ako sa atin pong pagdadalanginan. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa inyong kabutihan na patuloy na pinapakita sa amin. Salamat din po sa pag-ibig na patuloy po naming nararanasan. Sa oras po na ito, amin pong patuloy na natututunan na kami po ay patuloy na magpasakop sa inyo, lalong higit sa amin pong pag-iisip. Kung paano kami mag-isip, Panginoon, naway kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. At lalong higit, Panginoon, naway ang amin pong mga isipan ay mapuno ito ng pagtitiwala sa inyo. Mapuno po ito ng magandang pag-iisip, ganun din Panginoon na patuloy kaming manghawak sa inyo pong mga pangako. Patawarin po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Ayan, muli po maraming salamat Pastor Chavez sa napapanahong mensahe na nagpapaalala po sa atin na ang tunay na pagbabago ay nagsasabi

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunan.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Happy, happy Sabbath po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay Resurrection Power. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, ito ay isang mabuting balita. Ating bigyan ng pansin ang mga ilang mga pangyayari na ang Panginoon, bago siya pinako sa krus at namatay, ganito ang ilang mga pangyayari sa kanyang buhay sa lupang ito. Kanyang itinatag ang sinasabi nating Lord's Supper o yung banal na hapunan. Nakasama ang kanyang mga lagad, inugasan ang mga paa ng kanyang mga lagad, tanda na ito ay ang kapakumbaban. At pagkatapos yung tinapay ay simbolo sa katawan ni Kristo na nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Yung katas ng ubas ay simbolo ng kanyang dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Yan ang itinatag ng Panginoon sa lupang ito sa kanyang ministeryo. Pagkatapos siya ay nanalangin sa hardin ng Getsemani. At sa kanyang panalangin sa hardin na yon, tila baga ang kanyang pawis ay patak ng dugo. Kanyang nadama ang bigat na kanyang gagawin sa kanyang pagtubos sa taong nagkasala. At pagkatapos, samantalang siya ngayon ay nanalangin sa hardin ng Getsemani, dumating si Judas, pinagkanulo niya ang Panginoong Jesus at hinuli siya ng mga sundalong Romano. At pagkatapos ngayon, nilitis ang Panginoon sa harapan ni Pilato. At pagkatapos ngayon, pinahirapan siya. Nilagyan ng koronang tinik ang kanyang ulo. Nilagyan ng ang kanyang kamay ng tambo. Pinagpapalo ang Panginoon at pinahirapan ng gay na lamang, ipinapasan sa kanya ang krus at pagkatapos siya ay ipinako sa krus at sa kanyang pagkapako sa krus, siya ay namatay. Na kanyang tinubos ang aking pagkakasala at gayon din kaibigan ang iyong pagkakasala. Nanupat ang pagtubos ni Kristo ngayon, kanyang ginampanan yung sinasabing handog na sumisimbolo sa isang tupa. Kaya noong nakita ngayon ni John the Baptist ang ating Panginoon, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 29. Subalit nung si Kristo ay namatay sa krus, kaibigan, yun ay araw ng Biyernes, kaya ang sinasabi ng ating mga kapatid na iba, ang wika, ito ay Biyernes Santo. At pagkatapos siya ay namatay, nagpahinga sa libingan, subalit kaibigan, nung unang araw ng Sanglinggo, ang tawag dito ng ating mga ilang kaibigan ay Paskong Pagkabuhay. Kaibigan, ang pagkabuhay ni Kristo, ito ang mabuting balita. Sapagkat kung hindi siya nabuhay, kaibigan, walang mabuting balita. Ito yung ang ating ngayong pag-asa sa ating buhay na ating kinagagalawan ngayon na bilang mananampalataya. Anong kapangyarihan meron sa kanyang muling pagkabuhay? Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Ang wika ng una, "The power of the resurrection is almighty power." Gusto kong basahin ang binabanggit ng ating Biblia sa aklat ng San Lucas 24:1-3. Ganito ang ating mababasa. "Subalit ng unang araw ng Sanglinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda." Sa makatwid kung bakit nagpunta sa libingan yung mga nagkisunod na nampalataya na si Kristo siyang Mesiyas, kaibigan, ay sapagkat hindi sila naniniwala na si Kristo ay babangon sa mga patay. At ang sabi sa 2-3, "At nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Subalit nang sila'y pumasok, ay hindi nila nakita ang bangkay." Kaya nga, nagpunta sila, may dalang mga pabango upang ilagay sa katawan ng bangkay ni Kristo. Subalit si Kristo ay nabuhay, kaibigan. Umagang-umaga ng araw ng Linggo, si Kristo ay nabuhay. At walang kapangyarihan, kaibigan, ang libingan. Katunayan, yung batong inilagay, yung pantakip sa libingan, ay nilagyan ng selyo, at pagkatapos ngayon, may mga sundalong Romano ang nagbabantay. Subalit ang kapangyarihan ng Diyos, kaibigan, ay walang kapangyarihan ang sinasabing libingan. Kaya nga, subalit ang wika ng sila'y pumasok ay hindi nila nakita ang bangkay. Ano yung nakita? Ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 20, versikulo 7 at 8, ganito ang ating mababasa. "At ang damit na inilagay sa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag na mga telang lino, kundi bukod na nakatiklop sa isang tabi." Yung mga telang ginamit na katulad ni Lazaro noong siya'y pinalabas ng Panginoon sa kanyang libingan, nakabalot si Lazaro. At ang Panginoon noong siya'y namatay, ibinalot ang kanyang ulo. Subalit ngayon, noong siya'y nabuhay, kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, "At ang damit na inilagay sa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag na mga telang lino, kundi bukod na nakatiklop sa isang tabi." Kaibigan, naisip mo na ba kung bakit yung mga ginamit na tela na pinambalot ngayon, ang sabi nga ay bukod na nakatiklop, hindi kasama sa telang lino, kaibigan, bakit kaya? Bakit kaya? Sinasabi ng mga komentarista kung bakit nandoon iniwan yung mga ginamit na tela at pagkatapos ngayon ang pinambalot sa kanyang ulo o inilagay sa kanyang ulong wika ay nakatiklop. Anong ibig sabihin? Kung yung mga tela ay wala, sasabihin ngayon ng mga pare at saka yung kanilang mga nadaya ay ninakaw ang kanyang bangkay. Katunayan, yung mga sundalo nakasaksi na nabuhay ang Panginoon. Ngayon, binigyan sila ng suhol para ngayon sila ay hindi magsalita ng katotohanan, kundi sinasabi na dinakaw ang bangkay ni Kristo. Kaibigan, pangalawa ang dahilan. Kapag ka ba ikaw ay gumigising sa umaga, ang iyong kumot na ginamit ay tinitiklop mo? Sa makatuwid si Kristo sa kanyang pagbangon na muli, na katulad natin sa umaga tayo ay bumabangon, kinakailangan ang ating telang ginamit o yung kumot na ating ginamit ay kinakailangan nakatiklop in order, kaibigan. Kaya nga, gay na lamang masinop ang Panginoon, masinop siya at inayos yung ginamit sa kanya. Katunayan kung bakit nasabi natin ang Panginoon ay maayos ang kanyang sinasabing paggawa, ay maaring iwanan niya ang mga telang yon. Katulad nung pinakain ng Panginoon ang mga 5,000 at merong sobrang tinapay, ang ginawa ng Panginoon ay pinakuha sa kanyang mga alagad at pagkatapos pinaipon ang mga ito at pinauwi sa mga tahanan ng mga kumain. Kaya nga, ganun kaibigan, na napakasinop ng Panginoon sa kanyang buhay sa lupang ito. Kapag ka ang isang tao hindi masinop, ang sabi nga ng iba, burara. Pero kaibigan, napakasinop ng ating Panginoon. Kaya nga, yung sinasabing the power of the resurrection is almighty power, makapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan, at yung bato na nakatakip doon sa libingan ay naigulong na sapagkat ang anghel ng Panginoon ang nag-alis at ang katawan ni Kristo, ang wika, ay hindi na nakita sapagkat bumangon na siya mula sa mga namatay. The resurrection power is the greatest of all. Nanupat ang sinasabing pagkabuhay na muli ni Kristo, yung power na yon ay siya ang pinakadakilang power na kanyang regalo sa tao na nagkasala upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung sakasakali man hindi pa dumating si Kristo at meron sa ating nakikinig ay kinuha ng kamatayan, darating ngayon ang panahon na kung papaano si Kristo ay bumangon sa mga patay, lahat ng mga taong namatay kay Kristo ay bubuhay na muli. Ganitong sinasabi, kaibigan, sa aklat ng San Juan, Kapitulo 5, Versikulo 28 at 29. Ganitong sabi, huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang araw o oras na ang lahat ay nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Sa mga tuwid, merong buhay na walang hanggan. Merong resurrection, kaibigan, sa mga taong nanampalataya at sila ay muling bubuhayin ng Panginoon sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, alam mo ba na noong si Kristo ay nabuhay na muli at ang mga namatay kay Kristo ay bubuhay na muli, alam mo ba, kaibigan, na involved ang Trinity o yung kadiyosan? Kung papaano noong ang tao ay nilikha, sinabi ng Diyos ayon sa aklat ng Genesis 1:26, ang wika, sa likas ng Diyos ang tao ay nilikha. Ang sabi ng Panginoon, lalangin natin ang tao sa ating wangis. Hindi sa wangis ng Diyos at saka ng mga anghel, sapagkat sinasabi rin sa aklat ng Genesis, Kapitulo 9, Versikulo 6, in the image of God, ang wika, nilikha ang tao. Kaya dito, kaibigan, sa Genesis, Kapitulo 1, Versikulo 26, ang ginamit dito na yung us o lalangin natin ng tao, ang ginamit sa orihinal ay Elohim. Ito ang plural form ng kadiyosan. Kung ito'y singular, ito ay El. Pero ang ginamit, ayon sa original, ito ay Elohim, kaibigan. At ganito ang sinasabi ng ating Biblia, John o Sanguan, Kapitulo 10, Versikulo 17 at 18, ganito ang sabi ng Biblia. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Walang nag-aalis nito sa akin kundi kusa kong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Ano sabi naman sa aklat ng Epeso 1:18 hanggang 20? Ito naman ang involvement ng power ng Ama. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kundi ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kanyang isinagawa ito kay Kristo nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Kaya nga, iba yung nakaupo sa trono at nakaupo sa kanan, walang iba kundi si Kristo. Ano naman ngayon ang papel na ginampanan ng Balanespirito? Tanda natin kaibigan, iisa lang ang Diyos. Pero merong tatlong persona, Roma 1:4. At ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay. At ito'y si Kristo, Jesucristo na Panginoon natin. Ano sabi? Ipinahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu. Kaya kung papaano sa sinasabing creation ay ito'y nangyari, nandoon ang Ama, ang Anak at gayon din ang Balanespirito. Gayon din sa sinasabi ngayong kaligtasan at pagkabuhay na muli, involve ang tatlong persona. Ano bang sabi sa pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito? The power of the resurrection is amazing power. Ano sabi sa atin? Yung kamanghamanghang kapangyarihan ng resurrection o yung pagkabuhay na muli. Kaibigan, mapansin natin si Kristo ay nabuhay. Ang sabi nga sa unang bahagi ng ating binasa kanina, subalit ng unang araw ng Sanglinggo sa pubong pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabangong kanilang inihanda, at pagkatapos ng wika, pumasok sila sa libingan at wala na ang bangkay, sapagkat nabuhay na muli si Kristo, kaibigan. Hindi katulad ng ibang mga sinasamba at leader ngayon ng mga ibang mananampalataya, si Buddha hanggang ngayon ay patay. Si Confucius ay hindi na muling nabuhay. Si Muhammad ay hindi na muling nabuhay. Si Kristo lang, kaibigan, ang namatay at muling nabuhay. Kaya nga ang lahat ng mga taong mananampalataya sa Panginoong Jesus, kaibigan, sila rin ay mabubuhay. Anong sabi ng ating Biblia? Dito sa aklat ng San Lucas 24:4 hanggang 11. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na kasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga bay ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa, subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay?" Sa makatuwid, kaibigan, huwag nating hanapin ang buhay sa mga patay. Wala siya rito kundi muling nabuhay alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyong noong siya'y nasa Galilea pa, na ang anak ng tao ay kailangan ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw. At naalala nila ang kanyang mga salita ayon sa versikulo 8-9. At pagabalik mula sa libingan, ibinalita nila ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng iba pa. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, kaibigan, nung ibinalita ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, ay hindi lamang sinabing sa mga alagad, kundi pa naman special mention si Peter. Bakit? Special ang lalaking ito o ang lingkod ng Diyos kay Peter, sapagkat si Peter, alam natin, kanyang sinabing hindi ko kilala ang lalaking yan. Itinanggi niya ang Panginoon, pero nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos kay Peter. Versikulo 10. Ang nagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol ay sina Maria Magdalena, Juana, Mariana, ina ni Santiago, at iba pang mga babaeng kasama nila. Subalit, ang mga salitang ito'y inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniniwalaan. Kaya nga, nung sinabi ito sa mga nakakita, nandun si Maria Magdalena, hindi pa gustong maniwala, sapagkat yung sinabi ni Kristo hindi naunawa nung una. At ang sabi nga sa atin sa 1 Corinto 15:13 ang hanggang 20, ganito ang sabi ng Biblia. Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kaya kung si Kristo ay muling nabuhay, ang lahat ng mga tao na matay kay Kristo, kaibigan, ay muling mabubuhay pagka dumating si Kristo. 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Kaya nga, kung sa buhay na ito, kaibigan, si Kristo ay hindi muling nabuhay, na natiling patay siya, walang saysay ang ating pananampalataya. At kami ang wika sa versikulo 15 ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman niya muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. 16. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. 17. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa iyong mga kasalanan. 18. Kung gayon ang mga patay kay Kristo ay napahamak. 19. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Kaya nga, kung tayo ay may pananampalataya at si Kristo ay hindi muling nabuhay, kawawa tayo. At ang sabi sa 20, subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Kaibigan,

0: hindi kayang buhayin ang taong namatay. Subalit si Kristo, yung kanyang kapangyarihan, ay kayang buhayin ang taong namatay. Ang pangatlo, the power of the resurrection is available power. Ang wika, ang kapangyarihan ng resurrection o yung pagkabuhay na muli, kaibigan, ay ito ay ipinagkakaloob sa lahat. Ano sabi? San Lucas 24:12, subalit tumayo si Pedro at tumakbo sa libingan, siya'y yumukod at pagtingin niya sa loob ay nakita niya ang mga telang lino na nasa isang tabi. Umuwi siya sa kanyang bahay na nagtataka sa nangyari. Kaya nga kaibigan, nagtataka nga si Pedro. Subalit kaibigan, nagpakita ngayong buhay ang Panginoon. At para mapatunayan, buhay siya. Siya ngayon ay humingi ng inihaw na isda at kinain ng Panginoon. Tandaan natin, si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Dalawa ang kanyang likas. Diyos siya at saka siya ay naging tao, kaibigan. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Yung sinasabing kaligtasan, yung power ng resurrection, ito ay pinagkakaloob ng Panginoon sa lahat ng mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaibigan, ipinagkakaloob sa iyo ito. Bakit tayo matatakot? Kung sakasakali man namatay tayo sa mundong ito, kaibigan, kinuha ng kamatayan ng ating buhay, pagka dumating si Kristo, tayo ay muling bubuhayin. At kung sakasakali ang ating puso ay tumigil sa kanyang pagtibok, pagka dumating si Kristo at tatawagin ang lahat ng mga banal, kaibigan, kasama ka doon, nabubuhayin ng Panginoon. Kung sakasakali hindi pa siya dumating at tayo ay namatay sa mundong ito. Kaya nga, titibok ang ating puso, ganun kalapit, kaibigan, pagka si Kristo ay darating, kaibigan, muling titibok ang ating mga puso. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng Diyos.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang muling pagkabuhay po ni Jesucristo ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito po ay isang kapangyarihang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya. Dahil nabuhay po si Jesus, may kapatawaran po tayo. May bagong buhay, may lakas laban sa kasalanan, at may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Nawa po maranasan natin ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay araw-araw. Ang sabi nga po sa 1 Korinto 15:20, ngunit ngayon, si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga namatay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling dating.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at

tangke ng militar sa Ukraine. Ang AWR-360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck, pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral, at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating lamang ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag.
kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan at may dalang mensahe sa atin na kay Jesus mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: So tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat salamat po sapagkat patuloy mo kami pinagkakaluban ng buhay at ng kalakasan. Salamat po sapagkat patuloy mo kami pinagkakaluban ng pagkakataong ito na magkasama-sama, magkasalo-salo sa pag-aaral ng iyong banal na salita. O Amang Banal, muli po naming idinadalangin ang iyong banal na pangunguna at pamatnubay sa amin. Akin pong patuloy na idinadalangin ang aming mga tagapakinig sa kanila pong kalagayan ngayon. Ano man ang kanilang pangailangan, ikaw po nawa ang patuloy na magpuno, Amang Banal, at patuloy na iyong ipadama ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at pagkalinga sa bawat isa. Pagpalain mo po ang palatuntunang ito, patuloy na gamiting instrumento ng kaligtasan sa mga taong nagnanais na masumpungan ang katotohanan at ang kaligtasan. Pagpalain mo po rin po ang himpilang ito. Sa kanila pong mga pangailangan ay patuloy mo po nawang punan at iyong tulungan na patuloy na sila'y magkaroon ng mga palatuntunang patuloy na maglilingkod at magbibigay ng tulong sa sangkatauhan. Nais rin po naming idalangin ang aming pong mga namumuno sa pamahalaan. Muli po silang ingatan at gabayan na ang katwiran na hindi lang sa batas ng tao kundi sa iyong batas ay masunod at patuloy na maging pagpapala sa bawat isa. Aming idalangin Amang Banal na patuloy po naman pagkalubang kami ng magandang panahon. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang atin ngayong pag-aaralan.
2: Sa mga okay listeners, katayo po ay mag-aaral ulit, patuloy ang pagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng ehersisyo na laman natin mas mataas ang immune system ng mga taong gumagalaw-galaw. Nag-ehersisyo ng tuloy-tuloy, napapabuti din po ang pagtunaw o digestion ng ating katawan at nakakatulong din ito sa mabilis na pagdumi dahil nakakatulong po ang pag-ehersisyo. Payong kaibigan sa may mga anak, hayaan nyo po magtalon-talon, maghabulan, magtumbang press at mag-Chinese garter ang inyong mga anak para sa mas mataas na level ng immune system. So, ang ehersisyo po ay nagpapabuti ng pagsipsip ng mga mineral sa ating katawan. So, galaw-galaw para mas mabuting masipsip ang kinain nating masustansyang pagkain sa pamamagitan ng ating pag-exercise, no? Dinaragdagan ng ehersisyo ang pagsipsip ng mga sustansya lalo na ng mga mineral. Yan. So, ang mainam na pagkain ng calcium at magnesium ay mahalaga sa pagbabalanse ng katawan at ito ay makukuha sa mga halamang pagkain tulad ng butil, buto, buto ng gulay at mga nuts, mga berdeng gulay at makulay na gulay. Makulay ang buhay, kain din kayo ng makulay na pagkain. Ang pagkain ng 80% ng buo, yung hindi dumaan sa prosesong mga paraan, mga halamang pagkain ay nagbibigay ng kahangahangang pag-unlad sa kalusugan. Iwasan po natin yung mga processed foods, yung mga nakalata, nakaplastik.
1: Mga refined.
2: Huh? Refined foods kasi talaga namang hindi masyadong makakatulong yan sa ating masaya at malusog na katawan. So nakita nyo, mas maganda lagi na natural. Mas maganda kung meron kayong mga garden kasi ang pag-garden ay isa rin pong magandang exercise. So, itong pinapaunlad na balanse ng chromium at iba pang pampalusog sa dugo at mga selula ay tumutulong sa kalamnan upang mailagay sa normal ang asukal sa dugo. Yan, sa may mga diabetes. Taong may diabetes o malapit ang magka-diabetes, tayo'y kumain ng gulay sa tamang pagkain at pagsipsip ng magnesium. Ang pagkakataon na ang isang ehersisyo, yung mga taong dumadanas ng pulikat, sakit sa ulo, mga coronary spasm ay makakatulong ang exercise para ito ay mabawasan. So okay ang digestion kapag kayo ay may exercise. O payo ulit sa mga taong sumasakay sa jeepney, saka sa bus, kung kayo po ay naibaba, naipara, naihinto sa malayo-layo pa ninyong bahay, huwag kayong magagalit. Bakit? Advantage nyo na makalakad kayo papunta sa inyong tahanan ng konting minuto. Sadyain nyo pa nga minsan, mga kaibigan, na bumaba kayo, hindi sa exact sakto ninyong pintuan kung wala kayong daladalang mabibigat. Kung hindi kayo naka high heels, bumaba na kayo ng jeep bago pa kayo makarating sa inyong mismong tahanan, kasi makakatulong yan. Galaw-galaw, baka pumanaw. Ang sabi pa sa ating mga pagsasaliksik, ang ehersisyo ay pumipigil sa panganib na pag-atake ng sakit sa puso. 30 minuto na mabilis na paglakad araw-araw ay malaking tulong sa pag-iwas sa atake sa puso. 5 araw sa isang linggo ay pwede na para sa pagbawas ng panganib sa atake sa puso. 50% po. O tingnan nyo na, 50% ang maaaring less na hindi kayo atakin sa puso. Ang paglalakad ang pinakamabuting exercise, dahil kapag ikaw ay naglalakad, ang blood levels ng HDL, yung HDL? High density lipoprotein po, yung good cholesterol sa katawan, ay tumataas ng pansamantala. Ito ay parang vacuum cleaner o garbage truck na nag-aalis ng masasamang uri ng cholesterol sa ating dingding ng mga ugat, kung saan dumadaloy ang uga ay ang mga dugo. So kaya, mag-exercise kayo, kasi yung good cholesterol po ay tumataas. At ang exercise din po ay mga advantage na nakakatulong para tunawin ang mga namuong excess fats dyan sa ating mga arteries. Dahil dyan, makakadaloy ng mabuti ang ating dugo at magiging maayos ang sirkulasyon sa ating system. Tema. Mga kaibigan, mag-exercise kayo tuwing umaga. Kung hindi nyo kayanin, di tuwing hapon, di kung wala pang panahon, tuwing gabi. Basta huwag kalimutan po, ang 30 minutong mabilis na paglakad araw-araw ay makakatulong. Kayo ba may mga sakit sa puso? Mahirap matunawan? At para masiguradong masipsip ang mga mineral sa inyong kinain, ay mag-exercise po kayo, galaw-galaw. Kung kayo ay nasa opisina, tayo-tayo. Baka pumanaw.
1: So, tayo po'y magpapatuloy na sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos, at narito pa rin po tayo. Pinag-aaralan po natin yung chapter 7 ng Apokalipsis, at nando na po tayo sa mga makatatayo sa harapan ng Panginoon sa panahon ng kanyang paghukom, na sinabi ay 144,000. Subalit pagdating sa verse 9, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman, mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero, na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Subalit ito ay may pagpapagkilanlan, ha, may tatak ito ng Diyos. Ano ang tatak na ito? At bakit ito ay sa noo ilalagay yung kanilang mga tatak? Ha? Ito ba ay literal? Kasi mayroon po nagsasabi, microchips daw ito ilalagay sa noo o kaya sa kanang kamay. Kaya sila'y tinatakot ang mga tao, huwag kayong magpalagay ng microchips na ito na may nakalagay ikang number na 666. Mga minamahal, iyan po ay yung mga sinasabi ng mga hindi nag-aaral ng Biblia ng maayos. Ano po? Kinakailangan pag-aralan po natin mabuti ang Biblia. Sapagkat bakit po tayo natatakot doon sa microchips? Ha? Ano bang kasalanan ang magpalagay ka ng microchips? Sapagkat yung wala nitong tanda na ito, tatak sa kanyang anong kasalanan doon sa pagpapalagay ng microchips? Bakit sabi ay ito yung tanda ng hayop at ilalagay sa impyerno? Malaking kasalanan ba yon? Magpalagay ka ng microchips? Anong kasalanan doon? Maliwanag po na ito pong tanda na ito ng Diyos, tanda ng hayop, wala po yan sa microchips. Ha? Hindi ito literal na tatak, ito po ay katangian. Tingnan po natin ang sinasabi ng talata, may suot na mapuputing damit at may mga palma sa kanilang kamay. Ha? Ito yung kanilang, yun ang makikita mo sa kanila, yung nakasuot ng maputing damit at may palma sa kanilang mga kamay. Ha? Hindi po yung may nakalagay na na microchip. Ha? At nagsisigawan ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Makikita po ninyo ano yung kanilang katangian, kanilang kinilala na ang pagliligtas ay sa Diyos at doo na nakaupo sa trono at sa kanyang kordero. Ha? Ito po yung mga tao na walang ibang pinananampalatayanan, walang ibang pinananaligan kundi ang Diyos Ama at ang kanyang anak na siyang tanging tagapagligtas. At ang lahat ng mga anghel ay tumayo sa palibot ng trono at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay at sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumasamba sa Diyos na nagsasabi, Amen! Ang pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Amen. So ito pong may mga tanda na ito ng Diyos. Ang kanilang sinasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kanyang kordero. At ito'y sinang-ayunan ang wika, Amen! Ha? Amen! Yun ang sagot ng mga anghel at ng iba pang mga nilalang. Sapagkat ang wika, ang pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Amen. So ito po ang katangian nitong may tanda ng Diyos na makatatayo sa panahon ng kagalitan ng ating Panginoon ng Kordero ay yung mga nagpapasalamat sa Kanya, ang karangalan ay binibigay sa Kanya, ang kapangyarihan ay kinikilalang siya lang, ang kapangyarihan dapat na sundin, at ang kalakasan, ang kanilang tiwala ay sa Kanya magpasawalang hanggan. Ano po? So yun po ang katangian. Katulad at kasama ng mga anghel ay kinikilala nila na ang Diyos ang dapat sambahin at papurihan. Ang Diyos lamang ang kinikilalang tagapagligtas. Wala silang ibang pangalan na tinatawagan, pinapupurihan, hinihinga ng kapatawaran kundi si Kristo lamang. At sa talatang 13 ang wika, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? Sinabi ko sa kanila, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. So ito po yung mga tao na nanggaling daw po sa malaking kapighatian. Sila yung mga pinag-uusig, sila yung pinahihirapan, sila yung hindi pinabibilhan at hindi makapagpabili sapagkat sila'y walang tanda ng hayop. Ano po? At sila'y naghugas ng kanilang mga damit sa pinaputi ito sa pamagitan ng dugo ng kordero. So ibig sabihin po, dito ay nilalarawan yung mga tao na ang kanilang katuwiran, ang kanilang kabanalan ay kanilang kinikilalang mula sa ating Panginoong Diyos, mula sa kordero at yung kanyang dugo ang naglilinis sa kanila. Ano po? Kaya't sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa trono ay kakanlungan sila. So makikita po ninyo ano? Na tanging ito lamang ang papasok doon sa kaharian ng Diyos. Tanging sila lamang ang makatatayo sa hukuman ng Diyos. Tanging sila lamang ang makaharap sa Diyos pagdating ng dakilang araw na yon sapagkat yun ang katanungan, sino ang makatatayo? Maliwanag po itong mga tao na nagpakabanal sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos. Kaya nga't sila ay masusumpungan sa harapan ng trono ng Diyos na maglilingkod sa kanya araw at gabi doon sa kanyang templo at doon sa nakaupo sa luklukan. Ano po ang sabi? Ano ba yung mapuputing damit na yon? Ah, ito po yung napag-aralan na natin subalit nais ko pong ulitin, Apokalipsis 19:8, at sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Kaya dito po ay ipinapakita na yung mga taong nagtapat sa Diyos at nilinis nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ang kanilang mga gawain ay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang salita, kaya nga sila ay malinis o maputi. Ha? So sila yung mga tao na hindi lang nagsabing sumampalataya ka sa Diyos, kundi sinasabing sumunod ka sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya na walang pagsunod, ang sabi ni Santiago, ay baog at walang kabuluhan. Ha? Ang kanilang mga gawa ay dinalisay sa pamagitan ng dugo ng kordero, hindi sila nanatili sa pagiging mga makasalanan. Kaya narito po, nilinis sila ng dugo ng kordero. Kaya hindi po ba nabasa na natin yung sa 1 Juan 3:3-8 kung papaanong sinasabi na kinakailangan talaga tayo'y malinis? Tingnan po natin, sapagkat ito talaga ang palatandaan ng mga anak ng Diyos. Ha? Ito ang pagkikilanla natin. Ito yung tanda. Ha? Hindi microchip, kundi ito po ang tanda. Tingnan po natin. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Napakaliwanag po yan. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya'y wala kasalanan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi nakakilala sa kanya. Mga mumunting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo. Dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. So ang tanda po ng Diablo, ang tanda ng hayop, hindi po microchips, tatandaan po natin yan, hindi po yan laser tattoo. Sapagkat yung iba ay sinasabi laser tattoo ang ilalagay. Hindi po, napakaliwanag na ang tanda rito ng hayop ay yung paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang tanda naman ng pagiging anak ng Diyos ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. Tatandaan po natin, paulit-ulit po natin sinasabi yan. Magmula pa sa aklat ng Daniel, sinasabi po na ang kalaban ng Diyos, ang ibang kabayong ito, ay anong kanyang gagawin? Iisipin niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. Datapwat ang ating Panginoon, ang sabi niya, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. At dito po sa 1 ang sabi, sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, hindi nakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Kaya dito po, yung ating ginagawa, hindi po yung ating ginagawa ang palatandaan. Ha? Ang palatandaan po rito, yung ating ginagawa. Ginagawa ba natin yung ayon sa kautusan ng Diyos, o ang ginagawa natin ay yung ayon sa kautusan ng Diablo na labagin ang kautusan ng Diyos? Ha? Maliwanag po ba? Inyo po bang nakikitang maliwanag na ang tanda po ng Diyos ay yung pagsunod sa kanyang kautusan? Sapagkat si Kristo na parito upang alisin yung gawa ng Diablo. Ano yung gawa ng Diablo? Lumabag sa kautusan. Yan ang kanyang gawain. Lapastanganin ang kautusan. Baguhin ang kautusan. Yan ang gawain ng Diablo. Pero ang gawain ni Kristo, alisin yon. Pero yung sabi ng iba, ang inalis raw ay yung kautusan. Huwag po namang ganoon. Ha? Hindi po ganoon. Hindi yon ang inaalis ng Diyos, yung kanyang kautusan. Ang inaalis niya, yung gawain ng Diablo, walang iba kung hindi ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Ano po? So sana po ay naging malinaw yan, ha? May hawak silang palma. Tandaan po natin, ha? Sila'y may hawak na palma, simbolo ng pagtatugumpay. Ito po kasing palma, ito yung hinahawakan noon ng mga nagtatagumpay. Kapag nakipaglaban at nagtagumpay, may hawak silang mga palma. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Yun ang sinasabi. Kaya pagtatagumpay po iyong palma. Kumusta po ang ating pananampalataya? Ito po ba ay naghahatid sa atin sa kilalanin si Kristo lamang ang tagapagligtas at siya lamang ang marapat na sambahin at siya lamang ang dapat na sundin at ang kanyang kautusan? Naghahatid ba ito upang tayo ay huwag lumubag sa mga kautusan ng Diyos? Yan po ba ang ating pananampalataya? Kinakailangang matatak sa ating isipan at sa ating mga puso ang katuwiran ng Diyos at ang kanyang mga kautusan ay dapat na matatak sapagkat yan po ang pangako ng Panginoon. Yan ang kanyang gagawin sa kanyang bayan. Ano po? Ang sabi sa Hebreo 8:10, ito ang tipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Ay yung sasabihin ng iba, sa Israel lang pala yan eh. Mga minamahal, ang maliwanag ang sabi ni San Pablo, hindi lahat ng ipinanganak na Israel ay Israelita, kundi sino? Yung mga sumusunod na kalooban ng Diyos. Sapagkat yung pong Israel, ang ibig sabihin po nung pangalang Israel, nagtagumpay ka. Nagtagumpay. Kaya kinakailangan na itong masumpungan sa atin. Ito ang tipang aking gagawin sa sambayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Napakaliwanag po ano? Yung masulatan ng kanyang kautusan sa kanilang isip o yung naitatak talaga sa kanilang isipan ang kautusan ay sila yung tatawaging bayan ko. Sa 15 ang wika, kaya't sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa trono ay kakanlungan sila. Yan po ang sabi sa City 15. Sa D-Side, sila'y hindi na magugutom pa ni mauuhaw man ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila at sila ipapatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. So napakaliwanag po ng sinasabi rito na ang tatayo doon sa harapan ng Diyos, makatatayo sa panahon ng paghuhukom ay yaong mga mayroong tatak sa kanilang mga noo. Napakarami nito, ha? Hindi lang 144,000, hindi mabilang. Subalit bagamat hindi mabilang, hindi mo mapabulaanan sapagkat kapwa sila ay may tatak ng Diyos. At napag-aralan po natin na ang tanda ng pagiging anak ng Diyos ay ang paglaban sa kasalanan at ang pagiging anak ng Diablo ay ang pananatili sa kasalanan na walang iba kung hindi ang paglabag sa kautusan o batas ng kalangitan. Kaya nga po, mga minamahal, tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon na sundin natin siya, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon. Siya ang Diyos na ating paglilingkuran, siya yung ating pananalanginan, siya yung ating tatawagan at higit sa lahat, siya yung Panginoon na magbibigay sa atin ng gabay at ang gabay na ito ay kanyang ipinahayag sa pamagitan ng Biblia. Ano po? Kaya nga, mapapansin natin na ang dragon ay galit na galit saan? Sa mga tumutupad ng utos ng Diyos. At yun ang kanyang ipinapapatay noong unang mga panahon sa pinatawag nating Dark Ages. Napakaliwanag

kakamali. Huwag po tayong maniwala na mayroong tao na magiging infallible. Tanging ang Diyos po lamang ang infallible, hindi nagkakamali at hindi gagawa ng mali. Datapot ang tao, nagkakasala, nagkakamali. Kaya nga po, nang buksan ang ikapitong tatak, ano na ang nangyari? Tayo po ay nandito na sa huling tatak, ha? Ang tatak ng Diyos. Ano naman po ang sabi? Nang buksan ang kordero ang ikapitong tatak ay nagkaroon ng katahimikan sa langit ng may kalahating oras. At nakita ko ang pitong anghel na nakaupo o nakatayo sa harapan ng Diyos. At sila'y binigyan ng pitong trumpeta. Wow, mayroon naman pong panibagong trumpeta rito, ha? Pagkatapos nung pitong tatak, pitong trumpeta naman ang susunod. Ano naman po ang mangyayari? Dumating ang isa pang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso at binigyan siya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng damban ng ginto na nasa harapan ng trono. So yung mga panalangin po ng mga banal ay naroon sa harapan ng trono at ito ay nilagyan daw ng insenso. At ano ang nangyari? At umakyat ang usok ng insenso kalakip ng mga panalangin ng mga banal mula sa kamay ng anghel patungo sa harapan ng Diyos. Saan po patungo? Sa harapan ng Diyos, ha? At kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso at pinuno niya ng apoy ng dambana. Itinapon niya sa lupa at nagkaroon ng mga kulog, mga tunog, mga kidlat at ng lindol. So dito po ay pinakinggan na yung mga dasal nung mga pinugutan ng ulo, ha? Yung mga naging martyr alang-alang sa kanilang pananampalataya. Sila po naman ay pinakinggan at ang wika, nilagyan ito ng maraming apoy, ng insenso at ano po ang nangyari, ha? Kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso at pinuno niya ng apoy ng dambana. Itinapon niya sa lupa at nagkaroon ng mga kulog, mga tunog, mga kidlat at mga lindol. At ang pitong trumpeta, ito po yung tinatawag na huling pitong salot na darating sa sanglibutan ito. At ang pitong anghel na may pitong trumpeta ay naghanda upang hipan ang mga trumpeta. At hinipan ang unang anghel ang kanyang trumpeta at umula ng yelo at apoy na may halong dugo at itinapon ang mga ito sa lupa. Ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng luntiang damo ay nasunog. So ito po ang mangyayari. Magkakaroon ng malaking sunog. Yan ang mangyayaring kalamidad. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay itinapon sa dagat. Ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na may buhay na nasa dagat at ang ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. Yan. So ito po ay magkakaroon ng mga kalamidad sa dagat. Ha? Ito po ang sinasabi na mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. At hinipan ang ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin ay halamang mapait at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging mapait at maraming tao ang namatay dahil sa tubig sapagkat ito ay naging mapait. So makikita po natin dito, ha, na magkakaroon ng salot sa mga tubig. At ngayon po ay nakikita natin na tayo ay halos nawawala na talaga ng tubig. So ang sabi riyan ay mawawala ng inumin at talaga po namang tayo ay magkukulang ng tubig. At yan po naman ang kinatatakutan ngayon, ha? Talagang dahilan sa global warming at sa sunod-sunod na pagkasira, pagkawasak ng ating kalikasan ay mauubusan po naman tayo ng tubig na maiinom. Ano po? Kaya yan. At hinipan ang ikaapat na anghel ang kanyang trompeta at tinamaan ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin. Kaya't nagdilim ang ikatlong bahagi nila at ang ikatlong bahagi ng maghapon ay hindi nagliwanag at gayon din naman ang gabi. At tumingin ako at aking narinig ang isang agila na lumilipad sa gitna ng himpapawid na nagsasabi ng malakas na tinig, kahabag-habag, kahabag-habag, kahabag-habag ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga tunog na mga trumpeta na malapit ng hipan ng tatlupang anghel. So dito po sinasabi ay talagang sunod-sunod na mga kalamidad ang mangyayari
mangyayari pagkatapos na ang Panginoon ay tumahimik na sa langit. Tandaan po natin, nagkaroon ng kalahating oras ng katahimikan sa langit. Ibig sabihin,

Ang Panginoon ay hindi na namagitan sa atin kapag ka ang ating Panginoong Jesucristo ay tinapos na niya yung kanyang pamamagitan para sa kanyang bayan, para sa ating lahat. Kapag ka itinigil na niya yan, ay darating na ang sunod-sunod na salot bago pa dumating ang kawakasan. Bakit po? Alam po ninyo, mayroon itong layunin. Yan po ay ating mapapag-aralan sa bandang huli pa. At kaya nga po, marami pa ang darating na mga suliranin. Maraming sakuna ang dadanasin ng mga hindi tumanggap ng tanda ng Diyos. Yung tatak ng Diyos. Sapagkat ito po, ang sabi ay para sa mga walang tatak ng Diyos. Yung wala, hindi tinanggap yung character ni Jesus, ang pananampalataya ni Jesus. Sapagkat ang wika po, ito po kasing kahabag-habag na ito ay para doon sa mga walang tanda. Subalit ang mga anak ng Diyos na may tanda ay narito. Titingnan po natin sa Apokalipsis 14:12 ay muli pong ipinapakita. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. So yung mga banal ay mayroong pagtitiis. Sino sila ng mga banal? Sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ano po? Yun po ang sinasabi na may tanda ng ating Panginoon. Yung lahat na walang nitong tandang ito, sila yung tatanggap ng mga salot na ito. At sa 9-1, patuloy po sapagkat nasa chapter 9 na po yung tatlo pang huling tanda. At hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng di matarok na kalaliman. Binuksan niya ang hukay ng di matarok na kalaliman at umakyat ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking horno at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At naglabasan mula sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng kapangyarihan ng mga alakdan sa lupa. At sinabi sa kanila na huwag pinsalain ang damo sa lupa ni anumang luntian ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Kaya nga po itong mga salot na itong sinasabi rito ay pawang para doon lang yan sa mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Okay po, so napakahalaga na ating aalamin kung ano ang tanda ng Diyos. Ano ba yung tatak ng Diyos? Yun po ang pag-aaralan natin sa susunod nating pag-aaral para maging malinaw po talaga sa atin, ha? Sapagkat napakaliwanag po na ang tatanggap ng lahat ng mga salot ng ito ay yun lang walang tanda ng Diyos sa kanilang mga noo. So, mga minamahal, nakalambas na tayo sa oras, so tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po sapagkat iyong ihinayag ang katotohanan ito upang kami huwag mapahamak. Sapagkat mahal mo kami, nais mo kami ay maging handa sa pagdating ng dakilang araw ng paghukom. Amang banal, aking pong pakiusap at aking idinadalangin ang aming mga tagapakinig. Patuloy mo po nawa silang tulungan at gabayan. Ipagkaloob po sa kanila ang ibayong pag-ibig at pananampalataya na sila'y sumunod. Kami sama-samang sumunod at magpasakop sa iyo at tanggaping ang tanging aming tagapagligtas ay ang aming Panginoon at ang kanyang kautusan ang dapat naming sundin sa araw-araw. Amang banal, salamat po na handa ka parating magpatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sapagkat patuloy mo kaming tinatanggap sa kabila ng napakarami naming mga pagkakamali. At salamat po sapagkat iyong tatapusin ang kasamang ito at ibig po naming makasama doon sa maliligtas, tatahang kasama mo magpasawalang hanggan. Kaya ang biyaya nawa ng kalangitan ipakamit sa lahat ng aming mga tagapakinig at sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Maraming salamat mga kaibigan at narito na naman tayo upang atin na naman pong sariwain at papakinggan ang isa na namang yugto o kaya episode ng atin pong programa dito lamang sa ating programang The Healing Wonders of Diet. So muli po mga kaibigan, isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. So sa oras po na ito mga kaibigan, syempre napakabuti ng Diyos dahil napakarami nating mga topics na napag-usapan dito lamang sa ating programa. At gayon din na syempre po mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan na tumawag o mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. At pwede rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook page, Adventist World Radio Manila, para naman po sa inyo pong mga katanungan. Ayan po mga kaibigan, Well, definitely, we have talked already a lot of things about diet, mga kaibigan. Pero there's something that people are really asking. At syempre po, bago po natin banggitin ang atin pong topic ngayon sa oras na ito, ay gusto muna nating batiin ang atin pong main guest palagi po ng atin pong programa. Walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito po, Pastor. Napakabuti.
0: Ayan.
1: Sa tulong ng Panginoon.
0: Okay. So, ngayon, Doc, it is very overwhelming to hear a lot of people telling how good our program has been. It's already almost been 2 years po, By September, Doc, talagang magto 2 years na itong ating programa. So, kumbaga, parang isipin mo, mga yung topics natin para hindi din tayo naubusan. And then there are a lot of people really kept on telling and asking, sabi nila, bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito yung nararamdaman ko? Kahit na yung pagkain ko naman ay masustansya. There are people, Doc, sabi nila, why do I even get sick even when I eat healthy? Sabi po niya ng ating kaibigan. Sabi ko naman, okay, I want you to listen. Ito po talaga ay masugid nating tagapakinig, Doc Blessy. At nakikinig sa araw-araw. Kaya nga, unti-unti niya na rin daw pong na-apply yung atin pong programa sa kanyang buhay. Kaso nga lang, parang feeling niya pa rin, tsaka nung nagpa-check daw siya is medyo matataas pa rin yung ganitong mga, yung kanyang mga lipid profiles, yung cholesterol and others while even eating healthy. So, Doc Blessy, before we move on to that, let us discuss on this simple matter. Siguro you have a direct answer already to this. Why is it that many people are still getting sick even if they are on a healthy diet? Are there some other causes? Alam ko nabanggit na po na ito ng maraming beses pa. And I know that there's a deeper cause into it. Why is it that there are still people na talaga namang nagkakasakit kahit na yung kanilang kinakain na medyo healthy na? Or they might be saying that what they're eating is healthy and yet the ingredients that they're putting into that healthy food can become unhealthy. Doc Blessy, let's talk about it.
1: Yeah, magandang tanong to na napaka-complicated yung answer.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang sakit, multifactorial yan.
0: Mm.
1: Talagang yung katawan natin, talagang napakadaming nangyayari dyan. Pwedeng kumakain ka ng napaka-healthy, pero you have to consider na marami pa ring factor na kailangan gawin. Kasi ang diet is just one of the pillars ng healthy living. Nahandyan yung, kumakain ka ng healthy, naninigarilyo ka pala, di ba? O kaya, kumakain ka nga ng healthy, umiinom ka pala ng alak.
0: Mm.
1: So, yung pillars ng lifestyle medicine, kailangan lahat yon as much as possible gagawin natin na maayos. Isa lang ang diet sa mga pillars ng lifestyle medicine, lalo pa pag tinatawag nating lifestyle medicine modalities, kasi ang diet isa, pero yung isa tulog, yung isa physical activity, 'di ba, yung movement, yung isa naman yung avoidance ng mga substance abuse katulad ng sigarilyo, ng alcohol, yung isa stress management. So lahat 'yan magko-contribute sa paggaling ng isang tao. At hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo sa kasama mo sa bahay, kasi magkaiba pa rin yung mga genetic factors. May factors tayo na yung mga ibang sakit influenced by inherited genes. Yun, napakalawak na kailangan nating maintindihan. na meron talagang certain genes na magbibigay sa atin ng panganib, no, katulad nung iba. Although maliit lang yung percentage ng genetic factor, pero factor pa rin siya. Katulad ng certain cancer, o kaya diabetes, o kaya yung kaninang sinabi ni Pastor Kyle na familial high cholesterol. May mga lahi talaga na matataas ang cholesterol. Pero ang importante nun, mataas yung cholesterol mo, that makikita mo pa rin kahit nag-healthy living ka. Parang yung pasyente na nagtanong sa akin noong isang araw, ako nag-healthy living, sabi niya, pero ang taas ng cholesterol ko. Pero yung kaibigan kong best friend ko, talagang sobrang kain ng bacon, ng ano, pero mababa ang kanyang cholesterol. Ito po yung tinatawag nating familial high cholesterol, na talagang minsan may mga genetic link na talaga tayo na mataas yung cholesterol at some heart disease. Pero mabuti nga nun, yung diet may delay the onset or lessen the severity. So, kailangan talaga maintindihan natin na yung genetic predisposition mo na hanggang lang, and it's unmodifiable. Hindi mo siya kayang ibahin kasi nakamarka na sa atin. Pero ang kaya nating i-modify yung ating lifestyle, okay? Ayan, so ang isa sa pinaka talagang unmodifiable, yung mga kaninang pillars na sinabi ko na diet, sleep, modifiable lahat yon. Stress management, modifiable. Yung exercise natin, talagang kaya natin gawin yung kaya natin i-modify. Pero may mga hindi modifiable, katulad ng genes. Katulad ng aging, yung pag-age natin, talagang as we grow old, yung DNA natin talagang mag-accumulate ng damage. Talagang, di ba, kaya nga pumuputi ang buhok natin, nagre-wrinkles tayo. Pero again, yung lifestyle can delay, okay? Yung cellular natin becomes less efficient and at repairing themselves. Kasi day-to-day talaga nagre-repair. Eh, pag nag-age ka, medyo humihina na yan. Lalo pa kung hindi ka sumunod ng taming lifestyle. Tapos yung immune system mo, nagwi-weaken. So ito yung mga unmodifiable, no? Pero again, ha, even the healthiest individual experience biological aging. So talagang umiedad tayo. Ngayon, yung environmental exposure, pwede naman yan, isa sa factor din yon, pwede naman yang ma-modify. Pero pwede din yang hindi ma-modify. Katulad natin na nandito tayo sa city, talagang yung air pollution na hanjan, yung mga pagkain natin, hindi natin alam yung iba na nalagyan ng pesticides, no, yung mga industrial chemicals, yung mga radiation. So yan, pwede ka ding pumili, pero ayun nga, talagang pupunta ka sa bundok. Eh kung yung hanap buhay mo, yung mga pamilya mo nahan dito. So again, isang factor din yan. Ang isa pang factor yung infections eh. Yung infection kasi yung bacteria, yung virus, pag bumaba ang immune system mo, minsan hindi mo makokontrol yun. So again, yan po yung mga factors na pwede nating gawin, pwede nating bigyan ng focus. Okay? Kaya nga, ang pinakamaganda dito, ang kaya nating bigyan ng focus yung diet, yung pagtulog natin, kasi yung stress management, kaya natin yan, no? Yung physical activity natin, yung pagkain na ilalagay natin sa microbiome natin, sa gut natin. Yan. Yung mga yan, Pastor, kaya natin. Pero again, yung aging, yung genes, at saka yung environmental factor, minsan hindi natin kaya yon.
0: Ayan, Doc, ano, medyo nalungkot naman ako dun sa biological factor. Kasi syempre, ano, pag as a person really ages, ano, parang talagang part of it na yung paghina rin ng katawan. Pero ang kagandahan, Doc.
1: Kaya, yes, Doc. Pastor, pag ako may kausap na may edad na, syempre mga senior-senior kami, no. Tapos pag sinabi, uy, bakit ganun? Tumataas na yung blood. Ano bang blood pressure mo? Ganito na eh. Dati kasi 110 over 70 lang ako parati. Eh, ano na ngayon? 130 over 80. Huwag kang mag-alala. Sign lang yan ng aging process. Huwag kang part yan ng aging process. It's not sickness. It is part of aging process. Eh, sinasabi ko din sa sarili ko yan. Kasi syempre, aging process, talagang kumbaga yung mukha mo nagre-wrinkles din, pumuputi din, at saka minsan may metabolic na dysfunction ka na rin minsan napapansin, na hindi naman talaga common yun nung ikaw ay bata pa, nung medyo bata-bata, pero nag-e-age, nagkakaroon. Kaya sabi ko, part lang yan ng aging process. Kaya kung halimbawa yung nagtatanong sa atin ay may edad na, baka part ng aging process. Kung a little bit elevated, okay pa rin yan, no? Basta tinatama natin yung mga modifiables na mga ginagawa natin. Katulad nga ng pagkain, ng pagtulog, ng exercise, gawin natin lahat yan. Para yan lang naman ang kaya talaga nating i-modify sa ngayon.
0: Okay, Doc. So, on the other side of the note, ano, I was very intrigued with what you've mentioned. Yun yung biological aging. Can that be slowed? Kaya pwede bang babagalin yan? Alam mo kasi, syempre, our age does not really slow. Hindi naman talaga babagal na yan eh. As time goes by, as years go by, talagang magkakaroon tayo ng edad. However, there is baka naman lang, Doc, mayroon, hindi naman biological reverse. Kasi pag reverse, sinabi mo, nandun ka na muna eh. Nandun ka na muna, tapos saka ka babalik, yun yung reverse. Pero pag sinabi mong slow, nandito ka pa lang talaga, like for me, I'm still young, I'm still in my 20s. So, can that be slowed down in an effect like, okay, stop muna yung parang yung pag-age ko ng ganito, although my years grow, pero yung kumbaga yung aging ng katawan ko ay ganito pa rin, maybe let's say until 40, something like that. Doc Blessing, is that possible?
1: Possible talaga po yung science naman talaga. Ang science, very clear ngayon na you can delay the aging process. You cannot stop. Amen. Definitely, we cannot stop. But we can delay. At saka ang importante dito, alam mo yung ano, yun bang the quality of life. Ibig sabihin, nagsisenior ka pero productive ka pa rin. No? Yung trabaho mo, yung physical mo ay talagang maayos pa rin. No? Pero hindi na yung kasing flowless. Si Pastor Kyle, alam ko gusto mo puntuin yung pagiging flowless mo ngayon, yung pagiging handsome mo ngayon. Talagang madadagdagan ng mga wrinkles yan. Pero again, ganito siya. Ako, ang testing ko ganito ha. If you want to really see the slow aging, hindi tayo pwedeng mag-compare, Pastor Kyle, kasi ikaw sobrang bata ka. Ako, senior, no? So ako, I can compare myself to my colleagues. Okay? Mm-hmm. Kasi yun ang age namin. Halimbawa, pag nag-marathon, okay, nag-walkathon or nag-marathon, yung mga contest-contest.
0: Yes, yes.
1: Diba, ang graph, ang grouping naman yan ay depende sa edad. So kung halimbawa, nanalo ako sa 60 years old, na 60 to 70 years old na bracket, malakas ako compared doon sa mga ibang 60 to 70 years old. Pero hindi ako mananalo sa marathon sa'yo. Diba? So again, kung gusto po nating malaman yan, malalaman nyo po yan sa comparing sa age bracket mo. Katulad yan, halimbawa, pagka mga school reunion, yung mga ka-eskwela mo, ikaw pala yan. Ikaw yan. Diba? Pagka yung pagsinabing, hoy, Blessy, kamusta ka? Ibig sabihin, ang tagal-tagal nyo nang hindi nakita, pero na-identify ka pa rin niya na ikaw yan, di ba? Pero may mga pagkakataon na, ay, sino nga ba to? Teka muna, wait, bakit? Hindi ko ma-reconcile, no? Na siya pala yung ka-eskwela mo nung elementary. Kasi malaking pagkakaiba. Okay, so ganun po siya. So yung comparing natin, we compare ourselves to our age group. At saka yung quality of life, very, very important yan eh. Dahil sa age mo ba yan, nag-iedad ka na, pero kaya mo pang magbuhat ng apo, no? Kaya mo pang makipaghabulan sa kanila. Yan yung mga, factor. Pero hindi mo na kaya na makipag sabayan sa beauty nila. Kasi syempre, iba yung beauty ng mga 20 years old, ano? So, ganun po siya. So, I personally believe na we can still, Pastor, yun ang good news natin ngayon sa mga listeners natin. We can still delaying the aging process.
0: Mm-hmm. Ayan, Doc. What a great inspiration to hear that we can delay. No, I mean, syempre, Doc, ano, ako naman, I'm just being really real to what I have in my mind too. Kasi syempre, in as much as we want, ayaw natin talaga yung, alam mo yun, Doc, I don't know kung ano man yung mga parang parang feeling ko, ano, parang siguro there are times that when I see, I'm sorry po ha, there's no prejudice about what I'm about to say, but it is just only a way for me to express on how we should be taking care of our bodies right now. Kasi Doc, I'm sorry to say, but there are people really na pagka kayo po, you are already senior pero you don't even look like one. But there are people, yes, Doc, pero there are people that are still in the 50s or even in the 40s, but they already look like nasa 60s na sila. Kaya parang minsan, pagka sabi mo, pagka may tinagtatanong, for example, nasa restaurant o kaya nasa clinic, sir, senior, parang kumbaga, minsan, magagalit pa yung tao. Kaya sabi niya, anong senior? Nasa 50 pa lang ako ah. Kasi syempre, kung ano na nagre-reflect dun sa mukha niya, medyo wrinklish na talaga. Pero alam mo yun, Doc, yung senior ka na, pero kapag kami pinupuntahan ka, tapos talagang may mga senior discounts, hindi ka na tinatanong kung senior. Parang mas matutuwa ka pa. Kumbaga sabi, okay, parang bata pa yata ako tignan sa kanila, parang something like that. But on the other side of the note po, dun sa mga iba naman, that doesn't even have that age, pero nandun na yung bukha nila, parang nakakalungkot lang, Doc.
1: Yeah. Okay. Ano din eh, minsan parang kung tama naman yung isip mo, okay na lang din. Halimbawa, nagpunta ako sa restaurant, tapos nagbigay ako ng senior citizen, sabi nung waitress, "Ma'am, ang kailangan po lang talaga na nandito yung senior." Eh sabi ko sa akin nga.
0: Oh, see?
1: Para nanloloko ka, di ba? Excuse me, ma'am, ha? Sorry po, mag-grant lang namin yung senior citizen. Pagganahan dito yung senior. Sabi ko, ma'am, akin to. O, tingnan mo, picture ko to. Kaya yun siya. Ibig sabihin, pero ano siya, yung, anong tawag dyan? Yung very, very inspiring, no? Very inspiring to hear those words. Pero ang pinakamaganda talaga, Pastor, yung senior ka na, tapos yung feeling mo talaga magaan pa rin, no? Yung hindi ka pahirap sa pamilya nyo, mo. At yung sinasabi mo kanina, Pastor, talagang iba naman talaga yung health age at saka sa biological age. Nung kami ay ano, mga ang edad namin ni David, mag-asawa kami, parang mga ang edad namin ay 40 years old. Nagpunta kami sa US, tapos merong in-offer sa aming carotid ultrasound, ultrasound yung carotid. Si David, 16 years younger than his age. Ako, 3 years younger lang than my age. Sabi ko, andaya, pareho tayo ng kinakain. Mas stricto pa nga ako sa'yo, bakit ikaw 16 years younger than your age? Ako, 3 years younger than my age. Sabi sa akin ng husband ko, eh kasi ikaw nagda-diet ka nga, pero sobra kang ano, serious ka. O, tingnan mo, oh, baka minsan nagsusungit ka pa. Ayan na yun, yung minus sa'yo. So, may mga ganun na factor. Yung mga emotional health natin, mga factors din yan eh. Kahit nagda-diet ka, maayos yung sinusunod mong diet, pero minsan yung stress level mo, yung madali ka maapektuhan, no? Yan lahat na yan, factors. Kaya nga po, kahit parehong healthy ang kinakain, iba ang makikitang result, no, kahit sa lipid profile ng yung kahit yung mag-asawa, magkaiba talaga kahit parehong-pareho ang kinain mo, kasi nga yung genes niyan, yung aging process iba din, no, yung mga emotional health, magkakaiba po yan silang lahat.
0: Yun na nga, Doc, yung yun na, so talaga namang maganda po na napag-uusapan natin ito. It is because there are times really na ako minsan, ano, parang sabi ko, parang gusto ko lang kumbaga yung strong pa rin even when you are reaching this age. Kaya nga, there are really people that are still very active, that are still very agile regardless of their age. So, tignan mo nga, like kaya, sa inyo po, ano, nakakapag-badminton pa tayo. So yun, kumbaga yun yung gusto natin na ma-foster within our body. Talaga na kumbaga,
1: hindi lang ako mananalo sa'yo.
0: Siyempre, Doc, sabi mo nga, ano, we cannot really differentiate from the age of different types of people. Kasi depende, ala nga naman na, alam mo yun, yung napaka-liksi, something like that. So that's a good thing, Doc. I really, really like it on what is it that we are really talking about right now. Kasi it depends our understanding mo more of what's really in the what's reality. Ito na po yung talagang totoong nangyayari sa buhay mundong ito. And right now po, Doc, ano, not everything is already, you know, everything is fast, everything is processed. Kumbaga, ihahain na lang sa iyo, everything is spoon-fed, kumbaga. Kumbaga, ipapakain na lang sa iyo anytime soon. Yun na yung pagkain natin. And minsan nalulungkot nga ako, Doc, kasi although syempre natutuwa din naman ako na may mga nagpapadala ng mga canned goods sa atin, pero yung canned goods na naka-canned goods na rin yung mga gulay, well, I hope that everything's still okay even with those preservatives that is in it. Pero kumbaga parang nadedelikaduhan na rin ako, Doc, ano, especially with those na nakaganito na rin siya. I don't know how the process, what's the process, kasi, Doc, pagbukas mo, niluto mo, iba na yung lasa. I don't know if you notice that. Especially kapag kayong mga green leafy things, yung sitaw, pati yung sitaw, Doc, ano, meron ng nakalata. Sabi ko naman, sa isipan ko, basing it on the fresh one at saka yung nakalata, talagang ibang-iba yung lasa. Napakalaki, Doc. The taste of this one is no longer the 100% taste of the natural one. Kaya po ito ngayon, Doc, ano, I wanted to ask also if into this type of things, like for example, itong mga nangyayari na mga like itong mga foods na kinakain natin, although sinasabi kasi nating healthy, pero kumbaga, saan po ba ito galing? Are they infused too much with preservatives? Are they infused too much with sodium or something that would make this healthy food become unhealthy? Okay, another thing, Doc, ano, wala po tayong sisiraan naman ng mga brands or anything, but on how it was just only prepared. Kumakain nga, for example, ng kangkong, pero ayun nga po, nagawa na rin siyang mga chips, yung malunggay din. May chips na rin siya. So, syempre, basically, on how they show it is a process is fina-fry, dinadagdagan ng flour, and then may mga ganito. Kung baka parang yung content na lang niya, Doc, napapansin ko, ano, malaki yung harina, pero parang unti-unti lang yung mga nakikita mong dahon-dahon. Okay, so, Doc, it's not about us, ano, hindi naman yung parang we are trying to defame something else, but it is just only to inform our friends who are listening in our live right now on how can we really pick those things that we can say that are indeed healthy. Yung instead lang na kumbaga disguised as healthy, but actually they are not. Doc Blessy.
1: Kaya yung mga, Pastor, yung mga episodes natin ng mga nakaraan, talagang very friendly siya.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung pagkakaroon ng healthy food, madali lang eh, no? It doesn't need to be nakapak, it doesn't need to be na talagang nakadilata.
0: Mm-mm.
1: Pero in case nga sabi mo, Pastor, binigyan ka ng dilata o binigyan ka ng nakapak, ako, I personally believe, magpasalamat ka kasi may nakaalala sa'yo,
0: yes,
1: may nagigay.
0: Yes.
1: Pero, hindi mo naman siya ginagawang part talaga ng big bulk ng pagkain mo. Di ba? Ibig sabihin, halimbawa, katulad niyan, may nagregalo, may nagpadala sa amin dito ilang pili na sugar, na yung pili na coated with sugar. Sabi ko, sino kaya ang nagpadala? Hindi naman namin matrace kung sino, pero ang dami niya. So yun, hindi mo kakainin ng minsan, makatikim ka ng isa, dalawa, okay na yun, just to be grateful na may nakaalala sa'yo. Pero yung maraming pili, so sabi ko, okay, let's have it, a lot of people, mag-share yung maraming tao doon. Kaya nga, limbawa, binigyan ka ng fried kangkong, magpasalamat ka kasi merong thoughtful na tao na nakaalala sa'yo.
0: Exactly.
1: Tapos ang saya nun dahil yun, baka meron pang lakip na pagmamahal, di ba? Ang hirap namang i-reject kung meron pang lakip na pag-ibig yung mga regalo na yan. So, i-appreciate mo yan. Pero ang technique, ay yung chocolates, ganun yung very, very common illustration yung chocolates. Yung chocolates,

0: Yan, ibig sabihin kung isang pakete ng chocolates, hindi lang ikaw yung kakain, marami yung magsishare. At marami ang liligaya kasi makakain ka ng konting ganyan, di ba? Ang saya-saya na. So, ganun po yung technique natin. At the same time, hindi ka naging masamang tao. Di ba? Sabi ko nga, to love is more important than just being right.
1: Yes.
0: Mali yung regalo sa iyo, hindi ganun talaga ka-healthy compare sa biniregaluhan ka ng bouquet ng kangkong. Nagpunta sa'yo, oy, ito, I love you. May bukay ka na kangkong. Ano to, di ba? Kaysa yung book, packs of kangkong chips. So, ang ibig sabihin po niyan, tayo ay ano, part pa rin ng happiness, part ng health and happiness, yung sanay tayo mag-appreciate at sanay alam natin kung paano natin siya gagawin na hindi naman mapapahamak yung ating mga kalusugan.
1: Okay, thank you so much, Doc. It's a good thing. Para na nadedetermine din ng mga listeners natin on how they would really react on some matters that requires them really kung, for example, yung nga po, yung mga something about sa health nga po.
0: Kaya Pastor, mm-hmm. Nananawagan po ako sa mga kaibigan ni Pastor na magre-regalo. Ituloy niyo po ang regalo niyo.
1: Yes,
0: kasi
1: naman.
0: Kasi mahalin ni Pastor yan. Pero i-expect niyo po, nabubuksan niya dyan sa studio na maraming tao yung kakain, hindi lang po kakainin ng isang tao, no?
1: Exactly,
0: hindi lang kakainin ng solo.
1: Yeah, anyway, Doc, ano, thank you so much po for that. Kasi tayo naman dito sa ating program naman, as we've kept on mentioning, we are here to influence naman, and these are just only for educational purposes po, mga kaibigan, ha. It is not about to condemn or to put into bad light yung mga ibinibigay po sa atin o kaya yung mga kaloob nila sa atin, ano, na they're very thoughtful. Kasi, Doc, to be honest naman, pag when they gave it, talaga naman, baka nga yung kanilang understanding ay within that reach. Siyempre, di naman natin pumajudge yung mga tao na, kumbaga, ito na yung definition din nila ng definition mo, something like that, Doc.
0: Oh, ikaw nga, Pastor, tanungin nga kita, ha? Tatanungin kita, Pastor. Ikaw yung nanliligaw.
1: Yes.
0: O, halimbawa lang, ano, anong iriregalo mo? Para naman yung mga listeners natin dito. Kasi alam ko yung si Pastor talagang anong-ano ngayon yan, eh. In love na in love. Ikaw yung nanliligaw. Anong ibibigay mo na hindi naman corny, di ba?
1: Oh.
0: Hindi din naman talaga ikaka-cause ng tonsillitis o ng infectious diseases,
1: yes,
0: ng iyong iniirog. Sige nga, ikaw nga, anong regalo mo? Sige nga. Ako naman po ngayon ang mag-i-interview kay Pastor Kyle. Pastor Kyle.
1: Doc, nabaliktad. Ano, nabaliktad.
0: Okay, sige, ganito. Pastor, ako na po yung host. Pastor Kyle, ano ang maipapayo mo sa mga binata na may iniirog, may nililigawan, pero alam mo, dumating na sa puntong napakataas na ng nutrition education mo?
1: Yes.
0: Ano kaya ang pinaka-the best na pwede mong ibigay? Sige nga, Pastor Ken, maraming binata ang nakikinig sa atin ngayon.
1: Alam mo,
0: maraming
1: Doc,
0: gustong manligaw. O yan.
1: Alam mo, Doc, unang-una sa lahat, ano, well, I already did it. Unang-una ay talaga namang tumingin ako ng mga, for example, if you wanted to treat someone, ay talaga naman na doon sa may part na most ay green leafy things, yung talaga may mga pinupuntahan, something like that, na mga ganito. Ay, yung mga binibigay naman, Doc, syempre sabi mo nga, ano, yun naman, hindi corny. Well, at times, pwede ka rin din naman makapag-share ng chocolates, something like that. Pero sabi nyo nga po, no, yung hindi sana nakakapag-cause ng tonsillitis, pero parang nakakapag-cause naman yan ng tonsillitis, ano. Well, definitely, Doc, there are also some alternatives that we already have. Pero on my part, siguro, kung ano yung mga my advice ko is, we can do more research muna. Like, for example, saan ba kayo pwedeng kumain na healthier way? Alam mo, Doc, like, for example, ako, meron yung parang gustong-gusto ko ng ramen. Eh, karamihan naman ng mga ramen na mga kainan dito sa within the area ay yung broth nila ay pork-based. So, basically, hindi natin makakain yun. So, I look for some places that caters ng vegetarian na dish siya, pero ramen yung kanilang isineserve. So I found one somewhere else in Makati. So basically, research is very important, Doc. Napakalaki po talagang napakalaki pong tulong ang research. So once you've researched on this, now you have all the choices that you can without even

0: even having any guilt. Kasi kumbaga, you know the process, you know how they make it. Kumbaga, lahat ng lutuan nila, walang halong ganito, walang halong ganyan. So basically, parang you are at peace. Instead of keeping on asking a lot of questions to the server, na minsan hindi naman siya yung nagpre-prepare, pero siya yung natatanong sa mga bagay na yun. Pabalik-balik pa siya sa kusina until hindi ka rin din naman bibili. So, ay, totoo yun, Dok. It's an experience of mine. At parang nakakalungkot on my end na parang, ano mo, ang dami mong tinanong, balik-balik, pero wala namang ding napala, wala din na, ay, sabi mo, ay, wala din po pala kaming makain, alis na po kami. So, again, Dok, research is very important. So, for those who are trying to court someone and then you wanted to make it in a nutritional way, ayan, use your brain, use our ano to, may mga AIs na rin po tayo, like mga ano to, mga research like Google AI, yung ChatGPT, Gemini, yan, oh, gamitin po natin, and then we try to look for some ways on how we can alam mo yun, Doc, na maging in a healthier way.
1: Well, again, so sa palagay mo, yes, Pastor, yung style mo na yan, sasagutin ka ng nililigawan mo.
0: I just hope, Doc. Kasi alam mo, Doc, parang hindi. Para pakiramdam ko, hindi. Kasi nga, alam mo yun, parang
1: na, ano ba naman? Gutom na, Pastor. Gutom na. Tapos ang dami mo bang interview sa restaurant? Ano ba ito nanliligaw sa akin? Ginugutom ako.
0: Yun na nga, Doc, yung nakakahiya. Kumbaga parang, alam mo yon, yung imbes na nakakain na kayo, ay, nako. Imbes na nakakain na kayo, wala na. Nagutom na kayo, kakatanong, tapos wala rin kayong napuntahan. Mamaya tuloy, kung ano na lang yung sabihin mo na lang, ano, punta na lang tayo sa palengke, kuha na lang ng daon doon at ngat-ngatin natin. Baka ganun pa yung sabihin sa akin. Well, basically, Doc.
1: Pero Pastor, yes, ngayon po, sa modern restaurant, if you're kind enough, nakaka-request na, di ba?
0: Ay, opo.
1: Nakaka-request. Salimbawa, ramen. Ako nakasubukan ko, may restaurant kami kina. Anong pinaka-maseserve mong ramen sa akin na definitely hindi pork broth.
0: Mm-mm.
1: Tapos sabi niya, "Ma'am, I can cook soup for you, pero ang babayaran mo itong beef."
0: Mm.
1: Okay, sabi, "May beef ma, okay, go for the beef, pero wag mong ilagay."
0: Mm-mm.
1: Tapos yung beef na yan sa iyo na. Ayun, we can do that. We can do that sa mga restaurant kasi kind enough na ngayon yung mga restaurant pagka nagre-request. Kasi saka uso na nga ngayon yung may food allergy ba kayo, 'di ba?
0: Yes.
1: Tinatanong nga 'yun eh. 'Di pag tayong nagiging health conscious, part na rin tayo ng mga grupo na parang considered na on special diet. Kaya, di ba, yung may allergy, may special diet yun eh. Parang, oy, hindi po namin lalagyan ng ganito, hipon, kasi special diet, baka po ma-allergy kayo. O sige, pwede po kung walang hipon, walang baboy. Tapos kung lalagyan mo, kung salad yan, alisin mo yung, i-separate mo yung mayonnaise.
0: Mm-hmm.
1: Para kami lang ang maglalagay kung gusto lang namin ng amount na yun. Yes. Hindi yung nakahalo talaga.
0: Actually, tita, actually, Doc, mas madali na rin yun eh. Kasi nga, parang kumbaga, kapag separated na siya, hindi na rin sila yung maghahalo, kayo na rin yung maglalagay and others. Kaya parang mas madali na rin po yun. Pero eh, totoo po yung sinabi nyo, Doc, na ano yun, parang pwede ka na rin mag-request. Talaga, kumbaga, may mga times din na parang water-based na lang instead na yung broth na pinire-ready nila, meron naman din naman pong mga ganon. Kaya po, it's, kaysa yung natawa na naman ako, Doc, sa sabi nyo na gutom na yung tao, ang dami-dami pang tanong, wala na, hindi ka na sinagot.
1: Kaya, pero Pastor, doon mo matetest yung gusto mong makasama sa buhay,
0: yun,
1: di ba? Kasi
0: yun.
1: Ibig sabihin, abo, ang galing naman tong nililigawan ko, napaka-pasensyoso. Ito na talaga, di ba? Pero pag napikon siya, ay teka, pagkain lang to pinag-uusapan natin. Teka, baka hindi ito yung para sa akin. Baka hindi ito yung pre-prepare ni Lord sa akin. Kasi napikon eh, no? Ayun. Naghihintay pa. So siguro magandang testing yan sa mga nakikinig sa atin.
0: Yes.
1: Na yung mga panliligaw at this character, ano yan eh, character revelation. Ha? Mayroon na tayo. Character revelation kasi yung mapapangasawa mo, kailangan mo ding malaman kung ano talaga yung tinatago niyang masamang ugali.
0: Mm.
1: O diba, baka maraming tinatagong masamang ugali. Dapat ma-reveal na yan bago pa kayo maging kayo.
0: Yan.
1: Aba, basta mag-iba na tayo.
0: Kaya nga daw, kasi sabi ko nga, hindi na Healing Wonders of Diet. Healing Wonders of Character Revelation na tayo through the diet, diba?
1: Mamaya, Pastor, may mga tatawag na sa'yo, magpapa-counsel na, Pastor, may nililigawan akong ganito. Ito ba talaga?
0: Ayun. Sasabihin ko, Doc, pumunta kayo sa restaurant. Tapos magtanong ka ng marami. Tignan natin kung saan aabot ang pasensya niya. Anyway, Doctor.
1: Alam mo, Pastor, yes, meron talaga kaming experience na ganyan. May isa kaming youth na kina-counsel lang yan. Tapos sabi niya, pag-pray mo, kung yan ba talaga yung nililigawan mo, yan ba talaga ang kaloob ng Panginoon sa'yo? Tapos umalis sila. Kasi ano eh, parang short lang yung acquaintances nila kasi galing abroad. So nagpunta siyang restaurant, kinuha niya pa, they are both in same church, ha?
0: Mm-mm.
1: So nagpunta sila sa restaurant, sabi ng babae, yung lalaki ang galing sa abroad. Yung lalaki, yung kaibigan namin, sabi niya, pa-order ng pansit, wala pong hipon, wala pong baboy. O de, kwento sila, saya-saya, syempre nagliligawan.
0: Mm-mm.
1: Dumating yung pansit, may baboy at hipon. Sabi ko sa'yo, walang baboy at hipon, pero nag-aano na yung babae, yung nag-order. Yung lalaki naman, nakatingin na, character revelation na to. Tapos, pinabalik yung pansit. Tapos, kwento na naman sila. Nung pagbalik ng pansit, wala na nga yung mga baboy. Pero pag sandok ng babae, may hipon sa loob. Galit na galit talaga yung babae. Alam mo yung babae, yung lalaki na nanliligaw, tuwang-tuwa siya. Bakit? Kasi sabi niya, nalaman ko na ang karakter nitong babae na to.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya, di ba? Ibig sabihin, hipon lang yan. Magagalit ka ng todo-todo talaga na parang yung waiter talagang aawayin mo na, hindi naman siya yung nagluto, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So again, yung magandang maganda to eh, nagiging mas matalino tayo pag nag-uusap-usap tayo ng ganito, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga, hindi lang pang matanda to, ha? Pang mga nanliligaw pa to.
0: Ibig sabihin, Doc, our target audience on our program is not just only for the older generations, kundi pati na rin sa mga young people natin. Kasi yun nga po, ang ganda nga ng ating tandem, Doc, ano, you are on a different type of generation. Ako rin din naman ay on the fresh, parang nagbo-bloom pala na generation, especially sa mga getting into marriage. So it's a good thing, Doc, kaya maganda po ito, magandang testing period ito para sa mga listeners natin. Ano? Ayan po, mga kaibigan, it is not just only a piece of advice when it comes to health, but even to our character. So ito, Doc, let's go now with all of the series of questions that we still have on this topic. So, Doc, dito natin makikita din na marami na talaga din naman ng sumusunod sa healthy lifestyle or healthy habits. Pero Doc, sabi dito ng isang listener natin, ano, mayroon po siyang katanungan dito. Sabi niya, Doc, sabi niyo, healthy po ang pagkain ko, pero onti lang po yung aking ehersisyo. Minsan, nakaka 700 to 1,000 steps lang po ako per day. Malaki po bang epekto nito?
1: Mm-mm. Napakalaki ng epekto niyan kasi yung ating pagkakaroon ng magandang exercise nagbibigay ng kalusugan sa buong katawan niyan.
0: Mm-hmm.
1: So lalo pa kung lalaki, no? Kung yung nagtatanong sa atin ngayon, lalaki, talaga ang lalaki very very must yung talagang kailangan mag-exercise. Bakit? Kasi yung katawan nyo talaga designed to really move a lot. Ang problema ngayon, kung yung lalaki ay office worker, okay, syempre nakaupo lang yan maghapon, o yung babae talaga napipilitan talaga kahit walang exercise, naglalaba, naglilinis ng bahay, nagluluto, no, lahat ng mga nagkakarga ng bata, no, nagbibit-bit ng mabibigat. So, yun yung generation natin ngayon na yung mga kalalakihan, lalo pa, ay talagang kailangan ng well-planned exercise. Tapos may NEAT naman tayong tinatawag, non-exercise activity thermogenesis.
0: Oh, yes.
1: When you move, naglinis ka ng wall, mag-iinit yung katawan mo, nagwalis ka, mamaya pinapawisan ka na. That is thermogenesis. Gumagawa ka, nag-expend ka na nalalabasan ka ng energy na may produce. Ako gusto ko yung NEAT. Kasi may produce eh. Meron siyang result. Ibig sabihin, double purpose siya. Nag-exercise ka na, tapos lumilinis pa yung bahay mo. At pag luminis yung bahay mo, makita mo, wow, ang ganda-ganda naman itong bahay ko na to. De, may additional reward ka, yung happiness mo mas tataas.
0: Ayan, Doc. So, ayan po, kaibigan, sa atin pong katanungan na minsan kapag kahit man na sobrang healthy nga ng sinasabi natin pagkain, pero meron pa rin po tayo, meron pong effect sa atin pong kalusugan pag a little to no exercise po tayo. Well, yun nga, Dok, ano, yung neat exercises, just like ito, itong pagsasalita natin, Dok, ano, there's already an exercise that is really going on. At saka po, ayun na nga, meron po tayong listener na nagsabi po, Dok, ano, na pag gutom daw dyan, nakikita ang tunay na ugali. Totoo po ba yun, Dok?
1: Tama yan. Pagkagutom na, talagang nagsungit na at uminit na ang ulo, makikita. Kaya yung mga nililigawan ulit, babalik tayo, gutomin nyo muna. Naniligaw pa lang kayo, subukan nyo munang gutomin. Okay? Hindi. Kasi pag mag-asawa na, talagang minsan talagang dumadating yung stress level mo, lalo pa pagpagod ka, talagang lumalabas yung totoong ugali. Kaya magandang testing to, Pastor.
0: Tama, Dok. Alright, thank you so much, Dok. Okay, so now let's move on, Dok. Ano, sabi po ng isa pang listener natin, Dok, umiiwas naman na po ako sa junk foods, pero bakit kulang pa rin daw ako sa vitamins?
1: Ayan. So, yung pag-iwas mo sa junk foods, napakagandang bagay na yan. Pero yung pagkain mo ng whole food, no, na maraming amount, yan talaga yung magko-correct ng deficiency. Tapos yung deficiency, usually niyan, pagka sobrang deficient yung tao, we have to support it with supplement. Halimbawa, deficient talaga sa B-complex, o kaya sa B12, kailangan talagang mag-supplement. No? So, deficient talaga sa iron, kailangan talagang mag-supplement. To start with, as booster, parang ma-boost lang siya. And then, mag-healthy lifestyle pa rin, kumain pa rin ng tamang pagkain. Tapos later on, pag nakukurek, inaalis na yung supplement. So, yun po yung possible na pwedeng gawin, lalong-lalo pa kung dapat talagang i-correct yung deficiency as soon as possible.
0: So ayun na nga, Dok, ano, maganda po 'yon kasi yung mga iba kasi talaga namang kain di, pero yun nga po yung nakakapagtaka, Dok, ano, sabi nga po niya, bakit daw yung kaibigan niya kasi parang ito, sana walang magkakasiraan to ng mga magkakaibigan, Dok, ano, yung kaibigan niya daw kain ng junk food pero parang mas healthy pa daw kaysa sa kanya.
1: Siguro nga may maraming factors pa.
0: Yes.
1: Mga factors 'yan, yung poor absorption, no? Kailangan nating consider 'yan, baka yung kaibigan naman niya physically active, no? Yung isa naman baka nga kumakain ng junk foods pero mas maraming kain niya pag sa bahay na ng healthy foods. Yung microbiome niya nasusuplayan ng mas maayos, no? Pwede ding nangyayari 'yon. Pwede din na merong certain medications na mag-iinfluensya sa kanyang nutrient absorption. So, pwede ding may mga tao na mas mataas yung nutritional requirements nila. Okay? So, yan po yung mga factors na pwedeng i-consider. So, again pwede, hindi po talaga pwedeng i-compare na itong tao na to kumakain ng ganito, dapat pareho kayo. Hindi po, kasi maraming ang factor, katulad nga ng genes, ng aging process, ng environment, ng stress management ng tao. So again, tingnan nyo po yan, yung isa kumakain ng junk foods, tapos kung nakatingin ka sa kumakain ng junk foods, problemado ka dahil kumakain siya ng junk foods, sino yung naka-stress response? Halimbawa, yung nanay, nakatingin sa anak, kumakain ng junk foods yung anak, yung nanay, stress na. So, yung stress level nun, ang taas-taas na, yung anak naman, enjoy na enjoy. So, yung mga factors na yon pwede pong talaga mag-influence sa absorption ng nutrients, sa utilization ng nutrients. Okay? So, ganun po siya. So, hindi talaga magandang kumain ng junk foods. No? Kung pwede po talagang huwag kayong mamili para wala kayong stock, no? Wala kayong makukuha. Yung makatikim ka sa minsan, okay, may kumakain, tumikim ka ng konti, pwede na yun, hindi naman kasalanan. Pero yung bibili ka ng sandamakmak na junk foods, tapos yun na ang kakainin mo, at wala ka ng budget para sa healthy foods, yun po ang maling-mali.
0: Ayan, so thank you so much, Doc. So sabi po dito, paano daw po natin maiiwasan din ang mga health misinformation na nakikita natin sa social media? Ang dami na kasi, Doc. Marami tayong mga like, you know, misinformations na nakikita sa social media, and how could we prevent this from happening? I know that medyo mahirapan po tayo siguro at this point, ano, at this point in time, kasi hindi naman natin control kasi kung ano nakikita nila doon sa ating mga listeners na nakikita, napapakinggan, nababasa, at napapanood sa kanilang mga Facebook feeds o kaya sa kanilang mga social media channels. Pero Doc, what can we advise to our listeners para naman maiwasan yung mga health misinformation na nakikita po nila sa mga social medias?
1: Ang social media po, napakatalino. Yung AI, napakatalino ngayon. Pag nagpindot ka, pag nag-research ka, o magsalita ka lang eh, ng certain food or certain product, susupplyan ka ng maraming product na ganyan. Diba? Hindi nyo napansin. Nagsalita ka lang na halimbawa, nagsalita ka ng pagkain na ganyan, makikita mo sa messenger mo o sa Facebook mo, ang dami ng message na isusupply sa'yo. E kung babasahin mo pa yung mga link na yon, bibigyan ka lalo niya ng mas maraming link. Kaya ang suggestion ko po, ako, isa lang yung batayan ko eh, ng healthy food. Ang batayan ko ng healthy food, yung Genesis 1:29, yung sabi ng Diyos, "And I have given you every plant yielding seeds and its fruits, and it shall be your food." So yung Genesis 1:29 na yun, basta sang-ayon doon sa prescription na yun, na-research, okay sa akin siya. Okay, okay sa akin yun. Okay? Lahat ng research na sasang-ayon sa Genesis 1:29. Pero pag hindi na sumasang-ayon sa Genesis 1:29, eh wag ako diyan. Hindi ko yan masyadong aaralin. Para hindi ako supplyan ng maraming information. Pero pag halimbawa nakakita ako ng research ng about yun nga, nagre-research ako ng about polyphenols ng malunggay, susupplyan naman ako ng marami pang polyphenols ng hindi lang malunggay, ng mga saluyot, ng mga talbos ng kamote. Kasi yung searching natin, nakikinig si AI.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, inuunahan nga niya tayo eh, inuunahan niya tayong supplyan tayo niya ng mga information. Kaya kung ano yung in-expect natin na o hinahanap natin, talagang yun ang ibibigay sa atin. So, ako po ang suggestion ko ulit, if you have time, mag-research po tayong lahat. Katulad ng ginagawa namin ni Pastor Kyle,
0: mm-hmm.
1: Nagre-research kami ng mga malunggay, ng mga polyphenols ng locally grown foods, ng local vegetables, mga nutrients na meron dito para lang ma-inspire tayo. Ako talaga, kahit nga walang research yung Genesis 1:29, sakto na yun eh. Kaso lang yung mga tao, matalino ngayon, gusto talaga nila yung backup na tama talaga yung prescription ng Genesis 1:29. Pero again, nakaka-inspire lang pag nakakakita ka ng mga researches na talagang sumasang-ayon sa kanya. Kaya yun ang tama, no? Kaya pag sinabi nilang, yung mga taong kumain ng isang dosen ng itlog sa isang araw, mataas, mababa ang ganito, hindi po ako naniniwala dyan. Hindi ko na siya bubuksan kasi alam kong hindi siya totoo.
0: Mm-mm. So ayun, that serves us already. What is it that our listeners would see and know whether that is really helpful or not? Kaya Doc, let me ask you this question. Kung may isa pong healthy habit na pwede na pong simulan ngayon ng ating mga tagapakinig, ano po ang pinakauna ninyong may re-recommenda?
1: Kailangan po talagang kumain tayo ng fiber kasi yun ang pinaka benefit all, no? Everything will benefit from that fiber. So, halimbawa, kumain kayo ng gulay, you can only get fiber from fruits, vegetables, nuts, and grains. So, yung fiber na yan, mahabang kwento na yan. Pag kinain mo yan, pumasok sa inyong gut, sa inyong intestine, sa inyong bituka, no? Yan ay magma-microbiome na magandang microorganism. And that will make you happy, that will make you healthy, that will improve your immune system. At magiging maayos ang katawan, maayos ang magiging isip. So, simple lang. Ganun po kasimple ang prescription. So, pag maayos ang gut, maayos ang evaluation nyo sa inyong food intake.
0: Mm-hmm. All right, thank you so much, Doc. Ano? I think we are already nearing to the last bit of our minute here in our program po, Doc Blessy. And let me just read a quotation from our listener na sabi niya, "Thank you for sharing tips. Maraming salamat sa mga tips daw, Doc." Okay, let me get one more question from our listeners, Doc, ano, before we end. Okay, sabi niya po dito, "Doc, senior citizen na rin po ang aking mga magulang. Ano pong may papayo po ninyong dapat nilang unahin bukod po sa tamang pagkain?
1: Unahin muna natin yung senior citizen pa, edad na, talagang medyo may edad na yan. Talagang damihan natin yung pagtitiwala sa Panginoon. Alam nyo, pag tama yung isip natin, yung direction natin, magiging mabuti din sana yung direction para sa inyong pagpili ng pagkain, pagkilos. So, ganun po siya. At saka, pag mga ganyang senior citizen na, maghanap tayo ng special purpose in life. Na, halimbawa, kahit pagkain man lang, no? Ay, nako, ang purpose ko, Lola, na ako, sana ma-influensyahan ko din tong mga apo ko. Yung purpose nyo ng pag-healthy living, hindi lang extended para sa iyo, pero extended ito sa maraming taong nakapaligid sa iyo.
0: All right, thank you so much, Doc. So, before we end our live program po, is there anything that you want to say po to our listeners?
1: Yung topic po natin ngayon, napakaganda, at mga question na nasa isip nyo, paano yun, kumakain ka ng healthy pero nagkakasakit pa rin. Tandaan po natin maraming factors. May kasabihan nga po na genes load the gun and lifestyle pulls the trigger. Pero pagka may times na talagang nadidevelop pa rin yung sakit, no, huwag po kayo malungkot. No? Huwag niyong i-consider to na failure. Kasi pwede ding process ng aging, process to ng effect ng ating mga wrong genes. No? So, kailangan lang po natin, balik lang tayo, mag-stick lang tayo sa healthy living na siya yung kaya nating gawin. Okay? So, at ito po, pag nagawa nyo na, magkaroon kayo ng peace of mind, tiwala sa Panginoon, kapayapaan sa isip na magbibigay pa po sa inyo ng extrang happiness at extrang kalusugan. So, God bless po.
0: Ayan po, maraming salamat, Doc Blessy Varona, sa napakaganda po nating discussion sa oras na ito. Maganda ipasok ang atin pong talata sa ikatlong Juan, kabanata 1, talatang 2. Ang sabi po rito, minamahal, idinadalangin kong ikaw ay maging nasa mabuting kalagayan sa lahat ng mga bagay at magkaroon ng mabuting kalusugan. Kung paanong nasa mabuting kalagayan ngayon ang iyong kaluluwa. Ang talatang ito ay magandang paalala na ang hangarin ng Diyos ay ang kabuuang kalusugan ng tao. Physical, mental, emosyonal at espiritual. Ang tamang pagkain ay mahalagang bahagi nito. Ngunit kasama rin ang sapat na pahinga, regular na ehersisyo, maayos na pamamahala ng ating mga stress, mabubuting relasyon at higit sa lahat, ang pagtitiwala sa Panginoon. Ang layunin ng programang ito ay hindi ang magkaroon ng garantiya na hindi na po tayo magkakasakit, kundi ang mamuhay bilang mabubuting katiwala ng buhay at katawan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, pagtutok sa ating pong programa, Healing Wonders of Diet, kasama si Doc Blessy Varona. Muli po, kami ang kasama, ako po ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masaya at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Muli po tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto upang muli na naman po mag-aral at makinig ng mga salita po mula sa Biblia. Beverly Albotante po ang inyong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. At ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na ang mabuting balita ng ikalawang pagdating ng atin pong Panginoong Hesus. Para po sa ating talakayan sa oras na ito, atin pong pag-uusapan ang kasagutan sa tanong na kung paano nga po ba natin paghahandaan ang mga bagay na hindi natin alam kung kailan darating. Ayan, ang kasagutan pong iyan ay atin pong mapapakinggan mula sa ating masigasig na pastor ng Seventh-day Adventist, Pastor Dionisio Sagnoy Jr. o mas kilala po bilang Pastor John Sagnoy. Kumusta ka po, Pastor?
2: Ito, mabuti, Sister Babes.
1: Ayun, mayroon po ba kayo nais batiin, Pastor?
2: Opo, aki pong binabati ang lahat na kayo po ay aming binabati, na kayo po ay tumutok lagi sa ating episode na ito dahil mahalaga po na tayo'y laging masaya.
1: Amen. Laging masaya. Mga kaibigan, manatili po tayo nakatutok. Huwag na po tayong lumipat ng channel sa inyong mga TV, YouTube, Facebook o kung kayo man po ay nakikinig sa inyong mga radyo. Dahil hindi na po natin ito patatagalin pa, hilingan po natin si Pastor ng isang panalangin bago po tayo mag-aral.
2: Sige po, tayo'y manalangin. Mapagmahal, dakila po naming Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Kami po'y masaya ngayon na muli makinig ng inyong salita. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. At inyo pong akayin ang bawat isa, lalo ng aming mga tagasubaybay, na makinig ang aming pong pag-aaral ngayon, talakayan, na may kinalaman po sa kalusugan upang maiwasan ang maagang kamatayan at kami ay mamuhay na masaya. Itong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ati pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral, mga kaibigan. Sa mga nakaraan, ati pong na pag-aralan ang tunay na happiness at malusog, at ati pong na pag-aralan paano tayo lumago sa pangatawan at sa espiritu. Ngayon naman, ati namang pag-aralan kung paano natin paghandaan ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Kagaya po ng karamdaman, pangunahing karamdaman sa ating bansa, ang sakit sa puso o heart attack. Ang tanong, ikaw ba ay kandidato nito? Ang tanong, mga kaibigan, gaano po kahalaga ang puso sa inyong pamumuhay? At ito ba'y inyong, paano ninyo ito inaalagaan ang inyong, para ma-preserve ito, na mapakinabangan natin ng matagal? At na-realize ba ninyo, mga kaibigan, na isang single na damage ng iyong puso ay isang malaking banta ito sa iyong buhay? Kaya ating pag-aralan ngayon, ang wika ng Panginoon sa Proverbs chapter 4 verse 23. Ano ang wika, Sister Beverly?
1: Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay.
2: Yan. Kaya sa pangangatawan, ingatan natin ito dahil ito ay buhay natin. Pag yan ay tumigil sa pagtibok, sa pagpump ng dugo, ay talagang katapusan mo na. Yan po ang kahalagahan ng puso. Ayon po sa Journal ng American Medical Association, ang tiningnan ang mga soldiers na 300 American na namatay noong Korean War. Alam niyo kung anong resulta? 50% ng hindi na-diagnose ay silent sa heart attack, na merong heart attack. 50% hindi sila nagpatingin. At 76% ng heart attack, mga kaibigan, ng mga pasyente ay risk sila sa 10 years beforehand. Ano? So talagang before sila inatake, 10 years, sila ay risky na. Kaya napakalaga po na malaman natin yan, mga kaibigan. 40% of heart attack victims are not hospitalized. Ano? So yung mga takot magpatingin kasi baka malaman nila yung sakit, yan po, 40% sila ay na matay na hindi nagpa-hospital. Kailangan natin na gagawa tayo ng prevention para maiwasan natin ang karamdamang ito. Alam niyo sa pag-aaral sa mga soldiers na ito, 1 out of every 10 of these healthy young men had a section of his coronary artery blocked by more than 50%. Imagine yung kanyang ugat. No, sila ay puno pa yan ng exercise. No, talagang aktibo yan sa takbuhan, sa talunan, sa ano pa mga gawain. Dahil sila yung mga soldiers ay talagang 50, more than 50% na mayroong kolesterol ang kanilang mga ugat. Kaya dapat ating maagapan yan, mga kaibigan. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang sanhi ng pagkaroon ng atake sa puso? Ating alamin ngayon. Una, mga kaibigan, pag nagkaedad na tayo ng 30 pataas, risk na tayo sa heart attack. Eh ngayon, mga 20 pa lang, meron na. Ano? So, yan. Mag-ingat na tayo pag ganyan ang ating kalagayan pag nagkaedad na tayo. No? Mga 30 and above o 25, meron na rin ngayon. At another din na cause of heart attack ay namamana. No? Lalo na kung hindi ka nag-change ng iyong lifestyle. So, namamana. So, yan po ang pag-aaral, mga kaibigan. Another din na cause of heart attack ay sobrang katabaan o obesity. Ano? So, alam na natin yung overweight. Yan ay 10% ng ating ideal weight. Pag tayo ay 20% na, ay yan ay obesity na, mga kaibigan. So, yan po ang isa sa problema natin na prone tayo sa heart attack. Another, mga kaibigan, na dapat nating tandaan bakit ano ang causes ng heart attack ay itong inactivity, no? Yung hindi gaano tayong yung mga trabaho natin ay nasa opisina. Oh, hindi tayo nag-exercise, 'yan. Wala tayo gaanong mga pagkilos-kilos. Yan ay prone po tayo sa heart attack, mga kaibigan. Lalo na kung lagi ka lang nanonood ng TV, hindi ka naglalakad. Kailangan po natin ng 10,000 steps a day para po tayo magkaroon ng magandang pamumuhay o activity. At another na cause of heart attack ay yung mga palainom, no? Mahilig uminom ng mga likor o mga nakakalasing na inumin. So, nagpapabagal po yan ng dugo natin, lalo na sa ating mga small capillaries. So, yan. Another din na dahilan na tayo ay malamang atakayin sa puso ay yung mga pananabako. So, iwasan po natin ang pananabako. Alam niyo yung mga nikotin. Ano? So, nagsasanhi po yan na yung daluyan ng ating mga blood vessels ay pinapalapot o pinapakipot. So, yan po ang nikotin na ginagawa para tayo ay atakihin sa puso, mga kaibigan. At another ay pag mataas ang inyong BP, tinatawag natin na hypertension, mga kaibigan. So, yan. Dapat ang ideal blood pressure lang natin ay 120 over 70. Kung above 160 over 95, yan ay risk na tayo sa heart attack. 2 times po na greater na tayo ay risk sa heart attack pag tayo ay hypertension. So, another na nag-contribute ng heart attack, mga kaibigan, ay yung stress. Na, yung stress natin, mga kaibigan, nag-elevate po yan ng blood cholesterol. ng ating blood cholesterol level. Kaya sanhi din yan na tayo'y atakihin sa puso. Okay? Another din na nagko-contribute ng bakit tayo atakihin sa puso pag mahilig tayo sa mga matatabang mga pagkain, lalo na sa mga karne, ano? Mga matataba na kung saan ayan ay nagdudulot ng mataas na intake ng cholesterol. Kaya, ingatan natin. At dito, mga kaibigan, sa banal na kasulatan talagang binabanggit ito mismo ng Panginoon sa bayan ng Israel na iwasan ninyo ang pagkain ng matataba sa mga hayop. Ito, basahin natin, Sister Vibs, ang salita ng ating Panginoon. Binanggit niya mismo ito sa Leviticus chapter 7, verse 22 to 24. Pero, sige, basahin mo. Yung naka-highlight na lang.
1: Huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa o ng kambing, at ang taba ng namatay sa kanyang sarili, at ang taba ng nilapa ng ganin.
2: Ayan. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang pwede natin makain, yung mga malinis na mga hayop. Pero dito, binigyan niya ng diin na yung mga taba. Makain naman natin yung baka, pero yung taba, huwag natin yan kainin. O yung tupa, makakain natin yung tupa, pero yung taba, hindi rin natin kainin. Yung kambing, ano? So yung taba, huwag natin kainin. So, yun po ang babala ng ating Panginoon. Ano ang dahilan? Bakit ipinagbawal ang pagkain ng mga laman na ito, lalo na yung taba? Ano? So, ang dahilan, una, yung taba ay nagsimbolo yan ng kasalanan, mga kaibigan. No? So, fat is a symbol of sin. At saka, it is cholesterol forming. Talagang alam na ng Panginoon na ito'y maging sanhi ng maraming karamdaman, lalo na sa sakit sa puso, ang taba. Ngayon, alamin natin, ano ba ang mga pagkain na masagana sa kolesterol? Dito, alam din nyo, mga kaibigan, ang masagana. Napakaliit po yung slides natin, no? Pero sige, ating basahin na lang ito. Itong igyok, no? 250. Ang mixture na 1 ounce, no? Ang milligrams na idinudulot. Yung liver kidney, 250. Yung utak, pag mahilig kayo sa utak, yung 2 ounces lang, no? 1,700 na milligram ang kolesterol natin makukuha. Kaya yan, madali tayong atakihin sa puso. Yung baka, no? Yung 3 ounces, 70 na milligrams. Ang pork, 70 din. Ang manok, 70 din. Ang isda, 70 rin. Ang butter, 30%. Yung isa lang kutsara, no? Yung whole milk, 1/4 na cup ay 30 milligram. Ang cheese ay 1 cup, 30. Ang ice cream, sino mga mahilig sa ice cream? Yung kalahating baso lang, Sister Beverly, ay 30 milligram. Ano? Ay, hindi natin nagawin. Yung shrimp, ano? 2 ounces ay 100 milligram, mga kaibigan. At yung lobster, 2 ounces ay 170 milligram. So, take note, yung utak, ano? Mahilig pa naman tayo sa mga utak. Mga kaibigan, mataas po yan sa kolesterol. 1,700 sa 2 ounces lamang na utak, mga kaibigan. Ano naman ang low cholesterol diet? Aba, ito. So, yung egg white, no? Mabaula yan, mababa yan. Non-fat, vegetables or vegetable oil, yan, mababa yan sa kolesterol. Yung mga beans or legumes, no? Yung prutas at gulay, wala yan, mababa yan sa kolesterol. Lalo na ang soybeans milk o soya milk. So yan po ang sigurado na mababa sa kolesterol. Kaya yung rate na kamatayan ng death rate sa California ay mababa, mga kaibigan. So imagine yung average nila na mga Californian, yung 100%. Ano? So ang SDA with meat in diet, 64% ang death rate. So sa karaniwang Californian ay talagang 100%. So mas mababa ang death rate sa SDA na kumakain ng karne. At lalo na sa mga lacto-ubo, yung kumakain pa ng itlog at saka umiinom pa ng milk. So 40%. At yung vegan o vegetarian, yung total vegetarian o vegan ay 23%. Kaya marami ang sentinyal sa California. Yan po ay mga Seventh-day Adventists. So napakalaga po na nung nakaraan, ating napag-aralan yung mataas sa protina, kaya kain ng kain tayo ng karne kasi gusto natin ng protina, kaso lang may kasamang kolesterol. Ngayon, ay sa gulay tayo, o iwasan natin yung mga mataas ang kolesterol at kakain tayo ng protina pa rin. Basta iwasan natin yung mataas sa kolesterol. Kasi mayroong dalawang atake, no? Atake sa ating pangatawan, no? Atakihin tayo, sanhiyan ng mga katabaan, pag-iinom, panalabako at yung ating pagkain. At sa atin namang kaluluwa, yung atake ng kasalanan. Kaya pag dumating ang Panginoon na hindi tayo handa, ay talaga tayo ay hindi masaya, ano, malungkot. Kaya mayroong babala ang Panginoon sa atin. Basahin natin, Sister Bibbs, sa James o Santiago chapter 5 verse 5.
1: Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan.
2: Ayan. So, yan ay babala sa atin. Na huwag tayong magpapakasarap sa kalayuan dito sa lupa. Natapuat ating ihanda ang ating mga sarili sa pagbalik ng Panginoon. Huwag tayong magpataba sa ating mga puso na inihanda tayo sa katayan, yung kaparusahan na ibibigay ng Panginoon sa mga hindi masunurin o hindi nangangalaga sa kanilang katawang lupa at katawan na malulhati. Kaya ito, mga kaibigan, mahalaga na ating agapan ang warning na ito. So dito, mga kaibigan, ano ba ang binabanggit ng Biblia sa mga awit? Chapter 17, verse 10. Pakibasa nga, Sister Beverly.
1: Sila'y nangabulok sa kanilang sariling taba. Sila'y nangagsasalita ng kanilang bibig na may kapalaluan.
2: Ayan, yung taba. Yan ang resulta sa kayabangan ng mga taong hindi nakikinig sa babala ng ating Panginoon. Kasi darating ang Panginoon na mayroong gandipala, Sister Babes, pakibasa. Sa Revelation chapter 22, verse 12.
1: Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa.
2: Oo, mayroong gantimpala tayong lahat, mga kaibigan. Ang gantimpala depende sa ating mga ginawa. Kung tayo ay nagpakakasarap sa kalayawan, sa kasamaan, gantimpala natin ay kaparusahan. So yan ang ating paghandaan, mga kaibigan, dahil darating ang Panginoon sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Kaya dito, ang Panginoon ay darating. Ano ang kalagayan ng mga masama? No? Basahin natin ang Revelation chapter 15. No? Chapter 15 verse Chapter 6 pala, sorry. Chapter 6, verse 15 to 17. Yan po ay karanasan po yan ng mga masama kung paano po sila, ano po ang reaction nila sa pagbalik ng ating Panginoon. Chapter 6, verse 15 to 17. Medyo maliit itong aking slide, no?
1: At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok.
2: Yes. So yan ang mga masama. Sila'y magsitago sa yungib, sa bundok, at sabihin nila, tabunan ninyo kami dahil hindi namin kaya tingnan ang nakaupo sa luklukan na si Jesus. Yan po ang karanasan. At ang tanong, gaano karami ang mga magiging patay dahil sa pagbalik ng ating Panginoon? No, nababasa mo yan, Sister Babes? Sige po, sa Jeremiah 25 verse 33.
1: At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa.
2: Ayan. So, ganun. Ang kadami ang mamatay from sa isang dulo, from north to south, from east to west, no? Ganun karami ang namamatay sa pagbalik ng ating Panginoon. At ang mga handa, karanasan ng mga handa, sila'y masaya na salubungin ang Panginoon. Sabihin nila, narito, ito ang ating Diyos, hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. So, ganun naman ang karanasan ng mga matuwid. Ang tanong ngayon, mga kaibigan, bakit darating ang ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon? Ano ang layunin niya? Una, ang bakit siya babalik? To take the righteous ones to heaven. No? Kuhanin niya ang mga banal, dadalhin sa langit. So yan po ang kagandahan. Kaya kung nais mong makarating sa langit na bayan na inihanda ng Diyos, kailangan natin siyang salubungin. Dahil yan po ang kanyang purpose, bakit siya'y muling babalik. Pangalawa, bakit siya ay muling babalik? Ano? So ang pangalawang dahilan, yan po ay kanyang pangako. Yan talaga ang pangako niya sa Juan 14:1-3. Diba? Pakibasa nga, Sister Beverly, kung medyo maliit lang yung ating slide, pero ganun pa man, mababasa mo naman yan, ay pakibasa.
1: Sabi po dito, huwag magulumihana ng iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.
2: Ayan, yan ang dakilang pangako ng Panginoon na talagang babalik siya. Oh, kahit hindi ka maghanda, ay babalik talaga siya, mga kaibigan. Kaya maghanda na tayo. At ang tanong na sunod, how will he come? Paano siya babalik? Kasi maraming nagsasabi, ang Panginoon ay nandyan na. Ano? Kasama na natin ang Panginoon. Ayan ang tanong ngayon. So ating alamin ngayon, how will he come? Yan ay mababasa natin sa Acts, no? Chapter 1, verse 9 to 10. 9 and 10 ba yun? Chapter 1, 9 to 11. Ano?
1: Sige. Sabi po dito, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Nanangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit.
2: Yan. So kagaya ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, ganon din ang kanya.

0: saan ka naroroon, kagaya ng kidlat, siya ay makikita ng lahat ng mga tao. At siya ay darating, mga kapatid. Yan ang tanong. Kailan siya darating? Yan ang tanong. Basahin nga natin, Sister Babes. Kung kailan ba darating ang ating Panginoon? No? So, mahalaga po yan na maunawaan natin. Kailan siya darating? Yan ay mababasa natin sa Matthew chapter 24, verse 36.
1: Sabi po dito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang.
0: Ayan. So, hindi, walang nakakaalam sa kanyang muling pagbabalik. Kaya ang payo sa atin, ito, sa Matthew 24, verse 44. Pakibasa, Sister Bibbs, no? Yung Matthew 24, verse 44.
1: Kaya nga kayo'y magsipaghanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip.
0: Ayan. So, ang payo sa atin, mga kaibigan, maghanda tayo sa mga panahon. Dahil darating ang Panginoon sa mga panahon na hindi natin inasahan. Yan, Sister Bibbs, kagaya ng heart attack, maghanda tayo. Lagi, no, iwasan at paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon. Yan ang pinakamahalaga sa ating pag-aaral ngayon.
1: Amen, Pastor. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana marami po tayong natutunan sa ating mga napakinggan. Ayan, matatanong po natin ang ating mga sarili, no? Tayo po ba ay handa na sa muling pagbalik ng ating Panginoon? Pastor, mayroon pa po ba kayong naisabihin?
0: Opo. Tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral. So, ang sunod po na ating tatalakayin para sa ating pag-aaral ay ano ba ang mga tanda sa mga maagang kamatayan, no, para maiwasan natin. So, magkaroon po tayo ng comparison ito sa banal na kasulatan. Paano natin mapaghandaan ito at hindi tayo mabulaga.
1: Ayan, kaya naman po kami samahan yung muli bukas ni Pastor at sabay-sabay po tayong tumutok upang mas lawawak pa po ang ating mga kaalaman tungkol sa kalusugan at kasiyahan. Ayan, bago po tayo magtapos, Pastor, tayo po ay manalangin.
0: Sige po, manalangin po tayo. Salamat po, mapagmahal po naming Diyos sa inyo pong patuloy na paggabay sa amin at binigyan niyo po kami ng sapat na oras para makinig ng inyong salita. At mapangalagaan po namin ang aming pangatawan upang maiwasan po namin ang maagang kamatayan kagaya po ng heart attack. Ang heart attack ay dumarating sa mga oras na hindi namin inasahan. Ganon din ang inyong muling pagbabalik. Kayo'y dumarating sa mga oras na hindi namin inasahan. Kaya tulungan niyo po kami na maging handa lagi para kaming lahat ay masaya na sasalubong sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ayan, amen, Pastor. Ang ating pong programang itong Tinig ng Pag-asa, patuloy po maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng pag-asa hanggang sa muling pagdating po ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong kaibigan, Beverly Albotante po, na nagsasabi, kay Jesus ka magtiwala sapagkat siya ang ating pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya't puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, magsama-sama po tayong muli sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Mga kaibigan, kamusta po kayo? I'm happy na tayo po muli ay nandito sa ating programang Tinig ng Pag-asa sa upang makapakinig ng mga kapaki-pakinabang na mga leksyon. Mga kaibigan, patuloy pa rin po ang aming pamimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung nais nyo pong makakuha nitong mga ito, maaari nyo pong isend ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating live streaming platform, search lamang po ang ating Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila at i-share niyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kapamilya, kapuso, kaibigan, nang sa gayon sila rin po ay pagpalain sa mensaheng ating mapapakinggan. Mga kaibigan, maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin naman pong tatalakayin ay napakagandang topic, trust or mistrust, sa pangunguna pa rin ni Ma'am Mary Jane Sabat at sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin naman pong paksa ay The Woman at the Well, sa pangunguna pa rin ni Pastor Ner Caranza. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Isang masayang araw po ang bati ko sa lahat ng sumusubaybay. Maraming pagpapala na po ang ating tinanggap at patuloy na tinatanggap mula sa Panginoon at sa ating mga pag-aaral na ginagawa mga minamahal. Nakaka-refresh din po. Nakakagising ng diwa at nakakapagpataba ng puso at parang ibinabalik yung mga dati ano na mayroon tayong ginagawa natin noon pero nakakalimutan natin. Gayon din po sa mga ginamit ng Panginoon ng mga tagapagdala ng pagpapalang ito. Ano po? Yung mga tao sa ating paligid, yung ating pamilya, yung ating asawa, yung ating mga anak, yung ating mga magulang, ano po, yung ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak man yan, ano po, yung ating mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, sila po ay patuloy at palaging ginagamit ng Panginoon para ipadama sa atin ng pagmamahal niya, ano po, at tayo'y maging mapagpuri, ano po, mapagpahalaga sa kabutihan ng bawat isa, katulad ng atin pong Panginoon. Salamat sa Panginoon na walang sawa niyang pinapadama sa atin ang pagmamahal na ito. At ito pong natapos nating leksyon, appreciation or dissatisfaction, kayo po ba ay nagkaroon ng realization, nasaan ba tayo madalas, nandun sa appreciation o nandun tayo sa madalas hinahanap natin yung kulang na ginawa ng iba, ano po, yung hindi yan ang standard ko, no, hindi man lamang natin bigyan ng pagpapahalaga yung effort man lang, ano, yung panahon na ginugol ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga katrabaho. Alin ang mas naging matimbang sa atin po kahapon, ano, pagpapahalaga sa iba o pagpuna sa kakulangan nila. Ngayon po ay pagtuunan naman natin ng pansin yung unang stage ng theory ni Erik Erikson sa psychosocial development. Ano po, ito ay naririnig natin lagi, ano po, trust and mistrust, ano? Pagtitiwala o kawalan ng tiwala, ano? Kailan ba tayo natututo nito? Ayon kay Erik Erikson, tayo daw po ito dapat na establish, na develop, na itatag sa puso ng isang bata mula zero, no, pagkapanganak sa kanya, hanggang sa siya po ay maging 18 buwan, ano? Ayan, so ibig sabihin isang taon at kalahati ang isang bata, ano, ang isang sanggol para ma-develop natin, mailagay sa puso niya katiwa-tiwala ang mga tao sa kanyang paligid, ano? Ganun naman ang bata. Kapag umiyak yan at hindi mo pinansin, Lagi na lang ganun. So, nadidevelop sa bata yung kawalan ng tiwala. Hindi naman nila ako naalagaan, hindi ko nararamdaman. Ako'y nagugutom, hindi nila ako pinapakain. No? So, kung makakapagsalita lang sila. Kaya naman, may mga lumaki, no? mga may edad na laging, nandun yung pag-aalinlangan, nandun lagi yung hindi kayang magtiwala, natatakot magtiwala, o kaya naman laging may pangamba na baka niloloko ako nito, Ito rin po yung mahalagang pangangailangan ng tao. Kung ang appreciation mahalaga, need nating lahat yan, cravings nating lahat yan, ganun din po ang pagtitiwala. Tayong lahat ay nagtitiwala sa isang bagay o isang tao, Hindi po mabubuo ang isang magandang relasyon kung walang pagtitiwala, Ang mapunuan ang pangailangan ito ay tinatawag ng mga psychologists po na secure attachments, Yung security, Ito yung sentro ng bawat relasyon. At ang nakamamangha po, ay ito yung karaniwan nating binibigay sa mga taong caring, maalalahanin, responsive, Yung bang kapag madali nilang nadadama yung pangailangan mo, madali nilang nararamdaman kung anong emosyon mo ngayon, alam nila kung paano sila mag-a-approach sa iyo sa mga ganong sitwasyon. Responsive, sensitive sa ating mga pangangailangan. Ito yung mga pinagtitiwalaan nating mga tao. Kaya naman, yung ating mga, sa mga mag-asawa, pinili natin ang isa't isa dahil naramdaman natin yung care, naramdaman natin yung pagiging responsive, sensitive nila sa pangangailangan natin, So, ito ang nag-establish ng ating mga relasyon. Ang pagtitiwala po ay mahalaga sa pangkabuang kalusugan natin sa kaisipan. Siyempre, kapag ikaw ay laging nagdududa sa kapwa mo, wala kang peace of mind. Parang hindi ka makatulog, hindi ka basta mapayapa, mapahinga dahil nandun yung pagdududa mo sa iyong kapwa, kung mayroon po tayo nitong pagtitiwala na to ay lagi tayong may peace of mind, ano man ang mangyari dahil binigay mo na, binigay mo na sa kanyang kalakasan, sa kanyang karunungan ang dapat gawin, so hindi ka na mag-aalala. Sa Biblia ay tinatawagan tayong magtiwala sa siguradong mapagkakatiwalaan natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay. Walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Ito ay isa sa mga patunay sa atin, patutuo sa atin na pwede talaga tayong magtiwala. Wala tayong dapat ikatakot sa pagtitiwala dahil ang Diyos, kahit lagi tayo nag-fail, ay nagtitiwala pa rin sa atin. Ang sabi ng ganon sa isang talata, ito ay favorite kong talata. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Ang sabi ng ganon sa Proverbs 3:5-6. Tayo tumiwala daw po sa Panginoon ng buong puso natin. Huwag sa ating karunungan, sa lahat ng ating mga gawain ay atin siyang kilalanin, at kanya tayong gagabayan dun sa daan na nais niya. Sa pagtitiwala sa Panginoon, hindi po tayo mag-aalala dahil ito ang pinakamataas na antas ng pagtitiwala. Ito magtuturo din sa atin na magtiwala sa ating kapwa at magtiwala sa ating sa kakayahan na binigay ng Panginoon sa atin at sa karunungan na ibinigay ng Diyos. Lagi tayong magtiwala sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Pero mahalaga rin na mula sa Panginoon ay matutunan nating magtiwala sa ating kapwa. Sabi ng isang quotation, trust starts with truth and ends with truth. Magtitiwala ka sa isang taong matapat, sa isang taong mapagkakatiwalaan. So kung gusto mong pagkatiwalaan ka maging tapat, yun po ang problema kung bakit nag-develop yung yung mistrust, kung bakit nagkaroon tayo ng mga pagdududa kasi nasira ang tiwala, Ayan. Yes, it is true, there are people who cannot be trusted, hindi mapapagkatiwalaan, but it is more peaceful to have enough courage to trust. Kung nagtitiwala po tayo, ito ay nagtuturo sa atin na tayo po ay, kung yung pinagtiwalaan natin, niloko tayo, tinuturuan nito tayo. Ginamit yan ng Panginoon para maging matatag tayo at makita natin kung paano ang Diyos mismo nagpapatuloy magtiwala sa atin even if we fail Him, no? Kahit na tayo ay tumatalikod sa Kanya at nagpapabaya sa Kanya, nagkakasala sa Kanya, nagtitiwala pa rin ang Diyos. Ang sabing ganun, God honors those who honor Him, no? Magtiwala ka sa Panginoon, maging tapat ka, katiwa-tiwala sa iyong kapwa, ang Diyos ay malulugod sa iyo. Siya ang gaganti para sa iyo kung may nanloko man at mga taong inabuso ang pagtitiwala mo. Katulad ng pagtitiwala ng Diyos kay Adan, kay Eva, sa lahat ng mga nasa Biblia, nagtiwala ang Diyos pero sila ay nagkamali, ano po, nagkaasala pa rin sa Kanya pero pinatawad sila ng Diyos at sa Kanyang biyaya ay nakasumpong ng kaligtasan, ng kapayapaan at ng pag-asa. So mga minamahal, mapuno nawa tayo ng pag-asa ngayong araw na to, ano po, tayo maging mapagtiwala at magkakaroon po tayo ng payapang kaisipan. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maraming maraming salamat po, Ma'am Jane, sa isa na namang napakagandang paalala. Hindi lamang po sa inyo, myself included, mga kaibigan. Dito po natutunan natin na talagang yung trust po ay binibuild mula bata pa. Yan po ay nakukuha or nabibuild sa mga secure attachments, yung kapag may taong sensitive sa ating mga pangangailangan o talagang makikita mo yung care para sa atin. At ang sabi pa po dito, wala pong peace of mind kung hindi tayo magtitiwala. Trust starts with the truth and ends with the truth. Siyempre po mga kaibigan, masarap pong magtiwala sa mga taong katiwa-tiwala din naman po. Kaya sa ating lahat, isa po itong reminder na maging tapat po tayo dahil hindi lamang po natin binibigyan ng peace of mind yung mga taong mahal natin, kundi ito rin, nagbibigay rin ng peace of mind para sa atin kapag tayo po ay naging tapat sa ating mga mahal sa buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, maaari nyo po itong isend sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share nyo na po itong ating live streaming sa mga oras na ito. Maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong topic ay The Woman at the Well. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Kami po ay nagagalak muli na makasama namin kayo sa panibagong pag-aaral na naman sa araw na ito. At atin nga pong pinagpapatuloy ang ating serye na may pamagat, Encounters with Jesus. At atin pong pinag-uusapan dito, tinatalakay ang mga kwento ng buhay ng mga taong nakatagpo ng ating Panginoong Hesukristo na nabago ang kanila pong mga pananaw at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay tunghayan natin ang kwento ng isang babae na nakatagpo ng ating Panginoong Hesus sa isang balon sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 1 hanggang 15. Nang malaman ni Hesus na nabalitaan ng mga Fariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sikar. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Hesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Hesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Hesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin. ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Sumagot si Jesus sa kanya, Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. Sa kwentong ito, anong bayan ang sinadyang daanan ni Jesus kung saan nakatagpo niya ang babae sa balon? Sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 4, ganito ang nakasulat. Subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. Talatang 5, sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sikar. Sa pagpunta sa Galilea mula sa Judea, hindi pangkaraniwang dinadaanan ang lugar ng Samaria. Ngunit ipinagpasya ng ating Panginoong Jesus na dumaan sa Samaria. Ang mga Samaritano ay mga hintil at sa panahong iyon ay hindi itinuturing na bayan ng Diyos. At ang mga Hudyo at mga Samaritano ay mayroong hindi pagkakasundo. Anong bahagi ng araw nakatagpo ni Jesus ang babae? Sa talatang 6 at 7 ay ganito ang nakasulat. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Nakatagpo ng ating Panginoong Jesus ang babaeng Samaritana doon sa balon magtatanghaling tapat. Sa ibang salin ay ika-anim na oras na kung saan ay anim na oras na idinaragdag sa ika-anim ng umaga, ang simula ng isang araw sa mga Hudyo. Kaya ito ay halos mag-aalas 12 ng tanghali, tanghaling tapat, ang pinakamainit na bahagi ng araw. Karaniwang ang mga tao ay nag-iigib sa kanilang kapanahunan sa madaling araw o sa umaga, o kaya ay sa hapon kapag malapit nang lumubog ang araw. Kaya parang hindi normal na mag-igib ng tubig ng tanghaling tapat, hindi po ba? Kaya bakit nga ba sa ganong oras nag-iigib ang babaeng ito? At siya ay nag-iisa lamang. Ipinakikita lamang nito na ang babae ay may iniiwasan o siya ang iniiwasan. Ayaw niya na makita siya ng ibang mga kababaihan o ng ibang mga tao marahil dahil sa kanyang kalagayan. Bakit nagulat ang babaeng Samaritana nang si Jesus ay makipag-usap at humingi ng tubig sa kanya? Sa talatang 9 ng Juan, Kabanatang 4, sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Ang mga Hudyo at Samaritano ay mahigpit na magkaaway at hanggat maaari ay iniiwasan ang anumang pakikipag-usap o dealing sa isa't isa. Itinuturing ng mga Hudyo ang mga Samaritano na marumi. Ang isang Hudyo ay hindi manghihiram sa isang Samaritano o tatanggap ng pabor o kahit kapirasong tinapay o kahit na isang basong tubig man lamang. Kaya ang babaeng Samaritana ay nagulat na nakipag-usap at humingi ng tubig sa kanya ang ating Panginoong Jesus dahil sa ganoong background. Kaibigan, dito ay sinira ng ating Panginoong Jesus ang social stigma. Ang balakid na makipag-usap sa iba, inalis ng ating Panginoon ang harang na namamagitan sa Hudyo at Samaritano. Nakipag-usap siya sa isang Samaritana, nakipag-usap siya sa isang babae, nakipag-usap siya sa isang itinakwil ng lipunan. Ano ang gustong ipaunawa ni Jesus sa babaeng Samaritana at sa atin? Sa talatang 10, sumagot si Jesus, Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin. Ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sa Middle East, sa gitnang silangan, ang tubig ay literal na tinatawag na regalo ng Diyos o kaloob ng Diyos, a gift from God. At ginamit ni Jesus ang kahulugang iyon upang makuha ang atensyon ng babae, sapagkat alam ng babae ang kahulugan ng tubig, at dalhin siya sa isang spiritual na pagpapakahulugan. Ipinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang regalo ng Diyos, higit sa tubig na kanyang iniigib para sa kanyang physical na pagkauhaw. Iniaalok sa kanya ni Jesus ang tunay na pamatid upang tanggal ng kanyang spiritual na pagkauhaw. Siya ang regalo mula sa Diyos. Siya ang tubig ng buhay. Ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa babae ay siya ang tubig ng buhay. Sinabi ni Jesus sa talatang 14, "Sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." Habang sinasabi ni Jesus ang tungkol sa tubig ng buhay, ang babae ay buong pagkamanghang tumingin sa kanya. Napukaw ni Jesus ang interest ng babae at nabuhay ang pagnanais na tanggapin ang kaloob na sinasabi ni Jesus. Naunawaan niya na hindi ang tubig mula sa balon ni Jacob ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus, sapagkat doon ay paulit-ulit siyang pumupunta upang kumuha ng tubig, ngunit muli at muli na siya ay nauuhaw. Sinabi niya sa talatang 15, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauuhaw o pumarito pa upang umigib." Kaibigan, ang ating Panginoong Jesus ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang tubig ng buhay. Siya ang ating kailangan. Kailangan natin ang ating Panginoong Jesus upang mapawi ang ating pagkauhaw sa buhay espiritual. Nang makarating sa ganoong realization ang babae, ay kaagad binago ni Jesus ang usapan. Kaibigan, bago tanggapin ng isang tao ang kaloob na nais niyang ibigay sa kanya ng Diyos, kailangan siyang madala sa pagkilala sa kanyang pagiging makasalanan at sa kanyang tagapagligtas. Ano ang sinabi ni Jesus sa Samaritana sa talatang 16-18? "Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito." Ang babae ay sumagot sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito." Kaibigan, kung mapapansin natin ang mga pananalita ng ating Panginoong Jesus, walang pagkondina. Buong pagmamahal na itinuro ni Jesus sa babae ang kasalanang nagpapahirap sa kanya, ang kasalanang nagpapahiwalay sa kanya sa iba, ang kasalanang nagdadala sa kanya ng kahiyahiyang karanasan. Sa maraming pagkakataon, napakalayo ng pamamaraan ng mga tao sa paraan ng ating Panginoong Hesukristo. Malimit na nasusumpungan tayo na ipinamumukha sa iba ang kanilang kasalanan sa masasakit na paraan. Ngunit ang ating Panginoong Jesus, may pagmamahal na ipinahayag niya sa babae ang kanyang kalagayan. Ano ang ginawa ng babae pagkatapos ng pag-uusap nila ni Jesus at ano ang resulta nito? Sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 28 at 29, "Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, 'Hali kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa.'" Nakita natin dito yung pag-amin ng babae. "Ito na kaya ang Kristo?" At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. "Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa." Paulit-ulit, tinanggap ng babae ang kanyang pagiging makasalanan sapagkat sa mabuti at mapagmahal na pamamaraan ay itinuro sa kanya ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga pagkakamali. Ang babae ay napuno ng pag-asa at kagalakan habang siya ay nakikinig sa mga salita ng ating Panginoong Jesus. Ang kahangahangang pagpapahayag ni Jesus ay bumalot sa kanyang pagkatao. iniwan ang kanyang banga, bumalik siya sa syudad upang ibahagi ang mabuting balita sa iba. Ang pag-iwan niya ng lalagyan ng tubig ay nagpapahayag ng hindi mapagkakamaliang epekto ng nagbabagong mga salita ni Jesus. Iyon ay matinding pagnanais na makamit ang tubig ng buhay. Nakalimutan niya ang kanyang sadya sa balon. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa kagalakan. Nagmamadali siyang bumalik upang ibahagi sa iba ang liwanag na kanyang tinanggap. Ang sabi ng isang manunulat sa aklat na Desire of Ages, page 195, "He who drinks of the living water becomes a fountain of life. The receiver becomes a giver. The grace of Christ in the soul is like a spring in the desert, welling up to refresh all and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life." Kaibigan, ganyan ang karanasan ng nakakatagpo ng ating Panginoong Jesus. Pagkatapos nito ay dinala niya silang lahat upang makita si Jesus at maging sila man ay naniwala sa pamamagitan ng kanilang personal na karanasan kasama ni Jesus. Kung tunay kang naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos, tulad ng babae sa balon, ikaw din ay magnanais na magdala ng mga tao palapit sa ating Panginoong Jesus. Ngunit kailangang maranasan mo muna siya, kaibigan. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Hindi ka mauuhaw kung ang ating Panginoong Jesus ay nasa iyo. Maaari ka naming matulungan. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin.
0: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po kayo'y pinagpala sa mensaheng ating napakinggan sa araw na ito. Mga kaibigan, ang kwento po nito na babae sa balon sa ating Biblia ay nagtuturo po na si Jesus ang tanging makakapuno sa ating mga uhaw sa buhay. Sa kanya po natin matatagpuan ang kapatawaran, bagong simula at tunay na pagsamba na mula sa puso. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari niyo po itong ipadala sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, maaari nyo pong ipadala dito ang inyong mga pagbati at mga reflection, mga komento. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila at maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa inyong palagiang pagtutok. Sana po ang mga napag-uusapan natin or natatalakay dito sa ating programa ay nagiging pagpapala sa inyong lahat. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Kapag ka kayo ay nagmamasid sa nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, ay marahil maitatanong nyo ang isang katanungan, ano ang nasa kinabukasan? Sapagkat ang mga nangyayari ngayon ay waring kakaiba. Bago pumasok itong 2020 ay nagkaroon ng Amazon wildfires. Pagkatapos din ay nagkaroon ng malaking apoy at tinatawag nating bush fire sa Australia na halos karamihan ng kanilang mga lugar doon kung hindi pa dumating ang ulan ay hindi naapula ang rumaragasang apoy. At nakita natin yung samut-saring mga kaguluhan, yung tinatawag nating Black Lives Matter ay biglang pumutok sa Estados Unidos at kamakailan lamang ay nakita natin yung tinatawag nating malakihang pagputok sa Beirut, Lebanon. Ang buong sanglibutan, ang buong mundo. Meron pang ongoing humanitarian crisis sa Yemen. Merong humanitarian crisis din sa Venezuela at refugee crisis sa Rohingya, sa boundary ng tinatawag nating Myanmar at ng Bangladesh. Halos 1 milyong mga tao doon ang stateless at nakadepende ang kanilang survival sa tulong ng mga tao sa buong sanglibutan. When you look at all these things, tamang-tama ang ating pinag-aralan kahapon sapagkat nakita natin doon sa pangitain ni Haring Nabucodonosor na ang ating mundo is not getting any better. Habang nakikita natin ang development sa technology, nakikita din natin pataas ng pataas ang intensity ng mga kaguluhan at kahirapan na ating nasasaksihan. Kung tunay yung ating napag-aralan sa ngayon sa banal na kasulatan na ito'y propesiya na mangyayari sa hinaharap, tayo ngayon ay nandun na sa mga huling bahagi ng malaking larawang ito ng kasaysayan ng buong sanglibutan. At ngayong gabi, ating ibabahagi muli sa inyo ang huling bahagi ng malaking larawan na iyon. Sabi sa Daniel Kapitulo 2, talatang 43, sa kaarawan ng mga haring iyon, doon sa divided kingdom, sa ating kapanahunan, kung saan walang one ruling empire, sa mga kaarawan ng mga haring iyon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man iyo'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputul-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at iyo'y lalagi magpakailanman. Mga minamahal na mga kaibigan, ang ating mundo ay tiyak na patungo at papunta at nagmamartsa sa kanyang kawakasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng ating Panginoong Diyos ng kanyang kaharian na hindi mawawala kundi ito'y mamamalagi magpakailanman. Ito ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay nasa dulo na nga, nasa bingit na ng kawakasan at ng tinatawag nating eternity, ano ang mga palatandaan na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo? Alam niyo po, ang mga bagay na iyan ay isinulat ng maliwanag sa banal na kasulatan at atin ngayong susuriin, ating sisilipin upang makita natin nasa ang bahagi na tayo ng kasaysayan ng sanglibutan. Sabi sa Hebreo, Kapitulo 9, talatang 28, at gayon din naman si Kristo na inihandog daminsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Opo, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang Kanyang layunin ay iligtas yaong mga nagsisipaghintay sa Kanya. At ang Kanyang babala sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 12, sa huling aklat ng banal na kasulatan ay ganito, narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. May isang araw na darating na ang Diyos ay gagantihan yung mga taong nagrebelde sa Kanya, yung mga masasamang tao, yung mga mamamatay tao, yung mga hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Siya ay muling babalik upang bigyan ng gantimpala o gantimpalo ang mga tao ayon sa kanilang ginawa, kung sila man ay sumampalataya sa Kanya o sila ay nag-refuse o tumanggi na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang mga pangunahing layunin ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Iligtas yung mga nagsisipaghintay sa kanya at bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Opo, marahil ngayon,
ang inyong mga mabubuting gawa ay hindi napapansin ng ibang mga tao. O di kaya naman ay palaging nakikita natin na yung mga mabubuti ay palaging naapi. At yung mga masasama ay damamayagpag at talagang yung kanilang lifestyle at kanilang buhay ay waring very successful sa paggawa ng masama. Sila ay sagana at sila ay maraming tinatangkilik. Ngunit sa kanilang pagtanggi sa ating Panginoong Hesukristo, isang araw, gagantihin sila sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Habang nakaupo ang ating Panginoong Hesukristo sa bundok ng mga olibo, ay lumapit ng bukod sa kanya ang mga alagad at nagsipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" Ito po ang mahalagang tanong na ating sasagutin sa gabing ito sa pamamagitan na din ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Kapag ka inyong tiningnan ang ating kapaligiran ngayon, maitatanong din natin ang ganitong mga katanungan. Kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo? At anong mga palatandaan ng katapusan ng sanglibutan? Sa talatang 4 ay sumagot ang ating Panginoong Hesukristo at sinabi niya, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman." Bakit daw po? "Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Kapag ka po kayo ay nag-type ngayon ng Jesus Christ on this earth sa Google, ay lalabas doon ang mahigit 800 mga nagpapakilalang di umano ay sila ang Panginoong Hesukristo, ngunit sila po ay iba't ibang mga tao. Sa mga huling araw daw, marami ang magsisiparito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at magsasabing sila ang Kristo at ililigaw ang marami. Sa atin po sa Pilipinas ay may mga grupo ng mga mananampalataya na di umano ay naniniwala na yung Kristo ay naroon na at dumating na nga at kasama nila na siyang kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan, sila daw po ay mga bulaang Kristo at bulaang mga propeta. Bukas ng gabi po kasi, pag-aaralan natin ano ang katibayan na ang atin ngang kinikilala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo at hindi mga bulaang mga Kristo. Ngayon po, mag-iingat kayo. Sapagkat sa mga huling araw ang sabi ng Panginoon, marami ang magsisiparito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang kanilang gagawin ay ililigaw ang marami. Makikita niyo po, dala din nila ang pangalang Hesus, dala din nila ang pangalang Kristo. Ngunit ang kanilang aral, ang kanilang itinuturo ay labag doon sa lifestyle, sa buhay at aral mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bagaman sila ay nagpapakilalang mga tagasunod di umano ng ating Panginoong Hesukristo, bagaman sila ay nagpapakilalang taglay nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kung ang kanilang aral at ang kanilang mga katuruan ay salungat doon sa buhay at turo ng ating Panginoong Hesukristo, sila po ay napasama sa mga bulaang Kristo na inililigaw ang marami. Tatandaan niyo po, yung Kristo din ang kanilang ipinapangaral, ngunit yung kanilang aral ay nagliligaw ng marami. Tatandaan niyo po, sila ay marami at marami din ang kanilang maililigaw. Sa talatang 6 ay itinuloy ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tanda. Makakarinig kayo ng digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ngayon lamang pong nakalipas na 100 taon ay nagkaroon na tayo ng First World War ng about 1914. Nagkaroon na din po tayo ng Second World War ng 1940s. At sunod-sunod po yung mga tinatawag nating mga digmaan. In just the span of about 100 years, 2 World Wars has been fought. At dito sa 2 World Wars na ito, halos 50 milyong mga tao ang namatay. Ito po ay hindi nasaksihan sa nakalipas na mga daang taon, kahit na mga 1,000 taon, na ang lahat ng mga bansa sa buong sanglibutan ay tumayo upang makipagbaka sa isa't isa. Gayun po, kahit saan kayo pumunta, ay mayroong ongoing na tinatawag nating mga civil war. Nagkaroon ng Philippine-American War, South African War, yung tinatawag nating Mauro Wars,
Wars, yung Russo-Japanese War, yung Mexican Revolution, yung tinatawag nating Baltic War, Russian Civil War, Chaco War, Italia-Ethiopian War, Spanish Civil War, Pony War, Russo-Finnish War, at nakita po natin sa ating kapanahunan kamakailan lamang yung tinatawag nating digmaan sa Afghanistan, digmaan sa Iraq, digmaan sa Iran, digmaan sa Syria, digmaan sa tinatawag nating bahagi ng Middle East. At hanggang ngayon po ay patuloy na sumasagitsit at nananalasa ang punglo sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Ladies and gentlemen, tonight, the world, whether you like it or not, the world that you are living in is definitely at war. Ang mga pangyayari pong ito ay nakarating din sa ating bakuran. Kamakailan lamang ay halos maplantsa ng pulbura at ng bomba ang Southern Philippines sa pamamagitan ng malaking digmaan doon na kumitil ng halos 1,000 mga buhay. Ang mga infrastructure doon ay tuluyang mga nasira at hanggang ngayong gabi ay hindi pa rin naitatayo dahilan sa tinatawag nating mga digmaan. Ang nangyari pa sa ating kapanahunan, ang digmaan, ang patayan, yung pagdanak ng dugo, yung tinatawag nating mga pagsabog ay naging entertainment na ng mga tao. Mas maraming namamatay, mas pinapanood, mas gusto ng mga tao yung tinatawag nating karimari-marim na mga patayan. War has not only invaded our culture, war has become part of our entertainment. Mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, sa mga huling araw, ang bansa ay titindig laban sa bansa at magkakaroon ng mga digmaan. Ang mga bagay na ito ay pawang nasasaksihan na natin sa ating kapanahunan. Sabi sa talatang 7, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. At napakaraming mga industriya ang biglang pinagsara at pinahinto, at ang kagutom ay lubha nating nararanasan ngayon. Sinabi din sa talatang 7 na magkakaroon ng lindol sa iba't ibang mga dako. Nakita natin ito sa Peru, nakita natin ito sa Bangladesh, nakita natin ito sa Japan, nakita natin ito sa Mexico, nakita natin ito sa Haiti, nakita natin ito sa Bohol, nakita natin ito sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Alam niyo po, kapag titingnan niyo ang graph na nasa inyong mga screen ngayon, simula ng last 100 years ay nag-spike ang dami ng mga lindol sa buong sanglibutan na nag-create ng mga daluyong, ng mga tsunami at ng total na mga pagkawasak. Mga minamahal, aywan ko po sa inyo. Ngunit ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay nagpapatotoo bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo at ang katapusan ng sanglibutan, makikita natin ang mga bagay na ito in steady progression at makikita natin na nag-i-intensify siya tuloy-tuloy. Hindi pa man tayo nakakahinga ay narito na naman ang isang malaking problema. Sabi ng Panginoon sa Lucas 21:25, at sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Kamakailan lamang sa ating bansa, nagkaroon tayo ng Yolanda at nagkaroon na tayo ng tinatawag nating mga storm surges na kumitil ng napakaraming buhay. Yan po pala ay mga nakalagay ding mga hula sa banal na kasulatan. Alam niyo po, naalala ko pa yung Asian tsunami ng December 26, 2004, kung saan ito ay kumitil ng halos 230,000 sa bahagi, malaking bahagi ng Thailand, Indonesia, Sri Lanka, India, Somalia, Myanmar at Maldives. Ito pong paglindol sa ilalim ng dagat ay nagdulot ng napakalaking daluyong o tsunami na pumatay sa hundreds of thousands, 230,000 na mga tao. Naalala ko ng gabi, ng madaling araw ng 2004, na pinapanood ko ito at ang aking mata ay nakatuto kung paano nila kinukuha yung mga patay sa dalampasigan. Sa sobrang dami ay binubuldoser na lamang nila sapagkat hindi nila kayang hawakan isa-isa sa sobrang dami yung mga nangamatay sa mga dalampasigan ng Thailand sa Phuket at doon sa bahagi ng Indonesia. Nagkaroon din tayo ng mga daluyong nung tinatawag nating 2013 ng Yolanda. Sa Japan ay nagkaroon din ng daluyong o tsunami ng 2011. Sa Chile ay nagkaroon ng 2015. At kamakailan lamang, 2 years ago sa Java and Sumatra, na kumitil at sumira ng napakaraming mga buhay at napakaraming mga bahay. Sa Japan ay nakita natin sa pamamagitan ng mga videos doon na mga raw footages kung paano sa pamamagitan ng napakalaking daluyong at tsunami ay walang magawa yung mga tao doon, yung mga residente,
kundi panoorin na lamang samantalang tinatangay ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga mahal sa buhay at ang mga sasakyan. Minamahal na mga kaibigan, ang mga tanda ay pawang nagsisisigaw at nagsasabi sa atin, siya'y malapit nang dumating, tiyak na darating. Kaya't kaibigan, humanda kang si Kristo ay salubungin. Something is boiling in our world. Something is wrong in our world. Something is about to happen. Something big and something huge. And the earth is telling us loudly that the coming of our Lord and Savior Jesus Christ is about to take place with all these signs. Sa ngayon sa ikalawang Timoteo, kapitulo 3, talatang 1, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Napansin niyo po ba na ngayon, delikado na yung mundo natin ngayon. Eh ngayon, kahit hindi ka nila kakilala, pag titripan ka lang nila, bigla kang pupukpukin, bigla kang sasaksakin. Dati yung mga dalaga ho, nakapaglalakad kahit gabi na, at iginagalang ng mga tao. Ngunit ngayon ho, darating daw sa mga huling araw ang panahong mapanganib. Ano pa po ang nasa mga huling araw? Ang mga tao daw sa huling araw magiging maibigin sa kanilang sarili. Nang 2018 ay lumabas ang word of the year, selfie generation. Selfie generation. Ang mga tao ngayon ay maibigin sa sarili. Yung camera nila nakapokus lagi sa mukha nila, nakapokus sa kinakain nila, sa pinuntahan nila, sa trinabela nila, at kahit ano ang kanilang ginagawa ay naging maibigin sa kanilang mga sarili. Ano daw po ang susunod? Sa uling araw daw, magiging maibigin sa salapi. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Kung inyong tatanungin ang mga matatanda ngayon, kanila agad masasabi na iba ang mga bata ngayon. Nung araw, ang sabi nila kapag kadadaan ang bata sa kanilang kalagitnaan, yan ay nakayuko at nakapold ang dalawang kamay at makikiraan ng ganyan. Ngayon, yung mga bata, kung kailan ka may bisita, saka magyayaw-yaw, saka magtatantrum, saka lalakasan ang TV, walang paglulubag, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Eh, marami nga ho, nakikita nyo sa YouTube eh, yung mga bata pa ang gumugulpi sa kanilang mga magulang. Kung makasagot, akala mo, galing sa chan nila yung kanilang mga nanay at yung kanilang mga tatay. Pag-iingat po kayo mga minamahal na mga kaibigan. Ito daw ang masasaksihan natin sa ating kapaligiran sa mga huling araw. Ang mga tao'y walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, yung likas na pagmamahal, mga walang paglulubag. Alam niyo po, kapag ka daw ngayon merong naaksidente, ang gagawin, pipicturan. Dati ho, kapag ka daw kakain, ang unang gagawin, magdadasal. Ngayon, bago kumain, magpipicturan muna. Mga walang katutubong pag-ibig, walang katutubong kabanalan, mga walang paglulubag. Makikita niyo din ho sa simbahan, yung mga kabataan, siging cellphone, siging Facebook, at mas gusto nila yung tinatawag nating tapos na ang samba. Mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan kaysa maibigin sa Diyos. Nakikita niyo po ba ito, mga kaibigan ko, sa ating kapanahunan ngayon? Ito daw ay mga pangyayari at katangian ng mga tao sa mga huling araw. At marami din pong mga Kristiyano na talagang in-embrace na din nila yung kasalanan at hindi daw problema iyan. Ang mahalaga, nasa simbahan daw sila habang ipinagpapatuloy nila yung kanilang kasalanan. Marami na po mga sekta ng pananampalataya na talagang tahasang ginawa na yung mga bagay na ginawa ng Sodoma at Gomora at yun daw ay ayos lang sa Diyos. At meron silang sariling version ng tinatawag nating Biblia. Alam niyo po ang sabi ng Banal na Kasulatan. Ito daw ay mga pangyayari na mangyayari sa mga huling araw. Ang mga tao ay hindi maibigin sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa talatang 5, na sila ay may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito daw mga minamahal ang makikita natin doon naman sa mga nasa simbahan, may anyo ng kabanalan. Sila ay nakapangsamba, sila ay itsurang sisimba, may anyo ng kabanalan, pero walang kapangyarihan. Yung mga Kristiyano na ang buhay ay walang power, sila yung mga Kristiyano na nagpapanggap lamang. Ito daw ay makikita mo sa mga huling araw, may anyo ng kabanalan, datapwat walang kapangyarihan ang kanilang mga buhay.
Sangayon pa sa aklat ng Daniel Kapitulo 12, talatang 4, sabi ng Panginoon, ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paraot parito at ang kaalaman ay lalago. Isang bagay daw po na mapapansin natin, sa panahon ng kawakasan, ang tao ay tatakbo ng paraot parito at ang kaalaman ay lalago. Sa nakalipas na 100 taon ay naging napakatulin at napakabilis ng naging pagbabiyahe ng maraming mga tao. Alam niyo po, 100 years back ang mga tao ay nagde-travel lamang sa pamamagitan ng kabayo, sa pamamagitan ng kalabaw, o di kaya naman ay sa pamamagitan ng mga ship o ng mga tinatawag nating malalaking mga barko. At it will take days bago mo madating at maabutan ang iyong destinasyon. Ngunit sa panahon daw po ng kawakasan, ang tao ay tatakbo ng paraod parito. Napakabilis na po ng pagta-travel ngayon sa pamamagitan ng himpapawid, sa pamamagitan ng mga eroplano. Pwede ka po na mag-almusal sa Metro Manila, magtanghalian sa Singapore, at pagkatapos ay maghapunan pa sa ibang bansa pa ng Southeast Asia, mga minamahal. Isa pang katangian daw o palatandaan ng panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Alam niyo po, ng ating telepono o cellphone ay naimbento lamang nitong ating kapanahunan. For so long, ang paraan ng kanilang komunikasyon for thousands of years ay maaring sa pamagitan ng sungay o ng trumpeta na kanilang hinihipan, o di kaya naman ay ng mga smoke signals o mga fire signals. Ngunit sa nakalipas lamang na ilang mga taon, halos po mga 50 years pa lamang ay nagkaroon na po tayo ng mobile communications, wireless communications, at nagkaroon na po tayo ng mga high-speed internet. Ang kaalaman ay lumago. Napakarami na po ngayon ng mga iba't ibang mga technologies na ginagamit sa ospital, ginagamit sa mga pagawaan, yung tinatawag nating mga microchips, mga maliliit na mga bagay na ginagamit sa technology, at meron na po ngayon tinatawag tayong mga nanotechnology. This has never been experienced or seen before in the span of thousands of years. Only in our generations are we able to see this exponential knowledge. Ang kaalaman daw po ay lalago at ang tao ay tatakbo ng paraot parito. Mga minamahal, ang lahat ng mga bagay na ito na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na palatandaan ng kanyang malapit ng pagbabalik ay pawang nakikita natin sa ating mga mata, sa ating kapaligiran ngayon. Ang huling tanda sa aklat ng Mateo 24:14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy darating ang wakas. Wala ding ibang panahon o pagkakataon na mabilis na ipangangaral ang ebanghelyo, ang aral ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga bansa, kundi sa ating kapanahunan ngayon. Ipinapangaral sa mga radyo, ipinapangaral sa mga television, sa internet, at sa iba't ibang mga publications and platform ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka daw po nangyari ang mga bagay na ito, kapagka ang mga tao ay nababalaan ng katapusan ng sanglibutan, kanilang nalaman na si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating, at bawat isa ay dapat maghandang si Kristo ay salubungin kung magkagayoy darating ang wakas. Mga minamahal, nakarating sa inyo ang pabalitang ito ngayong gabi, sapagkat nais ng Panginoong Diyos na kayo at ako ay maging handa sa kanyang malapit ng pagbabalik. Ang mga palatandaang ito ay hindi natin dapat katakutan, kundi dapat nating ipanabik na malapit na ang pagpapanibago ng ating planeta. Malapit na ang pagdating ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoon sa Lucas 21:25, kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Opo kaibigan, kapag nakita natin ang mga bagay na ito,
ating nalalaman, sabi ng Panginoon, malapit na ang ating pagkatubos. Darating ang araw ng Panginoon, gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw niyan ay mapaparam kasabay ng malaking ugong, sabi ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Talatang 10. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Anongang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Dahil magtatapos ang ating sanglibutan sa pamamagitan ng ating pagdating ng ating Panginoong Hesukristo

buti nating gawin, tayo ay maging handa sa pagsalubong sa ating Panginoon at ang ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating sanglibutan ay hindi magpapatuloy sa kanyang pag-ikot at pag-inog at magpapatuloy ang ating buhay. Isang araw, mababaak ang mga langit, tutunog ang trompeta at darating ang ating Panginoong Jesucristo sa mga alapap ng langit. Isang araw, lahat ng gawang nasa sanglibutan ay pawang mawawala at masusunog. Lahat ng ating pinaghirapan at pinagpuyatan, mas mabuting ilagay natin at isama natin sa ating mga pagpapanukala ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo upang kung siya man ay dumating, ikaw at ako ay nakahanda na siya ay salubungin.

Taitung Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: the pillars of faith.
1: Welcome po sa ating ikalawang episode ng Pillars of Faith. At nakaraan po ay pinag-aralan po natin is about inspiration of the Bible. Ngayon naman po ang ating pag-aaralan is about authority of the Bible. At muli po naming iniimbitahan ang lahat ng mga nanonood sa ating social media, sa Facebook, sa YouTube, na patuloy po nating tangkilikin upang sa ganun ay mapag-aralan po natin ang mga katotohanan na meron pong kilalaman sa ating pananampalataya. Kaya wini-welcome ko po ang lahat ng ating manonood. So, Pastor Morgan.
2: Magandang buhay mga kapag-asa, nasaan ka man ngayon? Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay nasa inyo. Ako'y nagagalak na makasama kayo muli sa ating episode ngayon dito sa Pillars of Faith. Excited ako kasi tungkol ito sa authority of the Scriptures.
3: Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, mga minamahal namin pong manonood sa programang Pillars of Faith. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa isang makabuluhang pag-aaral ng banal na kasulatan.
1: Nakaraan po ay pinag-aralan po natin ang inspirasyon ng banal na kasulatan. Kapag sinabi po ba na ang salita ng Diyos ay inspired, Pastor Morgan, ano ba yung ibig sabihin nito?
2: Kapag sinabi natin ang Biblia ay inspired, ibig sabihin, nagmula ito sa Diyos. Nagsimula ito sa Diyos. Mula sa Diyos, pumunta dito sa lupa. Kasi yung wala naman talaga yung salitang inspired. Kumbaga, ang pinaka-literal translation na yan ay yung God breath. Ibig sabihin talaga, nabuo ang Biblia dahil mismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
1: So, ibig sabihin ay ang salita ng Diyos ay hindi itong parang sulat ni Shakespeare na kapag nabasa mo yung mga in love, yung mga hindi in love, ay pwedeng ma-inspired. Mm-hmm. O kaya ang salita ng Diyos ay ito po ay dumating sa tao at pagkatapos ng ito po ay dumating sa tao ay ang ating Panginoon Diyos ay bigla na lang parang ang salita niya ay nahayag sa bawat isa atin. Mm. So malinaw po yung pag-aaral natin nakaraan na ang Biblia po ay gumamit ng mga tao sa iba't ibang mga kapanahunan na ito po ay sumulat, no, ng kanyang dakilang kalooban. At hindi dito inalis at hindi dito tinanggal yung kanilang mga sariling style ng pagsusulat, yung kanilang educational background. Bagkus sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang mga taong ito ay nagsalita mula sa ating Panginoon Diyos.
3: Ayan, totoo po yan, no? Dito makikita natin mga pastors sa ating pag-aaral na ang Biblia ay hindi ito kagaya ng ilang mga paniniwala na parabagang ang inspiration ay nakabase lang doon sa act of history na kung paano nila na-encounter yung salita ng Diyos. Kasi merong mga nagsasabi na God revealed himself in acts only and not in the words. So meaning nito, kung ano yung event, kung ano yung naranasan, halimbawa si Moses, kung ano yung naranasan niya dun sa Mount Sinai, yun lang yung revelation. Pero yung naisulat sa scripture ay interpretation lamang ng tao. So kung titignan nga natin dun mga pastors, sa theology, ang tawag nga doon ay neo-orthodox. So ibig sabihin, hindi inspired talaga yung sumulat, kundi yung encounter niya sa Diyos, yung tinatawag na inspired. Pero maliwanag po sa ating napag-aralan last time, mga kaibigan, na yung tao mismo ang inspired. Bakit? Sapagkat sa process po ng inspiration, makikita natin na una, ni-rebuild sa kanila ng Diyos ang mensahe, and then sa paraan ng pagsulat, ginabayan sila ng Holy Spirit. Ibig sabihin, sila ay inspired sa pagsusulat nito at hindi ito basta na lamang nila isinulat ng walang guidance ng Holy Spirit.
1: So, kung ganyan po ang ating paniniwala at ang ating pinananampalatayanan, ang malaking katanungan ay sino ang may akda ng Biblia? Sapagkat marami pong nagsasabi ng mga tao na ang Biblia lamang daw ay isinulat yan para maging negosyo, di ba? Na pinagkakakitaan. Ang iba naman, pag binasa mo, Pastor Morgan, ang banal na kasulatan, maaari kang mabaliw, no? Nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia. Totoo kaya to? So, sino po ang may akda ng Biblia?
2: ayan, ating balikan, no, yung sulat dito ni Pablo kay Timoteo dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kung meron po kayong Biblia, mga ka-pillars, pwede niyo po ako sundan. O kung yan may nasa inyong cellphone, pwede niyo puntahan dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagkutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Dito maliwanag na ang kasulatan ay nandyan dahil nga sa tinatawag natin inspiration. It was God who inspired the writers. Kaya ang may akda talaga niyan ay ang Diyos, no? Ang banal na Espiritu.
1: So napakaliwanag po ng inyong pagpapaliwanag. Ang sunod naman na katanungan ay bakit isinulat ang Biblia?
3: Mm.
1: Ano kaya ang purpose nito, no? Bakit ito inagkaloob sa tao? Ano po yung mga dahilan na mga bagay na mapapakinabangan natin dito?
3: Magandang katanungan yan, Pastor. Ano? Kasi kagaya po nung binasa natin sa talata, babasahin ko po siya dito sa English translation na all scripture is God-breath and is useful for teaching. So isa sa mga reason, Pastor Albinil, kung bakit ibinigay sa atin ang banal na kasulatan sapagkat ang gamit nito para sa pagtuturo. Ibig sabihin, ginagamit natin siya bilang basihan ng ating mga katuruan at hindi yung tayo ay mag-iimbento lamang ng iba't ibang mga katuruan. Sabi pa nga dyan, magagamit mo rin siya rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa madaling salita, mga kaibigan, kung meron man pong aral tayong pakikinggan, ang rule of the thumb, dapat makikita natin ito sa Biblia. Mababasa natin, meron tayong basihan, meron tayong pinaghuhugutan ng ating mga posisyon, lalo na pagdating sa mga doktrina. So sa madaling salita, mga kasama, kapag ang isang turo, isang mga ngaral, mas marami yung kanyang paliwanag kaysa sa kanyang binabasang text sa Bible, mag-iingat tayo doon kasi baka mamaya yung kanyang sinasabi sa atin, more on opinion niya lamang at hindi talaga ito nakabase sa revelation ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan.
1: So sa makatuwid, kung halimbawa yung aking anak medyo pasaway ng konti, Pastor Melvin, maganda palang gamitin ang salita ng Diyos para yung ating anak ay maturuan ng mabuti at maayos. Kasi sa panahon natin ngayon, ang mga magulang ay busy-busy sila na magturo tungkol sa edukasyon, tungkol sa pamumuhay, ng mga praktikal na pamumuhay. Pero ang nakakaligtaan talaga ng tao ngayon ay yung turuan ang mga anak, turuan ang tao ng salita ng Diyos.
3: Yan.
1: Kaya pala ang mga anak natin kapag ating sinasaway, hindi nakikinig sa atin. Ano?
3: Totoo
1: yan. Parang ayaw sumunod, maski ilang beses nating bawalan, ay kung ano pa yung bawal natin, yung pa yung kanilang sinusunod. Pero mga minamahal kong mga kapilars, mabisa palang paraan upang sugunon na mapag-aralan po natin ang banal na kasulatan na ito po'y mabisang pagturo natin sa ating mga anak para sila'y maging masunurin sa ating mga magulang, ganun din sa ating Diyos.
3: Amen.
1: So paano ba itinuring ng mga tao nung unang panahon ang Biblia, Pastor Morgan?
2: Napakagandang tanong nun, no? Noong unang panahon, tinuturing nila yan ng yung ilaw. Balikan natin dito sa mga awit. Psalm 119, verse 105. Sabi dito, ito yung pinakagitna ng Biblia, Pastor Alvin. No? Mga awit, 119, verse 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Noong unang panahon, ang mga tao ng Diyos ay tumitingin sa Biblia bilang ilaw sa dilim. Ibig sabihin, gabay sa buhay. Direksyon sa kanilang mga desisyon sa buhay. Para sa kanila, ang salita ng Diyos ang pinakamataas na authority.
3: Yeah.
2: Hindi yung opinion ng kung sino man, hindi man yung ano ang tinuturo ng kanilang mga matatalinong tao ng kanilang kapanahunan. Kasi maraming mga matatalinong mga sibilisasyon. Meron sa Mesopotamia, meron dito sa Egypt. No, iba-iba yung kanilang mga tinuturo. Pero para sa bayan ng Diyos, sa Israel, ang pinaka-authority nila na tinuturing nilang gabay nila ay ito banal nga kasulat.
3: Ahen. Ayan, so talagang dito makikita natin Pastor Rodney no at Pastor Ray na kung saan noong unang panahon ang mga tao lalo na panahon nila Moses, panahon ng mga patriarchs, panahon ng mga apostol, ang pinaka highest authority talaga walang iba kundi ang banal na kasulatan. So kasi itinuturing nila ito bilang liwanag at ilaw sa kanilang mga landas. At gusto ko yung nabanggit kanina ni Pastor Rodney na talagang meron po kasing time, halimbawa noong 17th century pababa, na napaka-receptive ng mga tao pagdating sa pagtanggap sa Bible. Pero pagdating ng mid-17th century onwards, ay nagkaroon ng parang hindi na sila ganoon ka-receptive sa Bible. Ang tawag nga dyan sa mga panahon na yon ay pre-modern. Ibig sabihin, 17th century pababa, ang tawag sa kanila, yung mga tao na yon, sila po ay nasa pre-modern na era. Ibig sabihin, ang authority ay ang Diyos. Kung ano ang sinabi ng Bible, tinatanggap nila as authoritative na salita ng ating Panginoon. Pero around mid-17th century onward, pumasok yung tinatawag na modernism. Mm-hmm. So ibig sabihin nito, yung authority na ngayon ay nasa reason. Mm-hmm. Yan ba ay nakabase sa study? Nakabase ba yan sa science? Kung hindi yan nakabase sa science or sa reason, hindi nila kagad yan tatanggapin. And then pagdating ng mid-20th century, pumasok naman yung tinatawag na postmodernism, na kung saan ay ito rin yung tinatawag na skepticism. Yung mga tao na naniniwala sila na wala ng absolute truth, kundi ang mga katotohanan ay relative. So ang gusto nating ibalik ngayon sa panahon natin ngayon, sabi nga ng iba, tayo ngayon ay lagpas na sa postmodernism, ang gusto nating ipunto mga kaibigan, lalo na sa ating mga nakikinig, ibalik natin yung ating mga kaisipan sa authority ng Biblia, sapagkat ang Biblia mula noon hanggang ngayon ay nananatili. Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga mensahe, hindi nawawala, hindi kumukupas at talagang applicable hanggang sa kapanahunan natin ngayon, Pastor.
1: Yeah, no? Kaya nga napakaganda yung talata na binasa natin mga pastors na ang sabi doon sa Psalms 119, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Kasi, could you imagine kung tatanungin ko kayo, ano kaya ang pakiramdam pag ikaw ay nasa kadiliman? Ano kaya ang feeling pag ikaw ay nasa kadilim? Di ba, nakakatakot, hindi mo alam, baka mamaya merong addict na mananakit sa'yo.
3: Ayan.
1: Hindi mo alam, baka mamaya merong dyan isang mamamatay tao, papatayin ka, di ba? Mahirap na lumakad sa kadiliman. Pero kapag ang salita ng Diyos ay ating binabasa, ating ninanamnam, at ating minimeditate, ay nako, ang ating buhay ay nagiging parang tayo'y nasa liwanag. O sabihin natin tunay na tayo po'y nasa liwanag. Hindi tayo kakabahan, hindi tayo mangangamba sapagkat ang salita ng Diyos ang gumagabay sa atin. Pero Pastor Roniel ay sabi nila unang panahon lamang 'yan. How about in our present time? Ang Biblia pa rin po ba ay epektibo sa praktikal na buhay natin ngayon?
2: Napakagandang tanong Pastor Alvin. Pero bago 'yan gusto ko rin magdagdag doon sa sinabi mong nakakatakot pag ikay nasa dilim.
1: Yes, yes, yes.
2: Kasi ako noon nung bata pa ako, lagi kong kakwentuhan mga matatanda sa akin. 40 years old, 50 years old, 60 years old, napapaligiran ako ng mga may edad. Minsan may kasama ako na siya ay mga 45 years old na noon. Takot talaga siya sa dilim. Minsan gumising siya, bigla siyang tumingin sa salamin at napasigaw siya. Kasi parang may nakita siya, hindi niya alam, mukha niya pala yung nakita niya. Kasi takot siya sa dilim . Iba kasi pag nasa dilim ka.
3: Yeah.
2: No? Ang mundo nating ito naging madilim dahil sa kasalanan. At ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo gabayan. At pinrovide niya yung Biblia at tinuturing ito ng mga sinaunang tao na ito ay gabay sa mundong ito. Ngayon, relevant pa ba ito sa panahon natin? Kasi marami nagsasabi, noon lang yan. Pero ngayon, nandito tayo sa panahon na dapat ay reasonable ba? No? Na-explain ba yan ng science? Epektibo pa rin ba at sa practical na buhay natin ngayon ng Biblia. Kung ako ang inyong tatanungin mga ka-pillars, napaka-epektibo pa rin po ang ngayon. Ating babasahin po dito no, sa 1 Peter chapter 1. Pastor Melvin, pwede po bang pakibasa po sa 1 Peter chapter 1 verses 24 to 25?
3: Ayan, basahin po natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 24 hanggang 25. Ganito po yung pagkakasabi sa akin pong translation. Babasahin ko po sa New King James Version. Nasabi, "For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever."
2: Yan na. Gusto kong balikan natin yung sinabi niya. The word of God endures forever. So, ibig sabihin, lilipas ang kultura, lilipas ang tao, lilipas yung kagandahan mo, lilipas yung kakisigan mo, lilipas yung kakapalan ng buhok mo. Lahat lilipas. Pero sabi ng Biblia, sabi ni Pedro, but the word of God endures forever. Nagbabago ang mundo, nagbabago ang panahon, but the word of God endures forever. Ibig sabihin, relevant pa rin ang Biblia. Relevant pa rin dito sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon, syempre. Napaka-relevant po ito. At higit sa lahat, sa spiritual life. Alam niyo sabi dito ni Isaiah, halos kaparehas eh, yung sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 24-25. Gusto kong basahin dito sa Isaiah 40 verse 8. Sabi dito, "Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman." Alam niyo, itong Isaiah, yung kumpletong sulat nito ay nahukay doon sa Dead Sea Scroll, sa cave number 1. At preserved yun. Nung naka-preserve ito, yung ibang mga parte no ng scroll ay may butas-butas. Alam niyo, Pastor Alvin and Pastor Melvin, yung walang butas, buong-buo, itong Isaiah 40 verse 8. Talagang buong-buo nakasulat doon. "Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman." So, epektibo po ito, hindi lang sa unang panahon, hindi lang sa lumang panahon, kundi hanggang sa panahon po natin ngayon, mga ka-pillars.
1: Okay, so meron pa lang forever.
3: Amen.
1: Oo, kasi sabi ng iba, wala daw forever. Pero pagdating sa ating Panginoon, maliwanag na maliwanag po, ay merong pong forever, sapagkat yung salita ng Diyos, ito po'y pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So kung tayo po'y nalulungkot, tayo'y nalulumbay, tayo'y sawi sa pag-ibig, tayo'y maraming problema, ay makakapagbigay pala ng inspirasyon kung tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan. So gaano kaya kahalaga na basahin natin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos? Pastor Melvin.
3: Ayan, alam niyo mga kasama at lalo na sa ating mga kaibigan, ang Biblia ay importante na dapat po natin itong basahin at pag-aralan sapagkat the more na pinag-aaralan natin ito, the more na makikilala natin ang ating Panginoong Hesus. Pasinin po natin dito sa John chapter 5 verse 39. Meron pong ganitong sinasabi ang ating Panginoong Hesus. Ano sabi? "You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life." So ang punto na Jesus, bagamat dito sa text na ito ay pinagsasabihan niya yung mga Hudyo na nagbabasa ng banal na kasulatan, ang punto niya sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan, makikilala natin dapat ang ating Panginoong Jesus. Kumbaga, pag pinag-aralan mo siya, hindi mo siya pag-aaralan para lamang pumuntos kung meron ka mang kadibate, para lamang masabi na marami kang alam, kundi pag pinag-aaralan natin siya, dapat ang una po nating nakikita, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, sapagkat naisulat ito para sa Kanya. Pansinin natin, magmula pa lamang sa Genesis ipinakita ng ating Panginoong Jesus, Genesis chapter 3, verse 15, na kung saan merong binhi ng babae na siyang magiligtas sa sangkatauhan. Hanggang sa Revelation, ang Panginoong Jesus pa rin ang pinag-uusapan yan. So sa madaling salita, the more we read and study the Bible, the more we know at lalalim yung ating relationship sa ating Panginoong Jesus.
1: Yes, no? So tama po yun. No? Kaya nga sabi dun sa bungad, saliksikin ninyo ang kasulatan. So ibig sabihin, ang Biblia ay dapat sinasaliksik, hindi sinisiksik.
3: Mm.
1: Kasi marami po sa panahon natin ngayon, meron ngang Biblia, pero parang ito po'y display na lamang sa bahay.
3: Ayan.
1: Ang mga nakikinabang ay alikabok, ang mga nakikinabang po ay yung sapot ng gagamba.
3: Mm.
1: Wala nang panahon na saliksikin, pag-aralan, i-meditate ang salita ng Diyos. At karaniwan ang mga tao ngayon ay umaasa na lang sa sarili nilang lakas at sarili nilang kaisipan.
3: Mm.
1: Kaya pala ibinigay sa atin ang ating Panginoon Jesucristo ang banal na kasulatan upang makilala natin siya ng lubusan na nagmamahal sa atin at umiibig sa atin.
3: Yeah.
1: Ayan, ano ho? So napakagandang punto, Pastor Melvin.
3: Amen.
1: Paano kung ang prinsipyo ng Biblia ay salungat, ano ho, sa prinsipyo na natututunan o sinasabi ng sanlibutan, Pastor Roniel? Parang contradict ba? Meron akong gusto, pero hindi naman ito pabor sa banal na kasulatan. So, ano kaya ang mangyayari doon?
2: Ganito kasi yan, Pastor, no?
1: Mm.
2: Sa panahon kasi ngayon, maraming opinion eh.
1: Yes, yes, yes.
2: Maraming influencer.
1: Mm.
2: O marami ng mga opinion sa mundong ito. Pero gusto kong sagutin yan batay dito sa mga gawa. No? Chapter 5, verse 29. Sabi dito, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. We ought to obey God rather than men. Ibig sabihin, kapag ang prinsipyo ng mundo ay salungat sa salita ng Diyos, tayong mga Kristiyano, tayong mga Seventh-day Adventist, dapat tayo ay piliin natin ang Diyos. Sundin ang Biblia. Manatiling tapat sa katotohanan. Dahil ang Biblia ay mas mataas ang otoridad kaysa kultura, kaysa tradisyon, o kaya sa opinyon ng mga tao.
3: Ayan, totoo yan, Pastor Roniel. Gusto ko rin idagdag, halimbawa na lamang, kasi ngayon, pag pinapasok natin yung ating mga anak sa mga eskwelahan, ituturo sa kanila, sabihin, ito, sangayon kay Darwin, ang tao galing sa unggoy. Ang sabi ng Bible, tayo ay nilikha mula sa wangis ng Diyos. So ang punto rito, mga kapatid, ay tayo, i-stand tayo sa kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat una, Diyos ang author ng banal na kasulatan, na tayo, hindi tayo galing sa unggoy. Ano? At meron pang ang ilang ngayon, mga scholars ngayon, mga scientists, na sinasabi naman na hindi tayo galing sa unggoy, kundi sa pinsan ng mga unggoy. Pinsan tayo ng mga unggoy. May mga ganyan ding pananaw ngayon. Pero tayo na Bible-believing Christians, mas nararapat lamang na, sabi nga ng text, mas maniwala tayo, mas tanggapin natin kung ano yung katuruan ng Biblia kesa sa opinion ng ating mundo.
1: Amen. No? So napakaganda po ng ating pag-aaral. At dito po ay talagang mapapatunayan natin at malalaman natin na hindi lamang ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos, bagkus ito po ay tunay na salita ng ating Panginoon Diyos. So, marami ho tayong napag-aralan tungkol sa authority ng banal na kasulatan. Pero siyempre, marami pa rin nagtatanong, marami pa rin nangangamba, marami pa rin ang nagdadalawang isip na nagtatanong sa atin na meron bang kamalian ang banal na kasulatan? Does the Bible err? May mali ba sa Biblia? Lahat ba ng nasusulat sa Biblia ay salita ng Diyos? Yung ibang ang pilosopo, mga pastor, ang sabi nila, kung may mabasa ako dyan na salita ng demonyo.
3: Ayan.
1: O diba? So paano natin na malalaman na tunay nga na ang Biblia ay pamantayan ng ating pananampalataya sapagkat ito ay salita ng ating Panginoon.
2: Ayan, sa tanong mo kanina, Pastor Alvin, no? Nagkakamali ba ang Biblia? Kaya dito pumapasok yung mga teorya dyan. Eh.
1: Mm-hmm.
2: Mayroong nagsasabi na ito yung view ng limited inerrancy. Ano ba tong limited inerrancy? Ito ay ang paniniwala na ang Biblia ay walang pagkakamali sa mga bagay tungkol sa pananampalataya at kaligtasan. Ngunit may mga maliliit na pagkakaiba o limitasyon sa mga detalye ng kasaysayan, agham, dahil ang mga manunulat na tao ay nabuhay sa kanilang panahon at kultura. Ibig sabihin, ang mensahe tungkol sa Diyos at kaligtasan ay tama at mapagkakatiwalaan, ngunit ang ilang detalye ay maaaring nakaayon sa kaalaman ng panahon ng mga manunulat po noon. No, yan po yung paliwanag tungkol sa view ng limited inerrancy ng scripture.
1: Napakaliwanag po. How about naman po yung isa pang kaisipan na ituturo ng mga theologians?
3: Kumbaga dito papasok, no? Gaya nga po ng nabanggit ni Pastor Roniel, talagang meron pong view na tinatawag natin na limited inerrancy. Mm-hmm. Meron namang view na tinatawag na full inerrancy, na kung saan pag sinabing full inerrancy, yung mismong kasulatan na pre-produce ng mga propeta at mga apostol, walang pagkakamali doon. Kumbaga, yun yung inspired. Mm-hmm. Ano po? So diyan papasok yung idea na tinatawag nating verbal inspiration.
2: Dictation,
3: dinictate. On the other hand naman, yung binabanggit ni Pastor Roniel sa atin, diyan papasok yung thought inspiration. Mm-hmm. Na kung saan ang inspired yung prophets, hindi talaga yung mismong salita na kanilang isinulat. At alam niyo po, ito kasing full inerrancy ay nagsasabi na yung original manuscript o yung tinatawag nating autographs or autographa ay yun yung walang pagkakamali, talagang perfect siya at yun yung inspired. Pero kung titignan po natin, based sa ating napag-aralan kahit nung nakaraang mga araw na tayo'y nag-aral, ay makikita po natin na ang inspired ay walang iba kundi yung mga propeta ng Diyos. So sa madaling salita, ang Biblia po ay isang infallible revelation of God's will. So yung kalooban ng Diyos, yung paraan ng kaligtasan na ino-offer niya sa mga tao kung paano natin ito makakamit, walang mali doon. Pero yung mga manuscript kasi ngayon, meron tayong ilang mga hindi lubusang maintindihan sa Biblia. Pero ang sinasabi ng iba, hindi talaga yan salita ng Diyos. Kasi bakit meron tayong hindi maintindihan? O bakit parang may contradiction? Pero ang punto rito mga kapatid, mga kaibigan, totoo, merong mga difficulties sa Bible. But it doesn't mean na ito ay contradiction. Hindi porket hindi pa natin maintindihan o ma-explain yung isang text, contradiction na kaagad o mali na kaagad. Siguro, hindi pa natin lubusang napag-aaralan yung mga bagay na naroroon. Kasi wala naman po sa atin ngayon ang merong complete understanding sa lahat ng nilalaman ng Biblia. Mm-hmm. Tayo ay nasa panahon pa rin ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Pero ang punto, yung doktrina, yung revelation ng kalooban ng Diyos, makikita natin yung kanyang layunin sa ating buhay at yung paraan ng kaligtasan na ino-offer niya sa atin, mga pastors.
1: Okay. Napakaganda po, no, mga pastors, ano, mga kapillars. May mga ilang mga salita tayo na bago na narinig tulad ng autograph, no? So ang pinaka-original pala na sulat ng Biblia ay yung tinatawag na autograph, na ito po ay hindi na natin makikita ngayon sapagkat nung unang panahon wala pa namang printing.

0: Aaralan po natin yung message ng salvation, the message of salvation sa lahat ng mga tao ay hindi po ito nababago.
1: Amen.
0: Maaring merong pagkakamali sa mga pagsulat kasi ang Hebrew word ay very complicated.
1: Mm.
0: Yung magkamali ka lang ng konting strike ng letter L, for example, magkamali ka lang ng konting strike doon, ay mag-iiba na yung kahulugan. Mm. So, yun po ay nagiging dahilan kung bakit sometimes yung sinasabi ng mga kaibigan nating Muslim na, ay naku, ang daming error ng Bible.
1: Mm.
0: Pero yung pabalita ng kaligtasan ay hindi po nababago yan.
2: Yan.
0: At yan pa rin po ay complete pa rin. No? Wala pong mali dyan yung pabalita ng kaligtasan.
2: Kaya nga dyan ang ginamit natin, mga Seventh-day Adventists, ay yung infallibility.
0: Yes.
2: Yung infallibility po, mga kapillars, ito ay nangangahulugan na ang Biblia ay hindi kailanman mabibigo sa layunin mo.
1: Yeah.
2: Ano? Ang focus kasi dito ay yung akayin ng tao sa kaligtasan.
1: Mm. Amen.
2: Sino ang nagbibigay ng kaligtasan? At tayo inaakay nito sa ating Panginoong Hesukristo. Na siya talaga nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Yun po ang layunin ng Biblia at hindi po nabigo ang Biblia doon. Yan po ang ibig sabihin ng infallibility ng Scripture.
1: Amen.
0: Okay, so napakaganda po ang ating pag-aaral ngayong ikalawang episode at ating pong naunawaan na ang Biblia po, ito po ang pinakapamantayan ng buhay, ng pananampalataya at ng ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa ating social media ay iniimbitahan po namin kayo na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. At ito po ay maghahatid ng pagpapala sa atin. So meron ho ba tayong huling habilin sa ating mga taga-subaybay, mga kapilars?
2: Ang aking masasabi po, ano, ang pinaka maganda dito yung sinabi ng Panginoong Hesukristo din sa John 5:39 at 40. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na makasumpong kayo doon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga ito ay nagpapatotoo sa akin. So ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo doon ay yung Old Testament scriptures, no? Yung Malakay hanggang sa Genesis. Kasi wala pa naman yung Testament doon. So ibig sabihin, napakahalaga na basahin din natin yung Old Testament. Kasi si Jesus na mismo ang nagsabi na lahat ng mga yan ay nagpapatotoo tungkol sa kanya. So when you read Genesis, mga Old Testament books, makikilalan mo doon ng lubusan ang Panginoong Jesus mismo sapagkat yun ay nagpapatotoo sa kanya. Actually, noong sa Luke 24, yung the walk to Emmaus, in-explain ng Panginoon doon sa dalawang alagad eh.
1: Mm.
2: Yung prophets, yung five books of Moses, nung tungkol sa kanya. So, kung gusto nating lalo pang makilala ang Panginoong Hesukristo, ay ating basahin ang banal na kasulatan sapagkat lahat ng mga ito ay nagpapatutuo tungkol sa kanya. Yun lang po ang aking masasabi, Masters.
0: Amen.
1: At ganoon din po sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood ng pag-aaral na ito, nais ko po kayong imbitahan na inyo pong pag-aralan ng inyong banal na kasulatan sapagkat sa pamamagitan nito, makikilala natin ng lubusan ng ating Panginoon. Ano mang aral, ano mang doktrina na dumating at ipaliwanag ng ibang mga tao sa atin, ay atin po itong masusuri sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya naman, ang Biblia ibinigay sa atin upang nang sa ganon magkaroon ng magandang direksyon ang atin pong mga buhay.
0: Ayan, no? Muli, maraming salamat sa inyo pong mataman na pakikinig at patuloy po kaming nag-iimbita sa bawat isa sa inyo na inyo pong i-share, inyo pong ibahagi, inyo pong panoorin, no? I-review yung ating episode na ito. Ang authority of the scripture. Kaya kami po ay nag-iimbita sa inyo na patuloy po kayong manood ng Pillars of Faith.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya.
3: Mahal. Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
0: Ipayag natin ang katotohanan.
5: Si maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging masayang pamilya
0: ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
7: Isang katotohanan ang mahirap nating talikuran. Ito ay ang katotohanan patungkol sa kamatayan.
8: Totoo na tayong lahat ay mamamatay sapagkat tayong lahat ay nagkasala.
7: Ang kamatayan ay maaaring dulot ng aksidente, sakit, o di kaya ay katandaan.
8: Mayroon pa bang pag-asa sa likod ng kamatayan? At paano natin ito mapapanagumpayan ang sitwasyong ito?
7: Sa gabing ito, ay ating bibigyan ng kalinawan ang mga tanong patungkol sa kamatayan at epekto nito sa ating pamilya. Dito sa ating programang
9: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
7: Sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, kami ngayon ay nasa pang-anim na gabi ng aming pag-aaral. Aming dalangin, O Diyos, na patuloy niyo po kaming samahan upang maunawaan po namin, Ama, ang inyo pong mga panukala sa amin pong mga pamilya. Pagpalain po ang aming tagapagsalita na si Pastor Nick Francisco upang maipahayag niya po sa amin ang katotohanan patungkol sa kamatayan at epekto nito sa amin pong buhay at mga pamilya. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
8: Ngayong ika-anim na gabi ng ating pag-aaral ay tatalakayin natin ang pag-asang binabanggit ng Biblia para sa ating pamilya sa likod ng kamatayan. Atin na ngayong ibigay ang pagkakataon sa ating tagapagsalita na si Pastor Nick Francisco.

Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tahanan. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng henerasyon. Iyan ay bahagi ng kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa ating pag-aaral na ito ng makadiyos na tahanan, larawan ng kalangitan, ay patuloy na ipinapaalala sa atin na ang pamilya ang siyang nagdadala, ang siyang daluyan ng lahat ng pagpapalang ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pamilya ang benepisyari ng lahat ng kagandahang loob ng Diyos sa ibabaw ng sanglibutan. Ang ating pinag-aralan sa nakaraan ay ang Second Coming, ang tanging pag-asa na nakalaan para sa atin. Ito ang pag-asa na nakalaan para sa lahat. Ito ay pangako ng Panginoon. Sa kaniyang pagdating, kukuhanin niya ang lahat ng maliligtas. Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. At ang ating tahanan ay dadalhin doon sa langit, sang-ayon sa kaniyang pangako. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay reunion ng pamilya. At ito ay ang pagkabuhay na maguli ng mga patay mula sa kamatayan. Babala ng kamatayan. Ito'y nakasulat sa aklat ng Genesis 2:17. Dadapuat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Mayroon na palang pahiwatig ng kamatayan ang Diyos kay Adan at kay Eva. Nagtanim ang Diyos ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Eden. Ang tawag sa punong kahoy na yan ay pagkakilala ng mabuti at masama. At iyan, ang bunga niyan ay hindi dapat nakainin. Iyan ang babala ng kamatayan kay Eva at Adan. May pahiwatig sa kanila na huwag ninyo yang gagalawin. Sa oras na iyan ay inyong galawin at kainin, akayo'y walang pagsalang mamamatay. Kaya lang, lumitaw si Lucifer, si Satanas, ang Diablo, na sumira sa mga pamilya. Sumira ang unang pamilya ni Eva at Adan. Genesis 3:4-5. At sinabi ng Aha sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang mandaraya ay dumating sa kaniyang maamong pagsasalita, sa kaniyang tusong pangungusap, ay nakumbinsin niya si Eva na pag kayo'y kumain ito, kayo'y magiging kagaya ng Diyos. At sinabi rin ng kaaway ni Lucifer, ng ahas na nagsalita, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling ng ahas na siyang Diablo at Satanas, nadaya niya si Eva. At gayon din si Adan ay kumain ng bunga na ito na ipinagbabawal ng Diyos na huwag kainin. Ang karanasang ito ng aral na hindi kayo mamamatay ay aral ni Satanas. Pumasok ang kasalanan, Genesis 3:6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Pumasok ang kasalanan na siyang nagbunsod sa atin sa kamatayan. Na anupat ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan. Itong pagtuksong ito ng kaaway o ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo sa ating mga magulang ay siyang pinagmulan ng pagpasok ng kasalanan sa ibabaw ng lupa, sa sangkatauhan, at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao.
sumpa ng kamatayan sa lalaki. Genesis 3:19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa araw na ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Alam natin na ang kwento ng pagkalalang kay Adan ay kinuha mula sa alabok ng lupa at ito ay ginawang tao, kawangis ng Diyos. Subalit nang pumasok ang kasalanan, pumasok din ang sumpa ng kamatayan, magkasama yan. At sinabi ng Panginoon kay Adan, kung paanong ikaw ay kinuha sa lupa, ganun din naman ikaw ay mauuwi sa lupa. Kaya nga ang kamatayan ay ating inililibing. Ngayon ay uso na ang cremation. Subalit mapansin natin na lahat ng ito, ang kamatayan ay nangangahulugan na tayo ay babalik sa dati nating kalagayan ng pagkalupa. Iyan ang kamatayan. Pamilya ang unang biktima ng kamatayan. Kaya nga aking ipinaliliwanag sa inyo na ang kagandahang loob ng Diyos, ang benepisyari ay pamilya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay dumadaloy at umaagos sa pamamagitan ng pamilya. Subalit narito aking ding pinatututuhanan sa inyo sa pag-aaral na ito na sa kapanahon ng kamatayan, ang labis na nasalanta, ang labis na devastated ay walang iba kundi ang pamilya. Kagaya ng unang pamilya ni Adan at Eva at dalawang magkapatid sa pamamagitan ni Cain at Abel. Ganito ang pagkasulat sa aklat ng Genesis 4:8. At yaw'y sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid at siya'y kaniyang pinatay. Nang ang tao sa ibabaw ng lupa ay aapat pa lamang, bumango ng kriminal si Cain. At si Abel naman ay naging biktima ng kasamaan. Ang unang pamilya ay hindi nakatakas sa kamatayang ito na pinagdudusahan ng napakaraming pamilya. Kaya, ang ating pag-aaral na ito ay nagsasabi na sa lahat ng kamatayan araw-araw, sa lahat ng kamatayan na ating nasasaksihan, kaya nga tayo ay nakikiramay, dumadamay sa mga pamilyang nakakaranas ng ganito, alam natin na sila'y nagdaraan sa matitinding kalungkutan. Ang pamilya ang biktima sa pagkakataon pag ang binanggit ay kamatayan. Hindi lamang ito para sa isang tao na nakaranas ng kamatayan. Ito ang kaniyang buong pamilya na naulila ay biktimang lahat. Ano ang kaluluwa? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Paano nilalang ng Diyos ang tao? Mula sa alikabok, mula sa lupa at hiningan ng Diyos ng hininga ng buhay. Ang ibig sabihin ay lupang katawan at hininga ng Diyos ay naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin ng ang katawang lupa ay hindi pa hinihingahan ng Diyos ng hininga ng buhay, ito ay patay, kaluluwang patay. At paano naman namamatay? Madali lang, ang lupang katawan ay babalik sa pagkalupa at ang hininga ng buhay ay babalik sa Diyos. Ganon, kung paano ginawang pinagsama ang alabok at ang hininga ng Diyos, ay ganon din maghihiwalay, ganon ang kamatayan. Paano mamamatay? Yan, nasulat sa Ecclesiastes 12:7. Ganito ang pagkasabi, at ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang ginamit na salita ay diwa. Yung hininga ng buhay na galing sa Diyos ay babalik sa Diyos. Kung paano ang pinagsama ang alabok at ang hininga ng buhay na galing sa Diyos, kapag ito'y namatay, ang ibig sabihin, maghihiwalay. Sanhin ang kamatayan, ang mahabang buhay. Sa panahon ng Biblia ay nabuhay ng mahigit na 900
na taon kagaya ni Metusela 969 at ang mga unang mga magulang mahahaba ang buhay nila. Subalit pababa ng pababa, ngayong panahong ito pag nakarating ng 100 mahigit pa, ay sila na yung may centenarian na tinatawag natin. Ang mahabang buhay ay pinagmumulan din ng kamatayan. At bigla ang kamatayan, yan ay nagiging trahedya at pangkaraniwan sa atin na maraming mga tao ang hindi inaasahang hindi na makababalik ng buhay sa kanilang pamilya o sa kanilang tahanan. Ang pagkakasakit, maaaring mabilis, maaaring matagal, ay trauma ng pamilya. Ito ay mga mahihirap na pinagdadaanan ng maraming mga tahanan na mayroong isang nakakaranas ng matinding pagkakasakit sa loob ng pamilya. At yan ay hindi natin namamalayan. Hindi exempted ang maraming pamilya sa mga pangyayaring ito at karanasan na pang-araw-araw ng buhay sa kung paanong makikitil ang buhay ng tao. Ay walang nakakaalam sino man sa atin. Subalit narito, ang ating pinag-aaral na ito ay upang bigyan tayo ng pag-asa buhat sa kasulatan, ng lakas, tibay ng pananampalataya na tayo'y magtiwala sa Panginoon na ang pamilyang ito ay ibabangon ng Diyos sa huling araw. Walang nakakaalam, sapagkat nalalaman ng walang alam ang mga patay. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Kaya hindi totoo na ang patay ay maaaring makausap. Hindi, sinabi ng Biblia na ang patay ay walang alam. Ang pwede lamang nating gawin ay ang maniwala at tanggapin na ang sinabi ng aklat na ito ng Biblia ay totoo, ay totoo. Walang namatay at pagkatapos na siya'y mamatay ay nagpunta sa korte at nagpahayag ng kaniyang testimonya kung ano ang nangyari sa patayan na iyon na siya ay nakasama. Walang ganon. Walang alam. Yan ang pahayag ng Biblia. Ito pa ang dagdag. Ecclesiastes 9:6. Maging ang kanilang pag-ibig o binanggit. Kaya talagang ang aklat ng Biblia ay nagsasalita ng tungkol sa pagpapamilya at pag-aasawa. Dahil ito raw na mga patay, kahit ang kanilang pag-ibig, binabanggit. Gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Sa oras ng kamatayan, pa! Ang tao ay namatay. Ang sabi kanina, walang alaala, wala na. Ngayon naman, ang kaniyang pag-ibig, ang sabi ay nakalimutan na, nawala na yun ngayon. Kaya pagka namatay ang isang tao na may asawa, ang naiwang buhay ay malaya na. Kaya nga sa mga paraan ng pagpapaliwanag na may kinalaman sa pag-aasawa, tibayan natin ang ating kalooban. Tataga natin ang ating disposisyon bilang mag-asawa. Dahil tayo'y makalalaya lamang sa union na ito, sa pagsasamang ito, sa pamamagitan lamang ng kamatayan. Kaya nga, sa pamamagitan ng kamatayan, makalalaya na ang isang tao buhat sa kasal. Ito lamang ang tanging paraan upang tayo'y makalaya sa pagtatali ng kasal. Kaya mag-iingat po tayo, lahat ng nakasal at nagpapanukalang magpakasal, tibayan po natin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na ang pamilyang ito na ating itatayo ay ipagtatanggol ng Panginoon sa maraming mga sakuna at kalamidad ng buhay. Ang sabi pa diyan, nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kapag ka ang isang tao ay namatay ng binata, ang kanyang magkakapatid na nabubuhay ay magpaparti ng kanilang kayamanan, hindi nakasali yung namatay dahil wala siyang tagapagmana. Pero kung siya'y nag-asawa, ang kanyang asawa ang papalit na tagapagmana. Pero ang patay,
ay wala nang bahagi sa anumang bagay na ating tinatangkilik sa ibabaw ng lupa. Kaya huwag na ninyong ipagbubukod ng pagkain at ilalagay doon sa kanyang kwarto. Huwag na ninyo siyang ipagluluto at dadalhan doon sa simenteryo ng masarap at paborito niyang pagkain dahil wala na siyang bahagi ni ano paman sa silong ng langit. Ay minsan din ay nakakakita po na nilalagyan ng pera sa kamay kapag kakanandoon sa kabaong. Eh sabi ng Biblia, wala na siyang bahagi, wala na siyang mana. Eh kaya lang noong ililibing na nakita ko, binuksan yung kabaong tapos kinuha yung pera noong namatay. Talagang walang bahagi ang patay sa anumang mga bagay sa ibabaw ng sanglibutan. Hindi pumupuri sa Diyos. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang bumababa sa katahimikan. Ang pagpupuri sa Panginoon ay ipinagagawa ng Diyos sa atin na mga buhay. Hindi niya ito ipinagagawa sa mga patay dahil walang kayang gawin ang patay. Ang Biblia ay nagsasabi ng ganitong mga salita, wala tayong pwedeng gawin kung hindi ito ay ating paniwalaan, sampalatayanan at tanggapin sa ating buhay. Angkinin natin ang mga salitang ito na ito ay ipinagagawa ng Diyos sa atin na mga buhay, ang pumuri sa Diyos. Kalagayan ng patay, dagdag pa. Ang sabi ni Job sa akulat ng Job 14:12, gayon ang tao ay humihiga at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, siya'y hindi na muling magigising, ni mapupukaw man sa kanilang pagkakatulog. Ang unang salita diyan ay sila na humihiga ay hindi na bumabangon. Sila na nakaranas ng kamatayan ay hindi na bumabangon. Ang mga naunang mga taong matatanda ay akin ding tinanong, mula ba sa inyong pagkabata hanggang ngayon na pagtanda, nakarinig na ba kayo ng nandoon sa simenteryo na nailibing na ay umuwi pa? At sila'y nagsasabing lahat, walang ganon. Kaya hindi tayo pwedeng magpaliwanag na ang taong pumupunta sa simenteryo o sa libingan ay umuwi pagkatapos ng libing. Walang ganon. At siya'y hindi na muling magigising, ni mapupukaw man sa kanilang pagkakatulog. Sinabi pala yan ng Biblia na ang kamatayan ay kagaya ng pagkakatulog. So, sila raw ay hindi magigising hanggang sa ang langit ay mawala. Siya'y hindi na muling magigising. Kaya may pahiwatig ang aklat ng Job 14:12 na talagang mayroong pagkagising para sa mga nangamatay. Ito ang ating pinag-aaralan na reunion ng pamilya. Ang pamilya ni Job ay matagal nang nakaraan na kasaysayan. Subalit sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng resurrection, ang pamilyang ito na partikular sa Biblia na nakaranas ng maraming pagsubok ay mayroong dakilang reunion pagdating ng panahon sa ikalawang sa pagkabuhay na maguli pagdating ng ating Panginoon. Kaya tinagdagan din yan ang matagal ng tanong. Aklat ng Job 14:14, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Alam ni Job na siya'y mamamatay at alam niya na siya'y mabubuhay sa wakas ng panahon. Kaya itinanong niya sa kaniyang pag-uusisa kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Yan ay napakatandang tanong. Subalit ano ang sagot ng ating Panginoon? Aklat ng Juan 11:25. Sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang talatang ito ng John 11:25, ang chapter 11 ng aklat ng Juan ay kwento ng kamatayan ni Lazaro. Ang labis ng kalungkutan ay ang kaniyang dalawang kapatid na babae na si Maria at si Marta. Ang tatlong magkakapatid na ito
ay ulilan ng lubos sa kanilang mga magulang. At sila'y itinuturing na isang pamilya sa kanilang kapanahunan at kahit ngayon considered ng pamilya ang ganitong tatlong magkakapatid na magkakasama sa iisang bubungan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang pagkabuhay na maguli. Ang sinuman na sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, mabubuhay siya. Yung tanong ngayon ni Job, kung ang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Ang sumagot niyan ay ang ating Panginoon. Ang susunod na talata ay nasa aklat ng Juan 5:28-29. Nasaan ang mga patay? Ano ang nangyayari sa kanilang kalagayan? At ano ang ating aasahan? Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ang Biblia ay nagsasabi, ang Panginoon ay nagsasabi sa pamamagitan ng Biblia na ang mga tao ay patay sa kanilang libingan. At itong mga patay na ito ay makakarinig ng tinig ng Panginoon. Aba, yan ay isang makapangyarihang pangako ng Diyos para sa atin na nabubuhay pa. Kaya kailangan at mahalaga na ito ay ating panghawakan habang tayo'y nabubuhay, sapagkat hindi na natin ito mauunawaan o mapag-iisipan pa pag tayo ay naroon na. Habang tayo'y buhay, sampalataya na natin na sa panahon ng ating kamatayan ay maririnig natin ang tinig ng Panginoon. At sapagkat tayo ay sanay na makinig ng tinig ng Panginoon, kilala natin ang tinig ng ating Diyos, ang tinig ng Panginoong Hesus, kung papaanong kilala ng tupa ang tinig ng kaniyang pastol. At ang sabi pa niya sa talatang 29, at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Mayroong dalawang pagkabuhay na maguli na binanggit ang Biblia. Ang una ay ang pagkabuhay na muli tungo sa buhay. Sino yon? Sila yung mga mabuting tao. Sila yung kumilala sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Eh yung isa namang grupo ng kamatayan ay ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Yun naman ang pupuntahan ng mga masama. Ang sila ay hahatulan ng pamatayan din ng walang hanggan.

mabubuhay na maguli na walang kasiraan. Bakit? Tayo ay babaguhin. Sapagkat sa resurrection, sa pagkabuhay na maguli, ang susunod doon ay dadalhin tayo ng Diyos sa langit. Ang katawang ito na may kasiraan, may kabulukan, ay papalitan ng Diyos ng katawan na hindi nasisira upang tayo'y makatagal na maglakbay mula sa sanlibutang ito papunta sa langit na ipinangako ng ating Panginoon. Ito ang panukala niya. Bakit mangyayari ito sa aklat ng Korinto 15:53? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Iyang katawang yan na nanggaling na muli sa alabok na binuhay ng Panginoon na kaniyang ibabangon sa kaniyang pagparito ay kaniyang bubuhayin sa isang kalagayan ng katawan na walang kasiraan. Wala nang kamatayan. Ganyan babaguhin ng Panginoon ang mga tao sa ibabaw ng sanlibutang ito, patay man o buhay. Ang dating may kasiraan, ang dating may karamdaman, ang dating may kapintasan ay bubuhayin ng Diyos sa isang kalagayan na wala nang mga kasiraan ang kanyang kapangangatawan. At kailan ito mangyayari? Yan naman ay nasulat sa 1 Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kailan mabubuhay ang mga patay? Sila ay mabubuhay. Ang mga patay ay mabubuhay sa panahon o sa sandali ng pagparito ng ating Panginoon. Iyan ang panahon ng tanging pag-asa na ating inaasahan. Iyan ang mapalad na pag-asa na ating iniintay, ang pagdating ng ating Panginoon. Ang pagparito, ang second coming, ay ating mapalad na pag-asa. Bakit? Yan lamang ang tanging paraan upang ang ating mga mahal sa buhay na nauna na nangamatay ay makabalik sa panibagong buhay. Kaya nga, ang resurreksyon, ang pagkabuhay na maguli, ay isang malaking reunion sa lahat ng pamilya na nakaraan na ang kanilang pamilya ay nagkasundo na sila ay magpapasiyang manampalataya sa ating Panginoong Diyos at mabuhay na makadiyos na naglilingkod sa Diyos at ang kanilang pamilya alam nila na bubuuin ng Panginoon pagdating ng araw at dadalhin doon sa langit sa buhay na walang hanggan at magmamana ng tahanan na ipinangako ng Panginoon. John 3:36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ano ang ating pinag-uusapan? Ang topic natin ay resurreksyon. Ito ang dakilang reunion ng mga pamilya na nauna nang pumanaw sa pamamagitan ng kamatayan. At sila na sumampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Subalit, nasulat din dito, ngunit hindi nila makikita ang Diyos. Sila na nananatili sa kasalanan, kundi ang kanilang mararanasan ay ang puot ng Diyos. Kaya tayo ay patuloy na magpapasya sa ating buhay na ito kung saan natin isasandal ang ating pamilya. Isasandal ba natin sila sa pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa buhay na walang hanggan? O isasandal natin sila sa kawalan ng pag-asa, sa kawalan ng kaalaman, sa salita ng buhay? Kung magkagayon, ang puot ng Diyos ay mananatili sa atin. Piliin natin ang pananampalataya at ang buhay na walang hanggan para sa ating pamilya at sa ating mga anak. Pag-akyat sa langit, 1 Tesalonica 4:16. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sa panahon ng second coming,
sa pag-akyat ng mga banal, sapagkat tayo ay

isasalubungin ng Panginoon at dadalhin doon sa langit sa buhay na walang hanggan. Ang pagparito ng ating Panginoon, ang hudyat ng pagkabuhay na maguli, iyon din ang hudyat ng ating pag-akyat sa langit. Ito ang kanyang pangako kung bakit tayo'y paroroon. Aklat ng John 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Tayo ngayon na nagbabasa ng Biblia na buhay, iyan ay buhay na pangako sa atin. Subalit ang mga naunang pamilya ng matagal ng panahon ay nasira na ang kanilang mga bahay dito sa lupa. O anuman ang nangyari dahil sa napakatagal ng panahon, ang mga pamilyang iyon pagkatapos ng mahabang panahon, ang pangako ng Panginoon, mayroon silang tahanan sa langit, walang hanggan. Gayon din tayo, kung hindi darating ang Panginoon sa ating kapanahunan at lilipas ang ating kasaysayang ito, ito rin ang pangako sa atin ng Panginoon. Pagkatapos nito, ang susunod ay tahanan sa langit. Ganito rin ang pangako sa aklat ng John 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Itong paksa na ito na reunion ng pamilya. Itong paksa na ito na may kinalaman sa resurreksyon, pagkabuhay na maguli, ay binanggit sa aklat ng John 14:6. At ang buha, ang sabi ng Panginoon, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Itong buhay na ito na ating pinag-aaralan ngayon ay mahalaga sa atin ngayon. At ito rin ay mahalaga sa Diyos. At ito ay kanyang dudugtungan ng buhay na walang hanggan. Ang tanging paraan upang tayo'y makarating sa buhay na yon na magpasawalang hanggan ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Simpleng pag-aaral, isang matalinong paksa na inihayag sa atin na naghahayag ng buhay na walang hanggan. Walang ibang paraan kundi ang tayo'y kumilala sa ating Panginoong Hesus. Siya, tanggapin natin siya na ating Diyos, Panginoon na dapat nating sambahin at paglingkuran. At ang ganting pala sa atin ay buhay na walang hanggan, hindi lamang para sa atin. Ito rin ay nakalaan para sa lahat ng pamilya na sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating pag-aaral, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.

0: Mga kaibigan, tunay nga ng kamatayan ay isang kalagayang hindi natin maiiwasan. Kahit gaano man natin pigilin itong kamatayan na to, talagang darating tayo sa punto ng buhay natin na tayo ay mamamatay. Kahit nga yung pinakamayaman sa ating mundo, anuman ang gawin ng panggagamot sa kanilang mga sakit, namamatay pa rin sila. Kahit nga yung mga batang maliliit, sa kanilang murang edad, dumarating pa rin sa kamatayan. Itong lahat ng to ay kabayaran ng ating mga kasalanan. At kung titignan natin historically yung kamatayan, makikita natin ito, matitrace back natin ito doon sa Jardin ng Eden, nang ang ating unang mga magulang ay nagkasala sa harap ng ating Panginoon at nagresulta ito ng kamatayan. At itong kamatayan na ito na naranasan ng ating unang mga magulang at ng mga tao noong una, ito din ay patuloy nating nararanasan sa ating kapanahunan ngayon.
1: Sino ba naman sa atin, di ba, na hindi pa nakaranas ng kamatayan sa ating mga pamilya? Ang pamilya ang naging punterya ng kamatayan maging noong simula pa ng mundo. Ito ay nagdulot ng matinding sakit sa mga pamilyang nakaranas ng kamatayan. Hindi lingid sa atin ang sakit, pait at kalungkutan ng mawala ng mahal sa buhay. Sapagkat lahat tayo marahil ay nawalan na ng mga minamahal dahil sa kamatayan. Marahil ito ay ang ating anak, kapatid, magulang, kaibigan o mga taong malalapit sa atin.
0: Tunay nga yun, ano? Kasi kung mapapansin natin, lahat naman talaga namamatayan. Lahat naman talaga nakakaranas na yung mga pamilya natin minsan nauuna sa atin. So itong mga bagay na to, kadalasan, since we are human, nakakaranas tayo ng sakit, nakakaranas tayo ng kalungkutan, na iiyak tayo. At ito ay mga bagay, mga pakiramdam, mga feelings na valid, no? Kailangan nating maramdaman ito. Pero huwag tayong manahan doon sa negative feelings na yun, doon sa mga negative emotions na yun. Kasi nga, ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. At kung papansinin natin, napakapalad natin. Kasi nga, kagaya na napakinggan natin sa mga salitang narinig natin sa gabing ito, na merong pag-asa sa ating mga pamilya sa likod ng kamatayan. At itong pag-asang ito ay matatagpuan natin, walang iba, kundi sa ating Panginoong Jesus. Siya nga na may akda ng buhay natin, ang meron ding kakayanan na bigyan muli tayo ng buhay sa mga pagkakataong tayo ay mamamatay. Kung babasahin nga natin ang aklat ng Juan 11:25, ang sabi ng ating Panginoon, siya ang buhay at ang muling pagkabuhay at ang sinumang sumampalataya sa kanya, bagamat mamamatay, magkakaroon muli sila ng buhay. So kung titignan natin itong talatang ito, it is all about the story of Lazarus. Nang si Lazarus ay mamatay, at alam natin na si Lazarus ay close friend ng ating Panginoon, nang mamatay siya, ay nahuli nang dating yung ating Panginoon. Na-late siya ng pagdating at sinisi siya ng mga kapatid ni Jesus na si Maria at Martha, na kung saan ang sabi nila, bakit ngayon ka palang Panginoon? Patay na yung aming kapatid. Minsan, ganun din ang ating nararamdaman. Sinisisi natin ang Diyos sa pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Subalit, hindi ito tama. Bakit? Sapagkat ang kamatayan nangyayari talaga, kasi nga sabi natin kanina, ito ay kabayaran ng kasalanan. So, ang kagandahan lamang dito, ang ating Panginoong Jesus, siya ay nagbigay sa atin ng pag-asa, nangako siya na siya na nagbigay ng buhay, siya rin ang magbibigay ng muling pagkabuhay sa lahat ng nangamamatay kung sila ay sumasampalataya sa ating Panginoon.
1: Nabanggit natin noong mga nakaraang gabi na ang Diyos ay pag-ibig at sa kanyang pag-ibig, hindi niya kalooban na ang mga tao ay mamatay. Ngunit, nabanggit mo kanina, ito ay kabayaran ng pagkakasala ng tao. At may pangako ang Panginoon na ang mga namamatay ay kanyang bubuhayin. Tunay nga na nangako ang Diyos na mabubuhay lahat ng nangamatay. Subalit, may dalawang patutunguhan ang mga taong muling binuhay ng Diyos. Ang mga mabubuti ay bubuhayin upang bigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang mga masasamang binuhay muli ng Diyos ay parurusahan. Kaya, samantalang tayo ay buhay pa, tayo ay mabuhay kay Kristo. No? Merong choices at tayo ngayon ay pwede, pahabang buhay pa, ay pwede tayong gumawa ng choice na yun. Yung nga sinabi natin kanina na pwedeng ikaw ay pumunta dun sa buhay na walang hanggan o kaya dun naman sa kaparusahan. Kaya sapagkat sinasabi ng Filipos 1:21 na isang kapakinabangan ang kamatayan ng mga taong namuhay na namanampalataya kay Kristo.
0: Tunay nga yun, no, na kung papansinin natin, ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lang. At dahil pansamantala lang ang buhay na to, kinakailangan ay ingatan natin, maayos tayo na mamuhay. At ika nga, ang buhay ng isang taong namuhay kay Kristo kapag siya'y namatay, ito ay kapakinabangan. Hindi siya nagiging kapakinabangan sa kadahilanan na madadala natin yung kayamanan natin sa mundo. Hindi siya nagiging kapakinabangan sapagkat madadala natin yung lahat ng mga bagay na naipundar natin. Magiging kapakinabangan lamang siya sapagkat tayo ay namuhay na may Kristo habang tayo namubuhay. Kaya po sa gabing ito, mga kaibigan, kinakailangan maunawaan natin na merong buhay na muli na ipagkakaloob ang Diyos sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Nabanggit mo nga kanina, merong dalawang patutunguhan ang mga taong binuhay ng Panginoon. Una, yung mga taong mabubuti, bubuhayin para bigyan ng gantimpala. Ito ang buhay na walang hanggan. At yung pangalawa ay yung mga taong masama na bubuhayin sila para parusahan. At itong mga bagay na to magpapakita lamang ng tinatawag natin na pagiging fair ng ating Panginoon in terms of His justice system. Now, kung papansinin natin, yung pagbibigay muli ng buhay ng ating Panginoon sa mga nagtatapat ay isang magandang pag-asa na darating ang pagkakataon, mga kaibigan ko, mga kapatid, na magkakaroon muli ng isang malaki at masayang reunion ang lahat ng pamilyang hiniwalay ng kamatayan. So kung naunan na yung mga mahal natin sa buhay, mga magulang natin, mga anak natin, mga kapatid natin, mga malapit sa atin, nauna na sila doon sa kamatayan o sa libingan, ay darating ang pagkakataon sa tulong at habag ng Panginoon na tayong muli ay pagsasamahin ng Panginoon doon sa langit na bayan na inihanda niya para sa mga taong makakaranas ng kaligtasan. Itong reunion na to, itong magandang pangako na to, itong magandang tanawin na to ay mangyayari lamang, mga kaibigan, sa pagbabalik ng ating Panginoon na kung saan ang lahat ng nangamatay na nasa kay Kristo ay bubuhay ng Panginoon at isasama niya sa langit na bayan na kanyang inihanda para sa mga taong tapat at mga banal.
1: Nabanggit mo kanina reunion. Pagka pinag-usapan ang reunion, ito ay laging masaya. No? Nagsasama-sama ang mga pamilya. Ngunit sa langit na bayan na reunion, ay ito ay mas ingrande, mas malaki, mas masaya sapagkat yung mga nauna na sa atin, yung mga maminis natin na mga tao dito sa mundo ng family reunions natin ay dun sa langit ay makikita din natin sila muli.
0: Amen.
1: Kaya mga kaibigan, kung gusto nating makasamang muli ang ating mga kapamilyang nauna na sa atin, ay magtapat tayo sa Panginoon at ating sikapin na sa tulong ng Diyos mamuhay tayo ng banal at may kabutihan. Patuloy nating ipanalangin na makabuo tayo na isang makadiyos na tahanan na magiging larawan ng kalangitan.
0: Amen. So, ito dapat ang naisin natin. Ito dapat yung gustuhin natin. Kung tayo man ay nakaranas ng sakit, hirap, kalungkutan dahil nahiwalay tayo sa ating mga mahal sa buhay dahil sa kamatayan, naisin natin na makapunta talaga ng langit. Naisin natin na kitain sila doon sa langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Lalong higit yung mga kapamilya natin na matagpuan natin din sila doon sa langit na bayan. Kaya mga kaibigan, sa gabing ito, nawa ating naranasan yung kabutihan ng Diyos. Nakita natin kung gaano ginugusto ng Diyos na magkaroon tayo ng malaki at malawak na reunion, masayang reunion doon sa langit na bayan kasama ng ating mga mahal sa buhay. Bagamat marami sa atin ang nauna na, darating ang pagkakataon, mga kaibigan ko, na tayo ay magsasama-sama sa langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Mga kaibigan, tayo pong lahat ay umuko para sa isang panalangin. Amang banal, sa gabing ito ay amin pong natutunan ang kahalagahan ng buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Bagamat dumating po ang kamatayan dahil sa kasalanan, O Diyos, nakita po namin na meron pong pag-asa sa likod ng kamatayan, at ang pag-asang ito ay matatagpuan po namin sa inyo sapagkat kayo po, O Diyos, ang buhay at ang muling pagkabuhay. Tanging sa inyo lamang po, Ama, mararanasan po namin na makita muli ang mga kapamilya, mga mahal namin sa buhay na nauna na po sa amin, at magkakaroon po kami ng reunion sa langit na bayan na inyo pong inihanda sa lahat ng nagtatapat. Patuloy po kaming pakisamahan, O Diyos, sa amin pong programa sa gabi-gabi. Tulungan po ang bawat isa na patuloy naming maunawaan ang inyo pong kagustuhan at kalooban sa aming pong buhay, lalo higit sa aming pong mga pamilya. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot na langin. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat na kung saan kami po ay inyong sinamahan sa gabi-gabi nating pag-aaral. At sa gabing ito, ating naunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating mga pamilya at sa atin pong mga buhay. Kaya po, amin po kayong ini-invite muli bukas ay patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos dito sa ating programang
2: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
1: Magandang gabi at pagpalain po tayong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no? Ng ating Panginoon, mas peaceful, no? Kampanti ka, kumbaga man, sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga, sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag natin for fully reconcile sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung mag-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinaka, siyempre, pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At siyempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakampangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong

0: panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
1: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet for better eating, choose Country Veggie Foods.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban. Tara,
1: samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kuwang ko sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan, eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umakin ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tingin, araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa

0: magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa itagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon, Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoong Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
1: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777. 0917-1742-777.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa atin pong pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, anuman po ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa at pagmumuni-muni sa mga talatang may kaugnayan sa nature ng ating Panginoong Diyos bilang tunay na Diyos at sa kanyang pagkakatawang tao na naging tunay na tao, at tayo ay nasa bahagi ng kanyang kaugnayan sa kanyang iglesia o sa mga mananampalataya. Sa Juan, Kabanatang 11, talatang 26, "At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Sinabi ito ni Jesus kay Martha bago niya buhayin si Lazaro. Ang konteksto ay napakahalaga. Si Lazaro ay 4 na araw nang patay at talagang wala ng pag-asa para mabuhay. Ngunit bago gumawa si Jesus ng himala, una niyang itinuro ang isang mas dakilang katotohanan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang muling mabuhay sa pisikal, kundi ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy niya ay ang mga nabubuhay sa sanlibutang ito at sumasampalataya sa kanya. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwalang may Diyos. Ito ay ang buong pagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas, Panginoon at pinagmumula ng buhay. Sinabi pa niya na ang sumasampalataya ay hindi mamamatay magpakailanman. Paano ito magiging totoo? Gayong patuloy tayong nakasasaksi, nakakakita ng mga namamatay na Kristiyano. Dito ay ipinapakita ni Jesus ang pagkakaiba ng pisikal na kamatayan at spiritual na kamatayan. Ang mananampalataya ay maaaring mamatay sa katawan, ngunit hindi siya kailanman mananatiling patay o nasa libingan. Para sa mga mananampalataya, ang kamatayan ay hindi wakas. Ito ay pansamantalang pamamahinga lamang, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo. Ang mamatay ay pakinabang. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mo ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 11 ng Aklat ng Juan sa talatang 17 hanggang 26 at 38 hanggang 44. Nung dumating si Jesus, nalaman niyang 4 days nang nakalibing si Lazarus. Hindi aabot ng 3 kilometers ang layo ng Bethany sa Jerusalem. At maraming Jews ang pumunta para makiramay kina Martha at Mary sa pagkamatay ng kapatid nila. Sinalubong ni Martha si Jesus nung nabalitaan niyang parating na ito. Pero nagstay si Mary sa bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, "Lord, kung nandito po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong ibibigay ng Diyos sa iyo ang kahit anong hingin mo." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Mabubuhay ulit ang kapatid mo." Sagot ni Martha, "Alam ko naman pong mabubuhay ulit siya sa huling araw. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.
Sabi ni Jesus, mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. At kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? Sa talatang 38, nabagabag ulit si Jesus. Pumunta siya sa libingan sa isang kuweba na may malaking bato na nakatakip sa entrance. Inutos ni Jesus, alisin niyo ang bato. Sumagot si Martha, yung kapatid ng namatay. Lord, apat na araw na siya dyan. Siguradong masama na ang amoy niyan. Sinabi ni Jesus sa kanya, di ba sinabi ko sa iyo na makikita mo ang kadakilaan ng Diyos kung mananalig ka? Pagkatanggal ng bato, tumingin si Jesus sa langit at sinabi, Tatay, salamat at pinakinggan mo ako. Alam kong pinapakinggan mo ako lagi, pero sinabi ko to para sa mga taong nandito, para maniwala silang pinadala mo ako. After niyang sabihin ang mga ito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. Lumabas ang taong namatay, balot ng tela ang mga kamay at paa niya, at may tela ding nakabalot sa mukha niya. Inutusan sila ni Jesus, tanggalin niyo ang mga tela para makalakad siya. Ang muling pagkabuhay at buhay. Huwag kang magmataas o kamatayan. Ito ang panimulang linya ng isang tanyag na Holy Sonnet ng makatang si John Donne. Isinulat niya, bagaman tinatawag ka ng ilan na makapangyarihan at kakilakilabot, hindi naman talaga ganoon. Sa tulang ito, kinakausap ni Don ang kamatayan na parabang isang tao. Ipinapakita niyang wala itong tunay na kapangyarihan. Sa halip, ito ay alipin lamang ng kapalaran, pagkakataon, mga hari at mga taong nawala ng pag-asa. Inihalintulad pa niya ang kamatayan sa pahinga o pagtulog, isang pansamantalang kalagayan. At sa huli ay isinulat niya ang mga tanyag na katagang ito. Pagkatapos ng isang maikling pagtulog, magigising tayo sa buhay na walang hanggan at mawawala na ang kamatayan. O kamatayan, ikaw mismo ang mamamatay. Tulad ni Don, masasabi rin nating wala ng tunay na kapangyarihan ang kamatayan sapagkat minsan at magpakailanman ay tinalo na ito ng ating Panginoong Hesus. Gaya ng sinabi niya kay Martha sa ating binasa ngayon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay sa talatang 24 ng kabanatang 11 ng Juan. Nakita na natin na si Kristo ang ating nabuhay na maguling Panginoon at siya ang panganay mula sa mga patay sangayon sa Kolosas kabanatang 1 talatang 18. Ang salaysay ngayon ay lalo pang nagpapatibay sa katotohanan ito. Kaibigan, nung mabalitaan ni Jesus na ang kanyang kaibigang si Lazaro ay may sakit, sinadya niyang huwag agad pumunta. Ginawa niya ito upang higit na mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sangayon sa talatang 4 at upang palakasin ang pananampalataya ng kanyang mga alagad sangayon sa talatang 15. Ito ang dalawang mahalagang dahilan kung bakit inantay pa ng ating Panginoong Hesus ang 4 na araw. Alam na alam niya kung ano ang mangyayari. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakakaunawa sa kanyang plano. The idea that death could be reversed was so outside their paradigm. Ang isipin na maaring mabaliktad ang kamatayan ay walang-wala talaga sa kanilang hinagap, sa kanilang iniisip. Kahit si Martha na nagpahayag ng matibay na pananampalataya kay Jesus sa talatang 27 ay hindi inaasahang bubuhayin niya sa oras mismong yon ang kanyang kapatid na si Lazaro. Naniniwala silang kung mas maagang dumating si Jesus ay baka naagapan, mapagaling sana si Lazaro at hindi siya namatay. Naniniwala rin silang mabubuhay siyang muli sa huling araw. Ngunit kung ngayon
ngayon ay parang imposible para sa kanila. Matapos ang 4 na araw sa libingan, para sa kanila, imposible iyon. Ngunit ang katotohanan na ito, bago pa man mamatay at muling mabuhay si Jesus, siya na ang Panginoon maging ng kamatayan. Siya ang buhay at ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Sa pamamagitan lamang ng isang utos, Lazaro, lumabas ka, ibinalik niya si Lazaro sa buhay. Ang himalang ito ang naging dahilan upang marami ang sumampalataya kay Jesus. Bagaman si Lazaro ay namatay muli paglipas ng panahon, si Kristo ang kauna-unahang muling nabuhay na may niluwalhating katawan na hindi na muling namatay at mamamatay. Kaibigan, marahil ay natatakot ka sa kamatayan o nagdadalamhati ka ngayon dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ang tanong ni Jesus kay Martha ay siya ring tanong niya sa bawat isa sa atin ngayon. Sumasampalataya ka ba rito? Sumasampalataya ka ba na si Jesus ang muling pagkabuhay at buhay? Hindi kanya inaanyayahan lamang na maniwala sa isang aral, kundi magtiwala sa kanya. Ang tumatanggap kay Kristo ay may pag-asang hindi kayang sirain ng kamatayan o ng libingan. Sa harap ng krus at ng walang lamang libingan, ang kamatayan ay hindi na isang saradong pintuan, kundi isang pansamantalang pamamahinga na nag-aantay sa buhay na walang hanggan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaibigan, manampalataya ka sa Kanya, tanggapin mo siya bilang iyong personal na tagapagligtas. Maging kaanib ka ng Kanyang iglesia na Kanyang itinatag at magkaroon ka ng buhay na hindi kailanman magwawakas sa kamatayan o sa libingan. Kaibigan, ano ang kahulugan sa iyo ng katotohanan ng si Jesus ay ang Panginoon maging ng kamatayan? Paano nagbibigay ng pag-asa ang katotohanan ito sa harap ng pagkawala, pagdadalamhati, at ng ating sariling kamatayan? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Panginoon naming Diyos, dakilang Ama, salamat sapagkat pinahintulutan mo ang iyong anak na magkatawang tao upang mamatay alang-alang sa aming kaligtasan. Salamat po sapagkat siya ang Panginoon ng lahat, maging ng kamatayan. Dinurog niya, sinira niya ang kapangyarihan ng libingan upang kami rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay nang may pananampalataya at pag-asang nakasentro sa Kanya. Alalahanin niyo po, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pang pag-aalinlangan na tanggapin ka bilang kanilang personal na tagapagligtas. Mangusap po kayo sa kanila, Panginoon, sa anumang mga kaparaanan upang magkaroon sila ng mabilis na pagpapasya na maging kaanib ng iyong iglesia na nag-aantay sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoong Yesus, at mawala ang aming takot sa kamatayan sapagkat ang kamatayan sa mga mananampalataya ay pamamahinga lamang na pansamantala hanggang sa pagbabalik ng aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa mga pagpapalang ipagkakaloob nyo sa kanila sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune-in dito po sa ating himpilan, at patuloy ko pong iniyo-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore
at ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang mga babasahin ito ay inyo pong matatanggap ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aralin sa Biblia at ang mga aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. God bless.

0: kayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nung unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa pong mapalad at napakasayang umaga para sa inyong lahat, mga ginigiling ko, mga kaibigan at mga kapatid. Kamusta na po kayo? Ako po ay umaasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, malusog ang pangangatawan at higit sa lahat ay punong-puno ng kasayahan ng inyong buhay. Alam niyo po, napakaganda na sa paggising mo sa umaga, yung taglay mo yung kasayahan, lalo na kung maririnig mo, mayroong nagmamahal sa iyo. So kaya ang Diyos natin ay napakabuti at tunay na mapagmahal. Siya yung nag-iingat sa atin. At buong bagdamag, iningatan niya tayo at ngayon ay binangon tayo at sa pasimula ng atin noong araw ay makapag-aral ng kanyang banal na salita. So ito po yung mapagkukuhanan natin ng kalakasan, ng inspirasyon sa atin pong mga buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo pong lahat na nakatutok sa programang ito at patuloy na sumusubaybay. Saan man ho kayong dako ng mundo naroon, tanggapin niyo po ang akin pong malugod na pagbati at pasasalamat sa inyong lahat. Naway pagpalain kayo ng atin pong mahal na Panginoon. Ngayon, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, kayo ay nagkaroon ng kalituhan sa atin pong

ng inyong pananampalataya sa Diyos o meron kayong mga kaibigan na nais mag-aral ng Biblia, yan, inyo pong ipadala sa amin upang sa ganoon ay atin pong matugunan sa biyaya ng ating Panginoon. At maaari din kayong tumawag sa numero na 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan yung magagamit ninyong mga pamamaraan para tayo ay magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Mga kapatid at mga kaibigan, lalo na sa mga bago pa na nakatutok sa programang ito, ang atin pong pinag-aaralan dito sa May Nagmamahal sa Iyo ay Aklat ng Daniel. Isang napakahalagang aklat sa banal na kasulatan. Ang aklat na nagtuturo sa atin na ang Diyos ang may kontrol ng sanlibutan at dito'y naisulat ng mga propesiya kung papaanong ang mambabasa ng aklat na ito ay pawang maging handa sa mga darating na mga kasaysayan sa sanlibutan ito na siyang nagbabadya na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, meron na naman tayong napakagandang pag-aaralang paksa. Subalit, bago po tayo mag-aaral, tayo muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami lumalapit sa inyo, aming tinatalaga ang pag-aaral na ito. Nawa ang banal na Espiritu ay pangunahan kami upang maunawaan namin ang inyong mga salita na siyang magiging gabay namin sa aming buhay at magtuturo kung papaano kami magiging handa sa pagparito ng aming Panginoong Hesus. Patnubayan niyo ang lahat ng mga kasamang nakikinig sa pag-aaral na ito at ang pagpapala ay ibuhos ninyo. Tanggapin niyo ang amin pong mga panalangin. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay, so mga kaibigan, atin pong bibigyan ng kasagutan ang isa sa napakagandang katanungan tungkol dito sa aklat ng Daniel Kapitulo 8. Yan, atin pong titingnan kung ano ang sinasabi ng talata dito po sa aklat ng Daniel. Ang tanong ay ano ang sinisimbolo ng malaking sungay at apat na sungay. Yan. Dito sa Daniel Kapitulo 8, ang talata'y 7 ay meron hong binabanggit na nakita ko itong lumalapit sa lalaking tupa. At ito'y napuot sa kanya at sinaktan ang tupa at binali ang kanyang dalawang sungay. Ang lalaking tupa'y walang kapangyarihang makatagal sa harapan nito. Ibinuwal nito sa lupa ang lalaking tupa at niyapakan ito at walang sinumang, ang sabing ganoon, walang sinumang makapagliligtas sa lalaking tupa mula sa kapangyarihan nito. Yan. So, dito sa atin hong nabasa, ito ay nagpapahayag ng tungkol dito sa hayop. Ang sabing ganoon, katunayan, ang sabi pa rito sa talatang 8, at lubhang itinaas ng lalaking kambing ang kanyang sarili. Ngunit nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali. Sa lugar na ito, lumitaw ang apat na lantad na mga sungay paharap sa apat na hangin ng langit. Yan. Sino ang tinutukoy ng talatang ating nabasa? At paano natin mauunawaan ang tungkol sa mga nasasaad sa mga talatang ito? Alam po ninyo noong 323 BC, nung ang kambing na tinutukoy, yung mga nakarang pag-aaral natin, tinukoy natin, yung kambing ay kumakatawan sa Gresya. Kaya itong kambing na Griego, ito ho yung naging napakalakas na bansa na umabot siya sa rurok nito. Si Alexander the Great, ang isa pong kilalang sungay, ay bigla pong namatay nang hindi nag-iwan ng kahalili.
at ang kasaysayan ng

mundo ay nagbago ng malaki. At noong 301 BC, ang nangyari po dito sa iniwang kaharian nitong si Alexander the Great, hinati ng digmaang Ipsos at Imperyong Griego na patungo sa apat na hangin ng langit ang sabi sa hula nitong si Daniel. Ngayon, kilalanin po natin o alamin natin yung background nito. Ano ba tungkol kay Alexander the Great? Yung pong malaking sungay sa pagitan ng mga mata ng kambing, sumisimbolo po yan kay Alexander the Great. Yan po yung una at pinakamalaking pinuno ng Imperyong Griego. Kaya kung makakarating kayo sa Gresya, sa bansang Greece, inyo pong makikita dyan yung mga simbolo ni Alexander the Great na naging pinakamatapang na pinuno at kilalang pinuno sa imperyong ito. Ngayon, hinula po sa propesiya na yung malaking sungay ay ang sabi ay mababali. At apat na kilalang sungay ang babangon bilang kapalit nito. Ito po yung kumakatawan sa paghahati ng imperyo ni Alexander sa kanyang mga general. Yan, na nagkaroon ng dibisyon yung apat na kaharian. Hinati ng general na si Alexander the Great yung Imperyong Griego sa Seleucid Kingdom ng Syria sa Silangan, ang kaharian ng Macedonia na pinamumunuan ni Cassander, at pagkatapos ay ni Antigonos doon sa kanluran, yun namang kaharian ng Ptolemy sa timog sa Egypt at North Africa. At ang kaharian ng Thrace na pinamumunuan ni Lysimachus doon sa Hilaga. Ngayon, yung pong kambing at saka yung Gresya. Ngayon, ang sabi doon sa 8:21, napakaganda nitong kapitulong ito, yung hindi nating maintindihan na binabanggit sa unang mga bahagi at doon sa huling bahagi ay sasabihin ng anghel ang interpretasyon kung sino ang kumakatawan sa bansang iyon. Ang sabing ganoon ay, ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ang hari ng Gresya, at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ang unang hari. Yan. So dito'y kinilala itong kambing na may malaking sungay na hari ng Gresya na kumakatawan sa imperyo ng Griego. Mga kaibigan, yung pong paghahati ng imperyo ni Alexander the Great sa apat na kaharian gaya ng nilalarawan sa Daniel 8, yan po ay nakaayon sa makasaysayang mga talaan. Kaya nga, makikilala natin dito sa ating pinag-aaralan yung katumpakan ng kasaysayan na pawang natupad sa sinasabi ng propesiya. Ngayon, ano ba yung propetikong konteksto nito? Doon sa Daniel 8:20, ang talata po ay 27 hanggang 27, yan po yung nagbibigay ng interpretasyon ng pangitain na nagsisiwalat ng simbolikong kahulugan ng lalaking tupa, ng kambing at iba't ibang sungay. Na dito po ay tinatampok ang soberenya ng Diyos at ang kinabukasan ng mga kaharian. So kaya mapapansin natin sa ating pinag-aaralan, bakit kaya laging binabanggit ni Pastor Sabat yung tungkol sa Babylonia, yung tungkol sa Medo-Persia, yung tungkol sa Gresya at sa iba pang mga hayop, ay dahil ito po'y pinauulit-ulit dito po sa sulat nitong si Propeta Daniel upang ating lubos na maunawaan yung pagkakasunod-sunod at pagbangon ng mga kaharian dito sa sanlibutan na nagpapakita na ang mga kaharian ito ay hindi nagtatagal, kundi ito'y nagtatapos sa pamamagitan ng iba't ibang hari na sumasakop sa kanilang mga bansa. Na ang magiging lundo ng lahat ng ito ay walang iba
kung hindi ang itatadyong o itatatag na kaharian ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, sa kahariang ito ng ating Panginoon, wala na hong kapighatian, wala na hong pagdurusa, wala na hong problema, wala na hong maaapi, kundi ang lahat ay pawang magiging masaya. Ang lahat ay pawang hindi makakaranas ng kalungkutan o ng kabiguan o ng pagpipighati, kundi ang lahat ay nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya atin hong pinag-aaralan itong mga bagay na ito sapagkat ito'y nagpapahayag na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak na maging ignorante tayo sa mga bagay na nangyayari sa sanglibutan. Na gayong ang mga hula o ang propesiya ay pawang natupad na, nagkaroon ng katiyakan, subalit alalahanin natin, may mga detalye sa propesiyang ito na maaring maulit bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Kung kaya nga, tayo na nag-aaral nito, nakita natin yung modelo kung paano tayong magiging matatag na tatayo para sa Diyos. Kung paanong tayo'y kakapit at mananampalataya sa Diyos na magtitiwala sa Kanya na anumang pagsubok ang darating sa buhay natin, hindi tayo manlulupaypay, hindi tayo mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, kundi lalo nating napagtitibay ang ating pagtitiwala sa Kanya sapagkat nararanasan natin kung paano niya tayong sinasamahan. Kaya mga kaibigan, purihin natin ang ating Diyos, ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Diyos na nagbibigay ng mga katotohanan, ang Diyos na siyang nagpapakita ng maliwanag na kahahantungan ng sanlibutang ito. Ang Diyos na yan ang ating sandigan, ang ating kanlungan. Siya ang tunay na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ngayon, bago po tayo magtapos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa muli mong pagpapahayag sa amin ng mga katotohanan na nangyari sa sanlibutang ito bilang katuparan ng propesiya. Nais naming magtalaga sa inyo, nais naming hilingin sa inyo na huwag niyo kaming pabayaan, lalo na ang aming mga kaibigan na humaharap sa iba't ibang problema. Naway patuloy ninyong yakapin sila, samahan sila upang sila'y maging matagumpay. Gabayan sila palagi sa araw-araw na maging malayo mula sa anumang kapahamakan. Pagkalooban sila ng malusog na pangangatawan at ng karunungan upang sa bawat pagpapasya, laging ang kalooban ninyo ang aming nasusunod. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming panalangin. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama at pagsubaybay sa atin ng programa na may nagmamahal sa iyo. Tunay ng Diyos ay napakabuti, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga po ako na si Pastor Jose Sabat Jr. lagi nagsasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? I hope kung saan man po tayo naririnig sa umaga pong ito ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan at masaya, malusog. Ganun po gusto natin yan. Welcome po muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ipatuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Sa mga nanonood po sa ating Facebook, makikita niyo po naka-flash sa inyong screens yung mga libro po na aming ipinamimigay. Katulad po nitong Explore, ang ating Bible Study Guide. A Bible Study Guide for a Meaningful and Richer Life. And also nandito rin po ang Hope Beyond Tomorrow. At marami pa pong iba, mga kaibigan. Kaya naman kung gusto nyo pong magbasa, matuto, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga social media platforms, katulad ng Facebook and YouTube, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at mag-like na po kayo and subscribe kung hindi pa po kayo naka-like and subscribe. At para po sa ating mga kaibigang nagnanais magpadala ng email, maaari nyo po yung isend sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya ay patuloy pa rin po nating tinatalakay ang patungkol sa God's gift of encouragement. Ayan, sa isang buong linggo po ito, malalaman naman natin ngayon kung gaano po kaimportante ang encouragement sa ating mga buhay. Kaya naman po, wag na nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
1: A joyful and blessed morning po sa ating lahat. At tayo po ay nasa bahagi pa rin ng buhay pamilya. Ano po ang ating pinag-uusapan for this week ay God's gift of encouragement. Araw-araw, ano po, tayo ay natututo kung papaano lalo tayo magiging masigla sa atin pong buhay at gayon din magpasigla naman po tayo ng ibang mga tao. At para po sa ating consideration this morning, ano po, atin pong pag-aaralan ang isang karanasan ng isang taong na-encourage at nag-encourage din po siya ng marami pang mga tao. Ang tinutuloy ko po ay ang isang apostol ng ating Panginoon. Walang iba kung hindi si Apostol Pablo. Pero ngunit gusto ko po kayong invite na po sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ng may kagalakan. Maraming salamat na inyo po kaming sasamahan sa amin pong pag-aaral na isang napakagandang pong mensahe. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, if you have your Bible, you may turn your Bible to 1 Thessalonians 3, 1-10. Okay, 1 Thessalonians 3 or chapter 3 from verse 1 to verse 10. Ano po? Ito ay tungkol sa karanasan ni Apostle Pablo na siya po ay sinabi niya sa mga taga Thessalonica, ano po, ang mga bagay na nagbibigay ng encouragement sa kanila. Alam niyo po yung mga converts, yung mga Kristiyano sa Thessalonica, sila po ay nakaranas ng kagaya ng mga karanasan natin, na sila po ay maraming mga problema, meron sila mga relational problems, meron sila mga personal problems din, at yun po ay batid ni Apostle Pablo. Kaya nung siya po ay umalis, ay nagpadala po siya ng isang liham para po sa mga taong ito, na ang liham na ito ay punong-puno ng encouragement. At yun po ang pag-aaralan natin po ngayon. But before that, let me give you or share with you kung saan galing yung salitang encourage. Ano po? Yung English term na encourage ay galing sa Greek word na ito po ay parakaleo. Ano po? Parakaleo na ang ibig sabihin ay to call alongside. Ang ibig sabihin pa rin nito sa iba mga salita, ito po ay synonymous sa salitang counsel, comfort, ano, console, urge, appeal, encourage, and exhort. Kaya po, nabuo yung salitang encouragement. Parakleo, na ito po ay isang Greek word na ang ibig sabihin sa English ay to call alongside. Okay? Magkasama. Ano po? And to impart impart courage to someone. Okay, so kung gaano kahalaga po ang oxygen sa ating physical health, sa ating katawan, o sa ating buong kalusugan, ano po, encouragement ay napakahalaga din po sa ating buong pagkatao, sa ating buong kaluluwa, ano po. And I have a trivia question here. Okay, my trivia question is, sino po yung character sa Banal na Kasulatan na mas kilala po siya sa kanyang palayaw at hindi dun sa kanyang tunay na pangalan? Okay? Sino po yun? Alam niyo po ba? Alam niyo po, ang tinutukoy ko po ay kung sa inyo nakahula ay tama po kayo kung ang inyong sagot ay si Barnabas. Okay, si Barnabas po ay mas kilala sa salitang Barnabas kaysa salitang sa kanyang tunay na pangalan na Joseph. Parang layo, no? Barnabas and then Joseph. Bakit po? Sapagkat si Barnabas po ang nagpalayo sa kanya o nagbigay ng pangalan sa kanya ay mismo pong mga tao. Bakit? Kasi yung mga taong ito, nakita nila na itong si Barnabas po o si Joseph, siya po ay napaka very very willing, yung kumbaga na parang naging lifestyle na siya. Kilala siya bilang isang taong mahilig magpasigla ng iba at magpalakas ng iba. Okay, magpalakas ng loob ng iba. Kaya ang tawag po sa kanya ay si Barnabas, hindi na Joseph ang tawag sa kanya. Ano po? Now, let me share with you a passage from William Arthur Ward. Ang sabi po niya ay ganito: "Flatter me and I may not believe you. Criticize me and I may not like you. Ignore me and I may not forgive you. Encourage me and I will not forget you." Wow. Malaki yung impact, ano po? Kapag tayo nang encourage ng iba at sila na-encourage po, napakalakas po ng impact. That's why it takes courage to encourage the discouraged. Okay, I'll give you from the text that I mentioned, 1 Thessalonians 3, 1-10. From there, I'm going to share with you three important insights na atin pong pag-aaralan, okay? Nang mabilis lang, number one, ang sabi po ni Apostle Pablo, one encouragement of Apostle Paul sa mga Christians na mababasa po natin sa 1 Thessalonians 3:2 and 3. Ang sabi po niya ay, "You may be struggling with trials, but don't give up." Alam niyo po, when you tell the people, "Don't give up, keep going, you can do it." Ano yung mga words na ganon? These are words of encouragement na talagang sabi ni Apostle Pablo, "You may be struggling with trials." Ngayon, alam kong kayo ay nakikipagpunyagi at nakikipagbaka kayo sa mga pagsubok. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, huwag kayong susuko. Okay, huwag kayong susuko. Kapag binanggit niya natin yan sa mga taong punong-puno ng mga problema o kahit simple lang ang problema niya, lumapit sila sa atin, let's tell them, "Don't give up, kapatid." Okay? Malambing ang pagsabi, hindi yung maragsa at hindi yung parang galit ka. No. So, don't give up, ang sabi ni Apostle Pablo. So, when we go through tough times, mga kapatid, let us always remember that God wants us to come alongside them, to encourage them. No? Gusto ng ating Panginoon na tayo ay pumunta sa mga taong ito at tayo magbigay ng lakas ng loob sa kanila. Pasiglahin natin ang buhay nila. No? You cannot control. Ito po ang lagi kong malimit kong binabanggit. No? You cannot control the minds of people, but you can influence them. Okay? You can influence them to do good, to do better. When you say, "Keep going, don't give up, I am supporting you," those are words of encouragement. Okay? At kagaya ng sinabi po ni Winston Churchill, ang sabi niya po nung during the war, sabi niya sa mga tao niya, never, okay, in nothing great or small, never yield to force, never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. In summary, ang sabi po ni Winston Churchill, never give up. Go to your social media and, post some quotations about, encouraging people not to give up in their career, in their personal relationship with God or with their families, ano po, never give up. These are words of encouragement. Yan. So, ang sabi po sa John 16 verse 33, "In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." ang ating pong inspirasyon, ang model natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po niya ay, wag magpakatatag kayo, don't give up, sapagkat naranasan ko ang inyong naranasan. At sa katunayan po, mas matindi ang naranasan ng ating Panginoong Jesus, ngunit hindi po siya sumuko. Ano po? Napakagandang encouragement ng ating Panginoon. Number two na sinabi ni Apostle Pablo, you may feel isolated, but I am thankful for you. Ang sabi niya po sa mga taga-Tesalonica, maaring ang feeling nyo, hindi kayo tanggap ng mga tao, na parang rejected kayo ng mga tao kasi naging Kristiyano kayo, but I am thankful for you because you have inspired me. Your commitment to God has inspired me. Ang sabi ni Apostle Pablo. At ngayon po, I am taking the opportunity to thank you. Ano po ang aming mga followers na kayo po ay patuloy na nakakasama namin. Alam niyo po ba, ang sarap ng pakiramdam kapag meron kang kasama. Di po ba? Ang sarap ng pakiramdam kung may trials ka, may problema ka, pero meron kang, there are people alongside, ano, na kasama mo niya. Yan ang ibig sabihin po ng parakletos or parakleto or para or encouragement sa English. Okay? So, ang sabi po ni Apostle Pablo, you may feel isolated. Pwede mong sabihin sa isang tao na maaaring ang feeling mo, nag-iisa ka, ang feeling mo ay walang sumusuporta sa'yo, ang feeling mo, rejected ka, ano, but let me tell you that I'm thankful for you. Alam mo ba na ikaw ay blessing sa buhay ko? Now, when you say thank you to the person, that thank you means encouragement. Okay? Pag kayo ay yung lalo na kung hindi inaasahan ng taong yun na ikaw ay nagpapa-thank you, ano, alam niyo po, ito ginawa ko na rin pong practice ito sa mga counselors ko, sa mga nakikipag-usap po sa akin, ano, for counseling. Sinasabi ko po sa kanila, thank you so much kasi nag-trust ka sa akin. That thank you is an encouragement to that person na mag-trust siya sa akin at talagang ikikip ko po talaga yung pinag-usapan namin. Ano? Uulitin ko po, ang isang dahilan kung bakit nasisira ang mga relasyon kasi they don't keep confidentiality, ano? Okay? Yung tamang pag-keep ng confidentiality. Syempre, we break confidentiality when kung ano yung pinag-uusap, yung bagay na ikinikip mo ay makakasama na sa taong yun, ano? We break that's the exemption. Pero kung meron kayong pinag-usapan na kayong dalawa lang, keep it to yourself. That's why kapag may mga counseling sessions po ako, lahat ng sinasabi nila sa akin ay talagang I keep it to myself. Maaring i-share ko lang kung ano yung hindi ako magbabanggit ng pangalan o hindi ako magbabanggit ng lugar o yung mga specific na situations. Maaring i-share ko yon kung halimbawa ginamit ko siyang example. But hindi malalaman ng mga tao na, si ano yung sinasabi ni Ma'am Gavin, ano, for example. So, I thank that person. Sinasabi ko, thank you for your trust. No? At kaya ko ginagawa pong illustration ito dahil para po maging ano, maka-inspire din po sa atin. Ano? Okay. So, I also thank my counselors. Sinasabi ko sa kanila, thank you very much. You know, hindi lang ikaw yung na-bless, pati ako na-bless din sa ating session ngayon. Thank you so much. Sabi ko gano'n. At thank you din kasi marami ako natutunan sa senior mo sa akin. You know, pag nagsabi tayo ng thank you sa mga taong ito, they will feel better. They will feel, you know, good, and yung self-esteem nila po, self-worth nila ay tataas po. At syempre, mararamdaman nila na hindi pala ako nag-iisa. May mga tao palang ano yung naniniwala sa aking kakayahan. Ano po? So, yun po ang number two. Number three po ay, sabi po ni Apostle Pablo, you may feel weak, but I am praying for you. Binanggit ko po yan sa inyo noong nakaraang araw, no? When we pray for the person, when we pray for the discouraged, when, especially kung halimbawa nandyan siya na pinagpipray mo siya, malaki po ang epekto niyan o malaki po ang impact niyan sa taong yon. At maging tayo po, nabibless din po tayo. So, sabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa verse 10, ano po, you may feel weak, but I am praying for you. Maaari ngayon, mga kapatid, nanghihina po kayo sa mga problema, sa mga persecution, ano, na nararamdaman nila noon. Maaring ikaw ay umiiyak ang damdamin mo. But let me tell you that I am praying for you. Di ba meron pong awit na, someone is praying for you. Parang ang sarap ng pakiramdam na, someone is praying for you. Because somebody cares for you. Okay? When we pray, pwede po natin sabihin sa ating Panginoon, I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens sa iyo, Panginoon. Yan. Yan po ay nasa Peter. Okay? So, you may feel weak, but I am praying for you. Ito yung tatlong mahalagang encouragement ni Apostle Pablo. Ano po? Sa mga taga-Tesalonica. Ano po yung una atin pong reviewin? Ang sabi po ay, you may be struggling with trials, but don't give up, ang sabi po ni Apostle Pablo. And then ang sabi niya pa ay, you may feel isolated, but I am thankful for you. At ano pa po yung last? You may feel weak, but I am praying for you. Ang gagandang mga encouraging words, ano, mga kaibigan at mga taga-subay po namin. Let me read this. You can be a real source of encouragement to someone if you tell them you are praying the same thing for them that Paul prayed. Wow, ang ganda po, ano? So, ang prayer po ni Apostle Pablo is, I'm asking the Lord to fill you with His love. I'm asking the Lord to strengthen your heart. I'm asking the Lord to make you ready for His return. Ganyan po kahalaga ang prayer sa isang tao na discouraged. Napakahalaga po. And alam niyo po mga kaibigan, when we encourage, it gives other people courage to encourage too. Okay, di ba? Kapag sila ay na-encourage na, kaya tayo nang i-encourage eh, kasi meron tayong courage na tulungan ang taong ito, pasiglahin siya. Para mayroon kang fuel sa sarili mo, no? Na nagda-drive sa'yo para pasiglahin mo ang taong ito. Pero kung hindi ka masigla, kaya mo bang magpasigla ng tao? Parang hirap. Kung ikaw ba'y nanghihina, kaya mo pasiglahin yung isang taong nanghihina din? Maaaring mag-share ka ng panghihina mo. But yung tunay na encouragement, mahirap po. That's why it takes courage to encourage, and we need God to give us that gift. Ano po? So, mga kaibigan, mga kapatid, dito ko muna po pansamantalang puputulin ang ating pong discussion, sapagkat bukas ay ipagpapatuloy po natin. And tomorrow will be the last subject for this series, itong God's Gift of Encouragement. I will introduce another beautiful series that will help us in our family life and our health.
0: Thank you so much, Ma'am Ai. So mga kaibigan, nakita po natin dito, no, kung gaano kahalaga po ang oxygen sa ating mga buhay, ganun din po kahalaga ang encouragement para sa atin. Ito po yung drive, no? Ito yung magiging drive natin para maging better tayo, para gawin po natin yung pinakamabuti natin, yung sinasabi nilang highest self natin, ano? At ang encouragement po, ayon kay Apostle Pablo, na if you're struggling with trials, do not give up. Ito po talaga, mga kaibigan, ang struggles po ay natural sa ating mga buhay. Dadating at dadating po yan. Pero ang hamon po sa atin is hindi tayo magi-give up despite those trials. And also, yung ipanalangin po natin ang mga mahal natin sa buhay. Hindi po ba napakasarap sa pakiramdam kapag nalaman natin, no, na ipinanalangin pala tayo, no? And also, masarap din naman na tayo ang ipanalangin natin ang ating kapwa. So sana po ito po ay naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, no, na mag-encourage. And also, be encouraged. Ayan, mga kaibigan. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay ang mga prinsipyo ng pagbibigay po ng tithe. So bago po yan, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang awitin at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia at ang ating pumpaksa ay The Principles of the Tithe. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At ang ating bibigyan ng pansin ngayon ay The Principles of the Tithe. Ang prinsipyo ay siyang pundasyon ng katotohanan. Ang pundasyon ay dapat ilagay bago magawa ang isang building o isang gusali. The principles of the tithe is the foundation. Kaya yung prinsipyo ng ikapo o pag-iikapo, ito ang pinakapundasyon at ang system ng pag-iikapo ay siyang building. Ano ang nais sabihin ng ating pag-aaral ngayon? Merong unang nirecord sa Biblia na dapat kilalanin at gawin ng tao kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang unang naitala sa Biblia ay sa Genesis Kapitulo 2, Versikulo 15 hanggang 17. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, "Malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay tiyak na mamamatay ka." Ang prinsipyo rito na sinasabi sa atin sa ating pag-aaral ay merong sinabi ang ating Diyos na sa lahat ng mga punong kahoy na kanyang pinagkaloob ay pwede kang kumain maliban sa bunga ng punong kahoy na ito. Ano kaya ang dahilan, anong prinsipyo na pinagkaloob ng ating Panginoon dito? Na ang ating Diyos ay pinagkaloob ang prinsipyong ito upang tingnan kung ang tao ay susunod sa kanyang salita o hindi susunod ang tao. Nanupat sa pasimula, ito ay isang subukan sa tao na upang ang kanyang karakter ay ma-develop at kanyang i-prove o patunayan na siya ay sumusunod sa Diyos. Walang masama at walang lason doon sa bunga ng punong kahoy. Pero ang Diyos kanyang sinabi ay maaring kumain ka sa lahat ng mga ito maliban sa gitna yung pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Ang sabi nga ng ating nababasa sa Patriarchs and Prophets, page 53, "The tree of knowledge had been made a test of their obedience and their love to God." Ito ay isang subukan. At sapagkat ito ay isang subukan, kung ating pagpapatuloy sa aklat na sulat ni Ellen G. White, isa sa mga aklat niya na isulat na 150 lahat ng mga aklat na ito, 150 volumes, ang wika sa Patriarchs and Prophets, page 525, "The system of tithes and offerings was intended to impress the minds of men with a great truth that God is the source of every blessing to His creatures, and that to Him man's gratitude is due for the good gifts of His providence." Kaya yung mga prinsipyo rito na napakaliwanag kung bakit merong pag-iikapo ay upang kilalanin ng tao ang Diyos ang siyang owner, creator ng lahat ng mga bagay at ang Diyos din ang siyang sustainer. siyang pinanggagalingan ng ating buhay at gayon din ng ating mga pagpapala, ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mga ito. Kaya nga, yung prinsipyo doon sa sinabi ng Diyos sa bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama ay huwag kang kakain para makilala ngayon ang tao kung siya ay merong prinsipyo o meron siyang damdamin na siya ay tutupad sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa atin, makakakain ka sa bunga ng mga punong kahoy sa mga halaman sa Eden, pero yung pagkaalam ng mabuti at saka ng masama ay huwag kang kakain. Kaibigan, ang prinsipyo o yung may kinalaman sa tithing o sa ikapo ay hindi nagsimula sa panahon ng bansang Israel na ang namumuno noon ay si Moises. Sapagkat ayon sa Genesis 14:18-20, ito yung pasimula na nakatala sa Biblia. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng katastaasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasa na sinabi, pagpalain si Abram ng katastaasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ang katastasang Diyos na nagbibigay sa iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abram ng 10% ng lahat. Wala kang mababasang utos bago nagbigay ng 10% si Abraham, o ang pangalan nun ay Abram. Subalit alam ni Abraham ang utos na ito bagamat walang nakasulat na sinasabi sa Biblia noong kanyang kapanahunan. Kaya ang wika ng Biblia noong siya ay nakipaglaban at upang kanyang makuha ang kanyang pamangkin sapagkat pinasok ng ibang bansa ang Sodom at Gomorrah at ginawang biyag ang kanyang pamangkin at ang kanyang pamilya. At nakipaglaban ngayon si Abram at nanalo sila sa pakikipaglaban at naging free ang kanya ngayong pamangkin. At meron pa ring ulat sa Biblia, wala kang mababasa sa Biblia na mag-ikapo bago na itala ang sinasabing kasaysayan ito ni Jacob. Pero meron kang mababasa tungkol sa bagay na ito, ang wika sa Genesis 28:20-22, si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may susuot at ako'y makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos, ang batong ito na aking itineo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos at sa lahat ng ibinigay mo sa akin, ibibigay ko ang 10% sa iyo. Narito ang pangako ng lingkod ng Diyos na ang 10% ay kanyang ipagkakaloob. Kaya ako'y naniniwala kung sa Biblia ang pinag-usapan, kaibigan, bagamat walang naitala na utos, sapagkat ang wika pa nga ng Biblia sa karanasan ni Abraham na sinunod ni Abraham ang kanyang bilin, ang kanyang mga utos, kaya may utos ang ating Panginoon, kaya lang hindi na isulat nung kanlang kapanahunan, sapagkat merong ngayong prueba na nagbigay ng ikapo si Abraham at gayon din ngayon si Jacob ay nagbigay din ng ikapo na samantalang walang nakasulat na utos. At maliwanag na nakasulat sa utos ngayon noong panahon na si Moises ay nanguna sa bayan ng Diyos at merong ngayong panukala ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi sa mga bilang, Kapitulo 18:20-21, sinabi ng Panginoon,

matuldang tipanan. Kaya kaibigan, hindi binigyan ng mana ang lahi ni Levi, sapagkat sila ang naglilingkod ngayon sa bahay ng ating Panginoon. Nung una, ito ay tolda at naging ito ay templo. Ito yung kanlang bahagi. Ibinibigay sa Diyos ang kasampung bahagi na nagbibigay, pagkatapos naman ngayon ang Diyos na bilang prinsipyo nito ay ibinibigay naman ngayon sa naglilingkod ngayon sa kanyang bahay-sambahan. Meron pa rin binabanggit sa Levitico 27, versikulo 33, huwag ninyong sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag ninyo itong papalitan, at kung palitan ninyo ito, kapwa magiging banal ito at ang ipinalit, at hindi ito maaring tubusin. Kaibigan, ang binigay ng ating Panginoon sa bansang Israel ay maraming pagpapala. Kung ating titingnan ang ating Biblia, ayon sa aklat ng Levitico, na ito ang binabanggit bago yung 33. Gusto kong basahin mula sa banal na kasulatan, kaibigan, kung ano ang binabanggit dito sa aklat ng Levitico. Nang ibig sabihin ng Levitico, ito ay pagsamba. 30 muna. Lahat ng kasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Kaya nga, ang kasampung bahagi ngayon sa kanlang kinita, sa kanlang lupain, at gayon din sa mga hayop at sa mga kanlang pinatubong mga halaman, ang wika, yung unang bahagi nito ay sa Panginoon. Kaya ikasampung bahagi ngayon ay ibinibigay ng bayan ng Diyos, at pagkatapos naman ngayon, ang Diyos naman ay ibinibigay ngayon sa mga naglilingkod sa santuario o kaya sa templo. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang prinsipyo rito ay dapat makilala ng tao kung sino ang pinanggagalingan ng mga ito. Ang Diyos ang siyang creator, ang Diyos siyang owner, at ang tao ay isang katiwala ng ating Panginoon, at ang Diyos ngayon siya ang sustainer, pinanggagalingan ng ating buhay at gayon din ng ating mga blessings na ating tinatamasa sa araw-araw. At ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Deuteronomio 8:18 na paalala ng ating Panginoon, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya na nga sa araw na ito. Kaya nga, ang ating Diyos ay meron siyang paalala sa kanila na bagamat ikaw ay naghahanap buhay, bagamat ikaw ay meron kang itinanim, pero ang Diyos ang siyang nagpaparami sa iyong itinanim, sa mga bunga ng mga punong kahoy at gayon din sa iyong ubasan, ang Diyos ang nagpapabunga. At bilang pagkilala ngayon, ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mga ito bilang prinsipyo, ikaw ay magbabalik ng tapat na ikapo, sapagkat ang iyong lakas ay galing sa Diyos. At pagkatapos, merong pa rin binabanggit sa Deuteronomio 14:22, ang wika'y ganito, kukunan mo ng kasampung bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggagaling sa iyong bukid taon-taon. Kaya nga, ang ikasampung bahagi, bilang pagkilala ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng pagkapala, ay ipagkakaloob mo sa ating Panginoon. At sa iyong pagtatapat naman ngayon, narito ang sinasabi ng aklat ng Deuteronomio 28, ang wika sa 2:11 hanggang 12. At ang lahat ng pagkapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoong Diyos. Sa makatwid, ang pagpapala ng Diyos ay kanyang pinagkakaloob sa lahat ng mga kanyang anak na kanilang iba.

0: balik ang ikasampung bahagi para sa kanyang banal na gawain. At ang sabi pa sa 11, ikaw ay pasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihiram. At sa 13 wika, kung iyong susundin at gawin ang mga utos ng ating Panginoon. Kaya nga, ito yung pangako ng ating Panginoon na kapag ka ating kinilala na ang Diyos ang siyang creator, siyang owner, at siyang sustainer sa lahat ng ating mga pangangailangan. At noong panahon ni Propeta Malakias ay nakalimutan ng bansang Israel ang kanilang tungkulin. At yung mga sasardote ay naghanap buhay na. Dapat sana ang mga sasardote wala silang ibang gawain kundi yung maglingkod sa templo o sa bahay ng Diyos. Kaya nga, bilang ngayong pagkilala na ang Diyos ang pinanggagalingan ng maraming pagpapala at tayo nagbabalik ng tapat na ikapo, ito naman ngayon ay binibigay ng Diyos sa mga nananungkulan sa kanyang bahay-sambahan. Upang ang lahat ng ating pangangailangan na espiritual at sa paglingkod ng mga sasardote o yung mga naglilingkod sa bahay-sambahan ng ating Panginoon ay sa kanilang paglilingkod naman, ito ay hindi pinapabayad sa kanilang paglilingkod. Ito ay libre sapagkat ang espiritual na pangangailangan natin ay dapat ngayong libreng tanggapin ng sinuman. At ang iyong pagkilala sa Diyos ngayon at bilang pagkain sa bahay ng Diyos ngayon, ikaw ay nagbabalik ng tapat na ikapo. Kaya ang sabi sa aklat ng Malakias 3, ating simulan sa 7 hanggang 12, mula sa mga araw na iyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Ang sagot ng ating Panginoon, sapagkat ang sabi, nagpakalayo kayo sa akin, manumbalik kayo. Ang sabi ng ating Panginoon sa 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayun may nananakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? Ang sabi ng ating Panginoon, nagnanakaw kayo. You are robbing me, ang sabi sa English, sa ang wika sa ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Sa makatwid, dalawang bagay lang, kaibigan. Ang ating makikita rito, kapag ka ikay nagtapat, kapag ka ikaw ay kumilala ang Diyos ang siyang owner sa lahat ng mga bagay at pagkatapos ngayon, ibinalik mo ang kasampung bahagi, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Subalit kapag ka tayo ay hindi nagtapat sa Diyos, sa ganitong paraan, kaibigan, sumpa, alin ang ating gustong maging karanasan? At kapag ka tayo ay nagtapat sa Diyos, ating simulan ngayon sa versikulo 10, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon Makbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, bubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Ito yung pangako ng ating Panginoon. At ang wika pa, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ng mga bunga ng iyong lupa at ng inyong puno, ang wika ng ating Biblia, ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa sapagkat kayo'y maging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Kaibigan, ito yung sinasabi ng Biblia. Ang prinsipyo ito ay hindi nagbago. Bagamat sa ating panahon ngayon ay sabihin natin ang bansang Israel sa physical o yung material ay wala na ngayon kundi espiritual sa sinasabing bayan ng Diyos. Ang wika Hudyo hindi sa pagtuli ng laman kundi ang wika sa spiritual. At ang lahat na mga tumanggap kay Kristo Jesus ang wika ay binhi ni Abraham tagapagmana ng pangako. Na kapagka tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, ang prinsipyo ay hindi nagbabago at yung pangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang mga anak ay pangako rin sa iyo, kaibigan. Kaya ang sabi sa atin sa San Mateo 23:23, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-ika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng komino at inyong pinapabayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito, alin yon? Yung kanlang pag-ikapo at paghahandog ng wika ng hindi pinababayaan ang iba. Ang nangyari kasi ngayon, sila nagtapat sa kanilang pag-igapo, binibilang maging yung yerba buena, maging yung anis ng komino, at inyong pinababayaan ng wika ang higit na mahalagang bagay. Hindi sinasabi sa bahaging ito ng ating Biblia na huwag na silang mag-igapo. Hindi kinokondi na ng ating Panginoon ang pag-igapo. Kundi ang binabanggit dito, gawin ninyo ang mga yon, pero huwag ninyong pabayaan ang wika ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito ng hindi pinababayaan ang iba. Kaya nga, hindi sinabi ng ating Panginoon, wala na ngayon, wala na. Ang iba ginagamit yung sa Hebreo, Kapitulo 7, ang binabanggit doon na si Kristo ay isang sardote hindi galing sa lahi ni Aaron o ni Levi. Kundi ang binabanggit doon ay katulad ni Melchizedek sapagkat ang ating Panginoon ay galing sa lahi ni Huda. Siya ang tunay ngayon na pinakasardote sa ating panahon sapagkat siya'y umakyat sa langit at ang kanyang ginagawa ay gawain ng sanghasardote na mamagitan sa Ama at saka sa atin na bilang kanyang mga anak. Kaibigan, ang prinsipyo ng pag-iikapo, ito ay hindi nagbabago. Ito'y itinakda ng ating Panginoon bilang pagkilala. Siya ang ating manlalalang. Siya ang owner. Tayo ay kanyang mga lingkod na katiwala. Siya ang din ang pinanggagalingan ng ating mga kinakain, ng ating air that we breathe every day. Yung malinis na hangin ay pinagkakaloob ng ating Diyos para tayo mabuhay. Yung sunlight, yung ating water na ating iniinom, kaibigan, ay galing lahat sa ating Panginoon. Ang kailangan natin tayo manampalataya. Subalit, ang pananampalataya, kinakailangan ito ay merong gawa. Faith that works, ang sabi sa Galatia, kaibigan. Kaya nga, maging katulad tayo ni Abraham, sinunod niya ang mga utos ng Diyos, ang kanyang mga tuntunin. At si Abraham ay tinanggap siyang banal ng ating Panginoon sapagkat siya'y nanampalataya sa may gawa sa ating Diyos. Bago tayo manalangin, kaibigan, nais kong basahin natin ang sinasabi sa aklat ng San Juan, Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay Kanyang mga alagad. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, maraming salamat na merong prinsipyong itinayo ang aming Panginoon upang aming kilalanin siyang aming manlalalang, siyang aming sustainer, siyang aming pinanggagalingan ng lahat ng aming mga pangangailangan. O dakilang Diyos, pagpalain po ang bawat isa. Pagpalain po ang mga kaibigan na nakikinig. Hindi lamang yung aking natatanging kaibigan, kundi ang lahat na mga nakikinig sa programang ito, O Diyos, pagpalain po sila. Ano pa't sa araw-araw, sa kanilang pamumuhay, mahayag nawa, O Diyos, ang inyong katuwiran at kami ay maging mapagpasalamat sa inyong mga pagpapalang pinagkakaloob sa amin. Pagpalain nawa ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, dito po nakita natin, no? Tithes are 10% of your income. 10% lang daw po ng mga kinikita na natin. It can count. Hindi po ito magka-count as offering. At ito pong pagbibigay natin ng tithe ay ang pagkilala natin na ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay at tayo po ay mga katiwala lamang. And it's also a way of giving thanks for all the blessings that we are receiving. So, sa Tagalog po, ito rin po ang paraan para makapagpasalamat po tayo sa mga biyaya na patuloy po nating tinatanggap sa araw-araw. At nawa po ito'y naging inspirasyon sa atin, no? 10% lang mga kaibigan ang ibabalik natin sa Panginoon. At sana po magawa natin ito, ano? At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Nuts, like almonds and peanuts, are full of healthy antioxidants. But not every almond or peanut on the supermarket shelf has the same antioxidant punch. Most of the nuts' antioxidants are found in their outer soft covering. When this is damaged through peeling or blanching, half or more of the antioxidants are lost. Choose raw almonds over blanched, and enjoy your peanuts with the brown papery covering intact. Choosing nuts in their natural state is another ageless advantage.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang araw po sa bawat isa sa atin, opo sa lahat ng patuloy na nakikinig sa atin pong morning mana. Ngayon pong umaga ay meron pong tanging laan muli ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, maging bukas nawa ang ating mga puso't isipan upang ang sariwang pangako ng Panginoon ay atin pong tanggapin, maging bahagi at kalakasan sa atin pong buhay, lalong-lalo na sa panahon na atin pong kinabubuhayan na tayo po araw-araw ay umaharap sa iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga issues at hamon. Subalit ako po'y nakatitiyak at naniniwala na ang Panginoon, siya na nangako ay tapat, kaya nga't wala tayong dahilan na mabalisa, mangamba, manghawak lamang po tayo sa kanyang pangako. At ako'y nakatitiyak na ang bawat isa sa atin ay magtatagumpay. Nais kong hilingan muna ang bawat isa at tayo po'y mananalangin. Minamahal po naming Diyos, muli po naming inihiling ang inyong banal na pakikisama sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita. Maaari po bang akayin po ninyo kami, Panginoon, sa pag-unawa ng inyong kalooban at pagtanggap ng inyong pabalita? Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman pong umaga ay atin pong aalamin ang ikalawang susi. Nang ikalawang susi ay masusumpungan sa aklat ng 1 Santiago 1, talatang 3. Nais ko pong basahin. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng ano ho? Ng pagtitiis. Naintindihan po natin yan, mga kapatid. Ano ho? Na ang pagsubok ay kinakasangkapan kagamitan ng langit para lamang ang isang taong mananampalataya, isang Kristiyano o di kaya kaanib ng iglesia, ay matuto sa buhay, maturuan na magtiwala, hindi sa kanyang sarili, hindi sa kanyang karunungan, kundi sa atin pong Panginoon. Ang mga pagsubok sa atin pong pananampalataya, ang sabi po diyan, in the end, nagdudulot o di kaya nagbubunga ng pagtitiis. Ang mga pagsubok, mga kapatid, ay subukan, mga testing sa atin pong pananampalataya. Kaya nga't hindi po natin pwedeng takasan, hindi natin pwedeng layuan o di kaya takbuhan. Talagang kinakailangan lamang po natin naharapin na meron pong katatagan, lalo na kapag atin pong kasama ang Panginoon. Harapin na meron pong kagalakan sa ating puso, lalo na kapag ang salita ng Panginoon ay buhay sa atin pong karanasan bilang mananampalataya, lalong-lalo na kapag tayo po ay mananangan sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam po ninyo, ang mga pagsubok sa atin pong pananampalataya, in the end, ay lumalabas yung mga pinakamabuti na hindi pa ho natin nakikita sa atin pong buhay. Katulad nga po ng 1 Pedro 1 talatang 7, na kung saan ang ginto para masabing tunay at dalisay, kinakailangan siyang dumaan saan? Sa apoy, ganun din po ang buhay ng mananampalataya. Katulad din po ng pagsasanayan, kapag ikaw ay isang manlalaro, kinakailangan ang alin? Patience, pagtitiis. Kung kinakailangan ikaw ay gumising ng pinakamaaga sa umaga, alambawa alas 4 ng umaga, mag-e-exercise ka na. Kung kinakailangan kumain ka ng ganito lang karami, matulog ka ng umaga. Ang pagiging mapagpasensya o yung tinatawag po nating patience or perseverance, kinakailangan ang isang buhay na disiplinado, mga kapatid. Kung gusto natin maging malakas, kung gusto natin magtagumpay, kinakailangan natin ang pagtitiis. Kaya nga't ang sabi po diyan na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagdudulot, nagbubunga, ng alin? Ng pagtitiis. With this understanding, mga kapatid, ay atin pong makakamtan ang kagalakan sa kabila ng mga pagsubok, paghihirap sa atin pong buhay, ay dahilan na rin sa atin pong alam na ito po ay darating sa atin, mga kapatid. Testing works for us. Ulitin ko ho, na ang mga pagsubok ay gumagawa para sa atin.
hindi laban sa atin. Yan po ay sangayon sa 2 Korinto, Kapitulo 4, Talatang 17. At ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay ng isang mananampalataya ay kinakasangkapan, ginagamit ng langit upang tayo ay tulungan na maging matured sa atin pong isipan, maging matured sa atin pong pakikitungo, maging matured sa atin pong magpapasya, lalong-lalo na maging matured tayo sa atin pong pananampalataya na nakikita sa atin araw-araw ang tunay na likas nang atin pong Panginoon na tumawag sa atin sa katotohanan. Ang pananampalataya na nasusubok ay nagbubunga ng pagtitiis. Sang-ayon nga po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, Talatang 3 at 4, "Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, and perseverance character, and character hope." So, pansinin po ninyo na ang pagtitiis ay nagbubunga ng alin daw po? Nagbubunga ng karakter, at ang karakter ay nagbubunga ng pag-asa. Salamat sa Panginoon. Alam po ninyo, ang pagtitiis ay meron pong lakas ng loob at katatagan ng kanyang puso na harapin ang lahat ng pagsubok, paghihirap sa kanyang buhay at maging sa kanyang karanasan. Ito ho ay patuloy, katulad ng pinagdaanan ni Apostol Pablo, na kung saan araw-araw, mga kapatid, umaharap siya sa hamon, araw-araw siya po'y naghihirap, araw-araw siya po ay tumatangis. Subalit ang lahat ng itong karanasan ay tunay nga naman na nagpakita sa kanyang buhay ng tunay na likas ng isang Kristiyano, tunay na likas ng isang lingkod ng Panginoon, tunay na likas ng Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga't ang naging bunga sa kanyang paglilingkod, mga kapatid, ay kaligtasan ng maraming mga tao na nasa kadiliman. Kaya nga, mga kapatid, ang pananampalataya na nasusubok ay nagbubunga ng ng pagtitiis. Yung ikatlong susi, ang una ay count it all joy. Pangalawa, no, you must know, ang sabi po diyan. At ang ikatlo ay let. Sang-ayon po sa talatang 4 ng aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang sabi po diyan, "Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything." Hayaan natin na ang pagtitiis ay gumawa sa kanya, sa atin pong buhay. At ang sabi po dito ay upang tayo ay maging mature, upang tayo ay maging buo, na wala na tayong pangangailangan pa. So kita po ninyo ang naidudulot ng pagtitiis. Kung hahayaan lamang po natin ang pagtitiis, makikita po natin ang bunga nito. Ibig sabihin ay huwag po nating madaliin kung sakaling ikaw at ako, kaibigan, ay dumaraan sa mga pagsubok sa iyong buhay, tukso, kahirapan, huwag natin kaagad madaliin na sana ito ay matapos na. Alam po ba ninyo na ang Panginoon ay meron pong sariling timetable? Meron siyang takdang panahon kung hanggang kailan niya tatapusin ito. Yan ay kapag nakita niya na ikaw at ako ay natuto na sa atin pong buhay. Alam po ninyo, hindi inakala o inisip ng bansang Israel na aabutin sila sa pagkalipin na mahigit 400 taon. Ang akala nila pinakamatagal na yung 50 taon na sila ay nasa ilalim ng pagkalipin ng mga Egyptians. And yet, mga minamahal ko, mga kapatid, pinahaba pa rin ng Panginoon upang sila ay turuan. Doon sa ilang, ang sabi dapat ay ilang araw lamang nila lalakbayin para sila ay makarating doon sa lupang pangako. But it took them 40 years sa ganyan paraan, mga kapatid. Subalit ito ho ang ating alalahanin. Kung sakaling papahabain man ng Panginoon
ang atin pong mga pagsubok sa buhay, ang atin pong pasensya, ito ho ang katiyakan, mga kapatid. Dahil ang Panginoon ang may kagagawan ng haba ng pagsubok sa ating buhay, wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ipag-alala, sapagkat Siya ang bahala sa atin. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng provision upang tayo lamang ay umasa sa Kanyang pangako, upang tayo lamang ay manalig sa Kanya at wala ng iba. Sa halip na tayo po ay magreklamo o di kaya ay magturo o di kaya sisihin ang ibang mga tao, bakit hindi na lamang tayo hayaan natin ang pagtitiis ang gumawa ng Kanyang sarili sa atin pong buhay, upang tayo ay maging mature, upang tayo ay maging kumpleto at sakdal, ganap, na wala na tayong pangangailangan pa sa atin pong buhay. For when patience has had an opportunity to work, it produces what? Maturity, magbubunga ng maturidad sa atin pong pagkatao, sa atin pong pananampalataya. Maulit ko po, mga kapatid, ginamit po ni Santiago ang salitang perfect o di kaya ay sakdal. Hindi nangangahulugan na ikaw ay walang kasalanan o di kaya hindi nagkakasala. Ginamit po ni Santiago ang salitang perfect upang idiin at sariwain ng ibig sabihin nito ay kabuuan. Ang ibig sabihin nito ay maturity, mga kapatid, sapagkat ito ang gampanin ng pagtitiis sa buhay ng isang mananampalataya na in the end ay wala ng pangangailangan pa. Sa Bagong Tipan, ginagamit po ang salitang perfect, complete o di kaya matured doon sa mga taong umabot na sila sa pamantayan ng atin pong Panginoon. Sila yung mga taong umabot na sa full maturity at pag-unawa sa mga spiritual na mga bagay. Hindi na sila bata, hindi na sila baby na sinusubuan pa ng pagkain. Mga minamahal ko, mga kapatid, matatagal na po tayo sa pananampalataya. Sana naman ay meron na tayong katandaan sa atin pong paglakad sa Panginoon. Sana naman hindi na makita sa atin ang pagiging onion skin, ang ating pagiging madamdamin. Sana hindi na makita sa atin yung pagtuturo natin sa ating kapwa-tao. Sana hindi na maringgan tayo mula sa ating mga bibig ng mga salitang masasakit. Sapagkat lahat ito ay kapahayagan na tayo po ay immature pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Walang hangarin ang sulat ni Santiago na ipakita at ipaalam sa bawat mananampalataya na ang hangarin din ng Diyos ay tayo ay umabot sa kasakdalan, kaganapan ng buhay na wala na tayong pangangailangan pa, mga minamahal kong mga kapatid. To be a mature runner requires letting patience to do its work. That is patiently what? Running mile after mile in training, my dear friends. Kaya nga't kung gusto po natin magpatuloy sa atin pong pananampalataya, pagtitiis ang atin pong kailangan. Ang pagtitiis ay kaloob ng banal na Espiritu. Ang pagtitiis ay likas ng atin pong Panginoon. Ang pagtitiis ang nais makita ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Opo, ikaw at ako, sa bawat Kristiyano, ang pagtitiis ang gagawa ng Kanyang sariling tungkulin sa atin pong buhay upang tayo ay maging mature sa harapan ng Panginoon at maging buo ang atin pong katatayuan sa harapan ng Diyos na lumikha sa atin. Oh my, salamat Panginoon. Napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin, sa inyong mga anak, upang kami lamang ay magpatuloy na manangan sa inyong kalooban, sa inyong mga pangako, upang ang aming mga buhay ay lumakad na merong pagtitiis, may kagalakan sa pagharap ng mga hamon na inyong pinahintulot
sa aming buhay sa araw-araw. Ang ikaapat na susi, mga kapatid, kung atin pong susundan ay magiging matagumpay tayo sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga tukso, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga paghihirap na atin pong pinagdadaanan. Ano yung una? Count it all what? Count it all joy. Pangalawa, know that testing of your faith produces perseverance. At ang ikatlo naman, ayan ho, sang-ayon po sa talatang 4, pahintulutan natin ang pagtitiis ang gumawa sa atin pong mga puso. At ang ikaapat, na susi o di kaya kataga, ayon po sa Santiago 1 talatang 5 at 8, nais ko pong basahin, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hallelujah to the name of God. Ang sabi niya, kulang ka ba, kaibigan, ng karunungan? Kulang ka ba ng mga bagay sa iyong buhay na iyong inaasam? Ang pangako ng Panginoon, kung tayo lamang po ay hihingi, hindi tayo bibiguin. Kung tayo lamang ay lalapit, Kanyang bubuksan ang Kanyang kamay upang tayo ay Kanyang i-welcome. Kung tayo lamang ay hihingi, mga minamahal ko mga kapatid, ang katugunan ay laging handa ang langit na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Let him ask of God. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kumusta ikaw? Humihingi ka ba sa Panginoon? Opo, umihingi tayo sa Panginoon. Pero iniisip natin sa atin pong paghingi, bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating? Marahil ay nababasa ng Panginoon ang nasa puso't isipan mo, kapatid. Kaibigan ko, baka ang ating paghingi sa Panginoon ay ano ho? Ay personal. Baka ang ating paghingi sa Panginoon ay tayo lamang ang makikinabang. Ang sabi ng Panginoon, if you lack wisdom, ask for it from God. Ang karunungan ang magiging gabay sa atin pong buhay, mga kapatid, upang tayo ay tumayong buo sa harapan ng Panginoon, upang ang atin pong mga pagpapasya ay ayon sa kalooban ng Diyos at ng langit. Siya na nangako, ay ano? Siya na nangako ay totoo at tapat. He has promised to give it what? Liberally. Magiging sagana kapag ang Diyos ay nagbigay sa ating mga kapatid. Humingi lamang po tayo sa Kanya. Huwag tayong hihingi mga kapatid ng mga bagay na magiging kasiraan sa atin pong buhay at pagkawala natin sa pananampalataya. Maging si Haring Solomon, ang kanyang hiningi sa Panginoon ay hindi ang mga material na mga bagay na nasisira, o di kaya pansamantala, ang kanyang hiningi sa Panginoon ay karunungan, sapagkat ang karunungan ay nakapagbibigay kagalakan sa puso ng atin pong Panginoon ayon sa 1 Hari, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 12. Ang karunungang ito, ang kanyang nagagawa sa atin mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng ano? Abilidad at liwanag upang atin pong magamit ang mga katunayan sa mga kaparaanan na ikaluluwalhati ng Panginoon, sa kaparaanan na kung saan makikita natin ang kagalakan ng atin pong buhay. Hindi lamang niya ipapagkaloob ang kaalaman, dahil ang kaalaman ay impormasyon lang sa mga katotohanan o di kaya sa mga katunayan, mga kapatid. But wisdom is God giving us the ability upang tayo ay makapagpasya sa mga bagay na magbibigay kasiyahan sa puso ng ating Panginoon at makapagbibigay kagalakan sa ating buhay, at ang ating buhay naman ay magiging daluyan ng Kanyang pagpapala. Ang karunungang ito, mga kapatid, kung atin pong gagamitin sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga paghihirap na atin pong pinagdadaanan, ay kakasangkapanin ng Panginoon ang pagtatagumpay sa atin, na ang pagtatagumpay nito ay kalakip ang ating pagiging mapanalanginin
sa ating Panginoon upang ating mapaglabanan, upang ating mapagtagumpayan ang lahat na inilatag sa atin ng sanlibutan sa harapan, ang lahat ng pinahintulutan ng Panginoon upang ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya, ang aking buhay, tatayo ako sa harapan ng Panginoon na buo, kumpleto at matured spiritually. Upang kung magkagayon mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay matutuwa at kapag siya natuwa, ang buhay na ito ay magiging daluyan ng kanyang pagpapala sa iba. Ang buhay na ito ay kanyang kakasangkapanin upang akayin pa ang marami sa katotohanan. And eventually, pagdating ng Panginoon, sila na nagpasakop ng kanilang buhay sa Panginoon, sila na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas, sila na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, sila ang madadatnan ng Panginoon, sila ang kukunin ng Panginoon upang magmana ng kanyang kaharian. Gusto mo po ba yon, kapatid? Alalahanin po natin ang atin pong pagtatagumpay sa lahat ng atin pong inaharap sa buhay ay nakasalalay sa atin pong pagtitiwala sa kapangyarihan, sa pangako at sa salita ng atin pong Panginoon. Panghawakan po natin yung mga kapatid at ako'y nakatitiyak ng atin pong pagtatagumpay hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Purihin ang inyong pangalan. Salamat sapagkat kami ay inyong pinayuhan na kung amin pong susundin ang apat na susing ito sa aming buhay, ibilang ang lahat na kagalakan ang mga pagsubok sa aming buhay. Alamin namin ang pagsubok sa aming pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At kung hayaan namin ang pagtitiis ang gagawa sa amin pong buhay, magiging buo, ganap at sakdal kami sa inyo na para bagang wala na kaming pangangailangan. At salamat din Panginoon sa inyong pahayag sa amin na kung anuman ang aming pangangailangan, lalapit lamang po kami sa inyo. Katulad nga po ni Haring Solomon, wala siyang ibang hiniling kundi ang karunungan. Siya rin po ang aming tanging hiling sa umagang ito upang sa amin pong pagharap sa mga pagsubok at hamon sa aming buhay araw-araw, magiging ang aming buhay at ang aming pagpapasya ay naayon lamang sa inyong banal na kalooban. Akayin ang aming mga buhay araw-araw sa katotohanan at na paglakad na may kapakumbaban sa inyong harapan, na may pagtatagumpay sapagkat kung kayo dumating sa ikalawa, kaming lahat ay inyong ililigtas upang manahin ang kaharian na inyong ipinangako sa bawat isa. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.